Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Maingaga sa tanan.
1: Salamat sa pagkari sa sining kagahon, and it's I believe much safer for us to come and gather and worship early in the morning. But we believe that again, as we take care of our bodies, that we can be able to serve the Lord. Kabay pa nga ang Ginoo magapadayon sa aton nga mga tagsa-tagsa kakabuhi. So halungan tagid ang aton nga kabuhi para sa pagserbisyo sa iya. Today we are going to have our second of our series, Spiritual Discipline, the Pathway to Spiritual Growth. Kagamoy ni ang isa sang tinutuyo gid sang aton nga iglesia nga magatubo gid kita spiritually. Sang last Sunday ka tahong gid sang pagpamalandong agin dala ni Pastor Jed, kag it's about meditation. When you have your meditation, amo ini ang palaagyan nga sa diin magatubo ikaw spiritually. Kag sa subong nga aga amo ning aton nga pagpamalantong nanungod sang pangamuyo. Why ko kabalo kung daw ano ka effective labi na gid ako nga isa ka pastor nga maghambal nanungod sang pangamuyo, because each of us has his own way of praying. Kag sang una pag-abot ko gid diri sa Baptist Center Church, that's about Dasig na, no? 15 years ago, 2011, mayari kami din nga driver. Kag sila nga sang iban nga mga membro sa akon, kapin pa mga diakono, abi nga naglinakad for Bible study. Sila nga, Pastor, do mas grabe kami ang mga muyo ya. Sa tinion nga nag-drive ning amon nga ang aton nga driver sang sa magpamalandong sa sulod sa simbahan. Singko nga aman. Sige, kay Pirti, kadasig padlaganon. Ti amo na nagapangamuyo kami, mas matutom ang amon nga pagpangamuyo sang sa diri sa simbahan. Well, that can be true, because in a way ang aton nga pagpangamuyo will depend upon the circumstance that we are in. Kag sa aton nga circumstance, subong ti naganubo man ang presyo sang gatong, pero ang problema nga hindi ni magnubo na kun sang una ang 555 ni blood dung duman ko tag 5 lang ni kapisos mo. Ang pusubong iya tag 30 na. Amon ang sharing namon kapon sa aton nga ministry with the tricycle drivers. Kagamon ang ginaagunto nila sa mga tinion nga kamahal na gid sa mga balaklon. Ma-observe ra mo man nga sang una, ang sulod na sang lata, 5 pa nakabilog, subong 3 na lang. Well, that's how it is. Pero ang ini nga mga butang madalagid sa pagpangamuyo. Kagamuni ang aton nga pagpamalandong subong, how can we pray just like Jesus? Kay ang tinutuyo gid nga mangin kaangi kita sa kay Hesukristo. With life-changing decisions, dapat may pagpangamuyo gid. Biskan sa mga ordinaryo nga mga butang, pagpangamuyo gid. And oftentimes, no, biskan pa sa suloksoko ni mga pagkaagab na pagkabangon ni mo, nagpangamuyo ka nga, Lord, anong maayo nga suksukon ko sa buong man? Anong maayo nga panyaga? Yeah, you know, all of this actually is part of our daily conversations with God. And often, no, more often nga nag-converse ka with God will be actually beneficial para gida sa imo. But there is a passage in Luke chapter 5 verse 16, kag amunang aton nga basihan man sa pagpamalandong naton. It says, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. But antaman kun anong ginagyan ni Jesus Christ, no, nakafocus kita during the Holy Week. Kag amo ini ang iyagilya nga ginahimo sa adlaw-adlaw. Kamuotod, diin kamo nagakadto para magpangamuyo. And the first point that I would like to bring to you is this. Kag tandaan tagid, pwede makamukasulat-sulat da sa aton nga outline, that prayer must be intentional. Why niya ginapalagpatan lang kung, you know, kung sa san o lang niya. Sa Matthew 6, but when you pray, Ariel, just to give you an illustration of how intentional it should be, ang ginahamba sa Matthew 6:6, sabi niya, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. So, bahin inaya nga dapat waigid sang distraction. Doon na hamot man ko, hamot ay hanang term. Pero may ara bala yung mga ginabisitahan ko, kung kisa magamit ko sa restroom, ang daily bread, ang Bible, no, ara sa sulod sang CR. Kag sini ko ba, ano ni? Ano ayhan ang rason kung nga adira ya ang galit kay kalinong, di ba? Kalinong sang pagpamalandong kung ara ka sa sulod sang CR. Nami man sang pulungkuan. In fact, maka multitask kapag hani guro eh, hindi ba? Pero ang kwa lang gid iya nga whether it is some place or this place ginahimo mo ya nga because prayer does not happen accidentally, ginaplanuhan gina ya, no, ginaplanuhan yung gina ya kag bisan pa sa akon nga kabuhi ya that every morning pagkatukar na sang akon nga alarm at 5:15 ya ga amat-amat na pangamuyo, no, whether it's in the bedroom or it's in the sala ya kiti ako mo lang dira, upod man kami ni Vashti, kag kalinong man ang kaayo. So, prayer is not based on mood. Kag kung kisab na magtinudluanay, namian ko sa mga tinudluanay, no, ikaw, ah, hindi ko magpangamuyo, kay iwaay ko sa mudo. That is the moment that you even need to pray. Kaya nga, ah, kinanglan nga ang aton nga pagpangamuyo, all the time nga mudo, gid, no? Kung iwaay ka sa mudo, sino matyag nyo ang nagatulod nga hindi ka mo magpangamuyo? Ha? Tiyan mo na gani, no? Magtinuluan na ikaw mo, sino mga muyo, bato na nang daan. Kay laban-laban ka dyan, masintensyaan ka pa. Ikatuwa, is that prayer requires priority. Sa Mark chapter 1 verse 35, ginabutan nga tani sa mga Bible verses, bla, kay luya itagid nga sundon si Jesus Christ eh. So sila nga, very early in the morning, no? Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Mabalaan gali bala kung na medyo senior citizen ka na, kag nagatigulan ka na, kay mas nagaaga na ang pagbugtaw ni mo. No, may ara nga nag-share yung silinga, po, alas tres pa lang pastor, nagabugtaw na kuya. Amo na ganing nami mga tinion sa pagpangamuyo, kay pertigid kalinong sang tanan-tanan. But again, it is understandable and even then following the example of Jesus Christ, kagahon siya ka pangamuyo kaya it's so difficult to pray during 9 to 12 or 1 to 5 or even sa mga iban ayang mga tinion or sa gabi pwede man for ang pinakanamigid when everything, you know, I really appreciate that you are here early in the morning kaya nga nagpakita yang it is intentional that you came here to worship. And that's a valuable thing para sa aton. Ang aton lang intindihan that we don't find, no? We don't find time for prayer. We make time sa pagpangamuyo. You get my point? Why nga sila nga, ah, pagita? No, no, no. You have it intentional and you make it a priority to pray. Kadamo sa mga ginagyan naton subong iya. Kaya muna yung magkatulod gid sa aton sa pag pangamuyo. Ay katatlo is that prayer demands perseverance. 1 Thessalonians 5:17, ano na ginambal? Pray without ceasing. Amot kung maayon yung illustration sa inyo, pero kami nga pamilya, no, even when our children were small, ang ginaubra namo ni nga magadto kami sa eskwelahan niya, that's the time for our family prayer nga paspakato sa eskulahan. Kung sino da nagaupod sa amon, actually, nagapangamuyo man. So, starts with Vashti, and then si Ba, and then si Josh, and then si Mama Nila, and then I close with the word of prayer. Pero, ginaassure talaga ka mo, nga kung magpangamuyo ka mo, samtang nagadrive, hindi ka mo magpiyong sa mata. No? May iban pa nga mga, may nga iban nga, kung magpangamuyo ka, ga-abri mata o kung ga-sirado sa matyagyo. Nakanami no, iyak sa pagpangamuyo nga nag-sirado kay ti. Siyempre, why ka na distraction eh? Why ka na siya may makita ng iban? No? But when you pray while driving, of course, bugtaw ka man na gyapon, makita mo gyapon. But that's our time, gitu ya. Although there are special cases nga nag-devotional time, family time kami, kag nagapangamuyo gid. Mga life-changing decisions gid. Kung anong kwaon nga course, kung ano din may obra, And even then, sa pagpakasal, you know, pangamuyuan nyo ang inyong mga tao. So, prayer, by the way, is not a one-time act. No, it is a lifestyle. It is already ingrained sa inyong mga kabuhi yung mangin mapinangamuyuan kamu. No? Ang ikaapat is that prayer involves relationship and not ritual. Ang sama sa migid, anong isa sa mga tinutuyo kung nga nagapangamuyo kita is to build our relationship with our God. God the Father. God the Father. Amo na ganing sa Matthew 6:7 ginahambal dira kag ini isa ka pandam para sa amon sa aton. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. No, may ara ko kisa nga sulit-sulit. I can understand that, especially if your emphasis is on our Heavenly Father, our Father, o kung dear Lord, or dear, ginasulit-sulit yun na yan. Pero may ara iyan nga karepetisyos langgid nga at. We should also remember that prayer is not simply impressing God with our language, with our grammar. It is simply about connecting to Him. Magbinisaya ka, okay lang. Mag-in-English ka, okay lang. Why ka nagabantay ya kung anong imong grammar ya, ginokoreksyonan ka? Hindi. Biskan si nanay ko, who is an English teacher, magpangamuyo kami nga doon sa laang amon nga grammar. No, ang amon nga grammar, why na siya nagambal nga op sala past tense, present tense. Pinapagustuhan na pagaling kay day pagkatapos may ginmention katuwala Jack nga amon na nang pagkorek ya. But what is important is our relationship with God, kag amon ang aton nga i-cultivate. No, it's not a ritual, it's not a of course it is a habit. Pero ginatanaw nato niya nga, am I building my relationship with our God? One thing that we can learn, especially for this point, Abi, that prayer was the habit of Jesus. May ginahambal ng aton nga mga Catholic brethren ang 3 o'clock nga habit. Actually, ginkwa man na nila sa mga Muslim. Kaya mga Muslim, yes, 6, 9, 12, 3, 6. No? Amun ang ilay ang pattern niya. Pero kamuya iya, no, kamuya. What how do you do that? Sa pagpangamuyo, abi. In my study, abi, paggamit sa computer or sa opisina, abi, I make it a point nga after using the computer in preparing for sermons, every hour nagatindog, nagatulok-tulok sa malayo kag nagapangamuyo. Nga Lord, continue to place upon me a heart that is it's serving and also at the same time reflecting and meditating upon your word. It was a habit of Jesus. And Luke chapter 5 verse 16 says, Jesus often withdrew and prayed. Sa aton bala, kinanglan tagi diyang magakadto kita sa kalugar, kag magapangamuyo. No, magapangamuyo. I mentioned this, no, even before, nga sining ko, bisan pagani nga, kung magbato ko sa kay misis, kinapangamuyuan ko na iya. Lord, mabato ko ni si Iyasubong. Kaya daw, mga kinapanghambal iya daw, hindi na amo. But the Lord will always say, hindi ka na daw magbato siya. Oh, why ka damihin mo? Why ka damihin mo? And the effect actually of prayer, sa mental natin iyang aspects ng pagpangamuyo, you know what's gonna happen? It will reduce stress and anxiety. Kag may ara kang you can respond in a relaxed way even for the things that are happening, especially when you say, "Oh Lord, kabudlay gid, hindi ko kakita sang sininga mga galastuhan abi." And then the Lord, you know, will speak to you through a verse. God is in the heavens and He does what He pleases. Ginahambal man dar iyang, you know, you are all through these trials and tribulations, but you know, fear not, because I have overcome the world. And even then, sa pagkatapos ng prayer, it improves our mood, no? We can better cope. Even sa mga illnesses, sa mga grief or crisis, ang ini nga pagpangamuyo mag-develop sa aton mentally, balang nga, we are not alone. And God is with us. Ang sa physical naman niya, di siyempre, kung nagapangamuyo ka, naganubo ang imong heart and blood pressure, kag mas makatolerate ka sa mga pain. And even then, no, bisan pa sa tiya ko yung crabbing aguntuya tungod sa cancer nga nagkasakit sa ng after prayer, ma-relieve. Makita mo gidiya ang pag-relax ang iyang guya kag mabatsagan yakit ang effects ng prayer, and we can do that as well. So, faith, by the way, is simply a connection with God, and you will have clarity on the decisions that you're going to make. You can experience the peace that passes understanding even when the circumstances doesn't change. Inablang ginapangamuyuan mo, Lord, kabay pang magkambyo lang in mga circumstansya, pero makita mo man galiya bala. Nga biskan amunig yapon ang imo circumstansya, God is going to help you sa imo nga mga ginaagyan sa kabuhi. Let me end with this as a challenge for each one of us. How do we develop the discipline of prayer? You really want to grow spiritually? How do we develop the discipline of prayer? First, again, as what we have been saying earlier today, you set a fixed time daily. Okay? Alarm clock. And then whether it's 4 o'clock or 4:30, or even while you are meditating and praying, you can have a cup of coffee, or you can pray together with your husband and with your wife. Upod kang mudira nga magapamalandong sa kunano dira. And a daily bread, a devotional book of Harold Sela, of Chuck Swindoll, kadamo sa mga devotional books that you can reflect upon. May ara pa gani nga makasulat-sulat kay, no? Sa mga imong mga reflections for application. And you can do that and buy that sa mga Philippine Christian bookstore. Let me know if you need one because I will assist you. And then second is that you choose a quiet place. Kung ang comfort room is a quiet place for you, then by all means do that. No? Do that. Why sing disturbo? No? Why sing disturbo? And then the next is you start small. You start small, but be consistent. No? You start with 5 minutes, and then you extend it for about 10 minutes the following week. And then you extend it for 20 minutes the following week. You begin small and see what God will be doing sa imong kabuhi. It's an experiential thing, an experiencing God para sa aton. No? As I have said, use scripture as a guide, and scripture as a guide. Kadamo sa mga devotional books na pwede ninyo magamit. Even for me, ginatagan ako sa isa ka praise and worship member ng devotional book early in the morning, no, mo ng title. And next is this: pray even when you don't feel like it. Sa mga tinion nga wahi ka sa mudo, wahi ka gana mga moyo, my dear friend, that's the time that you even need to pray. So, it's a discipline. Disciplina niya. Discipline first, desire will follow. And as you experience God sa imong kabuhi, my dear friend, God will bless you even as you have this wonderful and intimate relationship with God. You know how valuable prayer is. And that's why we gather here together corporately, but individually, you go and pray. So here's a prayer that I would like to pray together. And if you wish, you can read this out loud or pray silently. And it says, Lord, teach us to pray. Give us the discipline to seek you daily, not just in need, but in devotion. Help us to prioritize your presence above all distractions. Strengthen our hearts to persevere, even when answers seem delayed. And may our prayer life grow deeper, stronger, and more consistent in Jesus' name. Prayer. I hope that we can have this moment of God in prayer, not on a weekly basis or a Sunday basis, but on a daily basis. To affirm, here's the song of our choir. It's entitled, Lead Me, Lord, with the Prayer, which is a very beautiful song.

konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay. Napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig!

0: Mga komposisyon ni Ricky Sanchez. Inawit din ni Ricky Sanchez ang inyong mga napakinggan dito po sa Life is Beautiful. Kumusta naman po mga kaibigan? Sa gitna ng ating mga challenging situations sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, dalangin ko na tayo ay patuloy na matatatag at patuloy na nakakaranas ng guidance ng ating Panginoon. By the way, itong ating kapatid na si Rick Sanchez, bukod sa maraming awitin para sa Panginoon, ay may mga contributions din sa mainstream music industry. Kagabi po ay kasama natin dito sa Sydney si Piolo Pascual at si Inigo Pascual, yung kanyang anak. At naalala ko na isa sa mga inawit ni Piolo Pascual, ang composer, ay si Ricky Sanchez, na pareho naman natin silang kapatid sa Panginoon, ano, si Ricky, si Piolo, at dalangin natin na marami pa ang mga nasa music and entertainment industry ng Pilipinas ang maka-impluensya para sa Panginoon, lalo na sa mga panahong kagaya ngayon. Magbabalik po ang Global Cast ng Life is Beautiful.
1: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration. 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission. Until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: masa yung pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702
0: DZA. Agapan ng isang bayanahin.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.

0: We worship the Lord for who God is.
1: Ang mga ganyang awitin nagpapaalaala sa atin ano na ang ating pagsamba ay naka-focus sa persona ng Diyos at hindi lamang dahil sa kaniyang ginagawang kabutihan sa atin. Kaya nga sa worship song na yan, sinasabi, Lord, we praise you because of who you are. Patuloy po, ang ating global cast ng Life is Beautiful. Maraming salamat sa ating Manila production team, si Reggie, si Jonathan Binaya, si Benjo, si Nat, at syempre ang ating mga engineers sa Bukawe Transmitter Site. Ako naman po ang inyong kasama, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Ang atin pong mga talatang pinagbubulay-bulayan na sa Psalm chapter 96, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Yan ang sabi sa verse 4. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya ay puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan ay sa templo namamasdan. Si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kaniyang kaluwalhatian. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kaniyang templo't maghandog ng mga alay. Ang pagsamba sa Panginoong Diyos dapat po may hatid na pagpupuri na taos puso. Pagpunta sa kaniyang templo, ang katumbas po niyan ngayon ang ating mga Christian fellowships na pagsasama-sama sapagkat ang ating katawan ang templo ng Banal na Espiritu, pero pag nagsasama-sama po tayo, iyan ay parang templo din ano ng mga worshipers. At syempre, may kasamang pag-aalay ang ating mga love offerings sa Panginoon na taus-pusong ibinibigay na may kagalakan or cheerful heart. Ganun din syempre ang ating offering, living sacrifice, ang ating mga buhay, ang ating paglilingkod, ang ating pagmimisyon, pagmi-ministry, pagbabahagi ng mabuting balita. Ang lahat ng iyan ay para bang nagsasabi na sa pamamagitan ng buhay namin, Lord, we worship you and praise you. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating global cast ng Life is Beautiful.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
3: Ngayong hapon sa ating kapamati, diri sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Ngayong hapon mga byan, this is your host, Coach Tata Belanghel. Mga pangabi-abi sa inyo sa ngayong hapon. And of course, this afternoon, okay, Mayo 24 or May 24 o Mayo 24 2026 mga abyan. Okay, so this is the last week of May, and well, next week, okay, start is on June, and then 1 week to go, or 1 week to go, then start naman ito sa aton nga siyempre klase, no? So, June 8, mga abyan. So, balik eskwela naman natin mga estudyante. Kaga, of course, I know mga ginikanan. So, buong gabi para agit sa nga, siyempre, pang-abrik klase sa mga bata. No, especially nga, na siyempre, may ibang may college, may high school, may elementary, no, or dungan, git, no? So, umugina, no? Siyempre, kita nga mga ginikanan, no? Nga mga responsable, ga tagit sa nga maayong edukasyon, kagaprepara, gipermi, no? Para sa kayuhan sa aton nga mga kabataan. And before kita mag-continue mga abyan, of course, sinabi-abi naton ang sa City of Love, no? Sa Iloilo City. Of course, sinabi-abi naton ang mga CPO coaches dira, na under kay coach or pastor Ranti Campuñon, no, nga ginamento termino, and hindi man kita malipat na siyempre ang aton dira nga ever supportive na counselor na si Rudolf Ganzon, kaginaabi-abi man naton ang mga teachers, staff sa Iloilo Scholastic Academy, no? So, dira sa Isa Road, okay, sa Mandoriao. And of course, abi-abi man nato ng mga amigo at dira ang coaches, kaya ako Coach Butchie Guzman, kagang iyang mga assistant coaches, no, sa iyang mga ball club. And of course, ginabi-abi man nato ng mga estudyante, no, sa Iloilo Scholastic Academy, mga student athletes kag mga coaches dira, no. So I hope na nagapamati sila sa sumong hapon samtang relax sila kag kapi-kapi. Kag hindi taman pagkalimtan nga ginaabi-abi man naton ang mga amigo man naton sa dere sa NIR, no. So sa NIR ginaabi-abi naton ang mga taga La Carlota dira, no, ang aton na coach nila si Ma'am Laling Crisostomo, kanyang husband, kag of course ang mga taga La Carlota nila, no, mga Dimalaluan family, mga Kagalawan family, Villamere family, and of course sa Binalbagan mga Esparagosa family, kag ang mga taga Migo, tada ng mga taga Kawayan, no, of course si Miss G. Ison taga Pamati gid, kag of course sa mga Barcelona family sa Escalante, and of course sina abi-abi man ato ng mga Lopez family dira sa San Carlos, kag mga Bilanghel family sa Sagay, no, kag of course dito man pagkalimtan na si Coach Vincent Sitier sa Talisay, si Coach Libert Lapore sa Talisay City man, no, mayong hapon sa inyong mga pamilya. Kaga Morsia, no, si Coach Marvin Sale, mga atong dira amigo, no. So ginabi-abita na sila, wala tagi na sila ginakalimtan. Si Coach Ryan Mijavilla dira sa barangay Tangub, no, atong mga amigo kag coach man si Coach Maki Makayan, no, trabaho dira sa kay GOV, no, sa Governor's Office of Sports. No, I'm sure gapamati kay na si Coach Maki. And of course ang atong regional director si Miss Liza Mayo, kag ang atong partner gid, no, sa His Life, si Coach Edrimel Maribo, kag si April, no, iyang wife. No, mayong hapon sa inyo, Pastor Joe Escalon, padayon ang pag-healing, no, ang atong senior pastor dira sa Ictus, kaga kanami gid sang Ictus nga ginatrabaho diri sa ano, Burero, no, Wapol ang atong simbahan, no, kaga nami gid kag kalayawon ng Dios kay may simbahan na makita dira sa Buri, no. And of course, siyempre ginapasalamatan kay Ginaperni nga gadamo kagalapad ang simbahan para damo kita mabuligan, no. Of course si Pastor Jofel dira sa Banago, kinabi-abi man na nato, no. Well mga abyan, this afternoon ang aton topic is student athlete checklist. Kung ikaw isa ka student athlete kay mabalik na naman ang klase, dapat ang atong estudyante nga ga-represent sa mga schools kadamo, no? Siyempre, masugod na sa baseball, basketball, volleyball, soccer, badminton, kadamo pa, no? Siyempre, hindi tagid maubos na tanan, no? Subong patok na patok man ang pickleball, no? Siyempre, happy man kita nga gadamo sports, no? Kaga mga individual sports, di ka man pagkalimtan, no? Chess, swimming, taekwondo, karate, ibaso kadamo. So, again, no, happy kikita. No, ano gid bala ang pagka-student athlete? No? So, may checklist ini siya. So, number one dali is be coachable everywhere. That's number one, mga abyan, ha? So, grabe gid, no? Nga gin-mention ina, no? Siyempre, magambal ka everywhere. Maski di eh, no? Kung sa sunod sa klase, be coachable sa mga teachers. Okay? So, iya naman na trabaho sa mga teachers, no? Mga abyan, grabe. So, ang nanay, hindi na nadaya ka-intervene, kaya hindi na iya expertise, no? Except kung may strategy, no? And lain gidya kung ang maestra gidya nga natungdan amo ang matudlo sa imo bata. Okay, so be coachable, okay? Mga student athletes, male or female, be coachable sa inyo teachers. Next, be coachable sa inyo nga.

0: for practice, you eat properly, you sleep properly. Then after, sinamo man na. Okay, mabalik na naman kita. Stretch, sleep, and breathing. Right? So, iba ang ka-recover, like sa mga professional, siyempre ka ice bath, ka pamasahe sila, no? So, kanamigid, no? Kanamigid nga ang ina nga mga bagay gina-apply man, no? Sa mga student athletes, gid, no? Especially. Hindi lang yan sa mga pro, no? Next is, number 4, check your character. Bawari na. Check your character. How you talk, how you approach things, and your body language. So, how you talk, dapat you talk with respect all the time. Okay? Don't talk with authority. Okay, wala pa kamo sa sitwasyon nga kaya nyo na. Ito yung student athletes pa rin sila. So, mga ginikanan, istoryahon ta gini sila, kagtudloan nga, when you talk, okay, you ask questions wisely, you focus sa gahambal, and then, ipakita agad, no, nga ikaw ga absorb, no? So, check your character, no? The way you talk, the way you respond is very important. How you approach things, no? For example, may problema ka, hindi na yung mga abyan rason nga makadto ka kung sino, to nga punso, pilato, to kung mga yok advice, no? Especially mga yok advice, sabi mga bisyo. Kambalo ka dun sa mga may bisyo nga imni lang na, madula na, or mamba sila ka, sa damo asang pwede nga simut-simuto, no? Pwede na na madula na. No. The best person that you can ask for advice is, you know, teachers, parents, coaches. Diba? So, how you approach things in life? Pag may problema, okay, pastor namin, gid, the best gid. Okay? Sa mga counselors ng eskwelahan, the best gid na sila. Okay? Pastor gid namin, gid. Okay? So, namin na nga, pag may concern, pag dokita kami pang duwa-duwa, sila makasabat gid na. And your body language, mga biyan. So, tuduan tagid ni mga parents, coaches, nga ang body language sa mga bata, no? Hindi sila pwedeng do kasino-sino sila, no? So dapat ang body language nila, no, they are confident, they are humble, no? So confident means nga makita nimo nga hindi siya inferior, no? Hindi siya inferior. No, at the same time, hindi ka boastful, hindi ka do tikalon, hindi ka maglakat-lakat, hindi ka tagiya ka na sa kalibutan. Okay? So, the body language says it all, no? Sa sumong nga panahon. Okay? Next, number 5, okay, give effort and energy. Okay? Give effort and energy. So, in the classroom or on the court, no? Give your best effort with positive, high-level energy. No? So, ang muna ginambal dere. So, kunara ka sa classroom, dapat active kita, ga-participate kita, ga-cooperate kita sa mga projects o sa mga group works, no? So, again, no, dapat mabatsagan kitang aton nga presence, no, being an athlete, kay kanami gina, no? And on the court, kanami gid kung may gina-contribute. Kanami gid kung may gina-contribute. Okay? So, dapat ga-contribute kita sa maayo. Eh, hindi ya pwede nga mamasol kita na doon sa sino kita. So, hindi na siya pwede. Okay? Give your best effort with positive high-level energy. So, ginambal, gidari yung hatag ka sa 110% effort and hindi pwede nga may negative. Dapat positive. Okay? Kasi contagious ina. Kagnan ina para sa mga student athlete. No? Next, be a student of the game. Listen, learn, apply. Again, listen, learn, apply. So, be a good student of the game. So, that means you need to listen to your coach, listen to your teacher, listen to your parents, and then learn. Learn. So, in short, learn from your teammates nga ga commit mistakes nga. Uy, hindi ko na ipo-brown sa amon nga sitwasyon. Okay? Learn sa pangabuhi. No, walang taon yung inyo ginikanan kagang ibaan man ang mga bata nga kung magbinastos, ay hindi ko yung magbinastos na. I will not talk bad. No, I will not talk bad to my coach, I will not talk bad to my parents, I will not talk bad from my other teammates, no? And apply. I-apply mo na sa kaugalingon mo. So in short, ang mga ganyan, kabukot, kahit hindi apply nila sa ila kaugalingon. So be student of the game. Be student of life. Muna dapat ang inatudlok na mga coaches kay mga ginikanan. Okay? Next, be the best version of yourself. Have respect, work hard, be confident, and humble. Bo, balik kita gina sa how you approach things, no? So be, ano gani? Be the best version of yourself. So in short, no, respeto to the, ano gani? To the max. Respect to the max. Work hard. No, everything is earned, it is not given. No? Greatness means you work hard. You work smart. Okay? You work smart. Okay? Dapat measurable na siya, no? Okay? Attainable, di ba? So tanan na, no? Kawabalugita na. Be confident, no, nga kaya naton. Talk positive to yourself. Talk positive to yourself. And when you achieve it, be humble para damo pangagrasya ang makuha natin. So, amo na siya mga biyan ang pinaka-best nila. Okay? Okay? Confident ka, pero humble ka. Okay? Hindi ka, ano gani, hipokrito. No? Hindi kaya nga doon pabaya nga careless, di ba? Alright. Next. Okay? Study and practice on your own. Wow! Ari pa yun isa ka-issue, no? Okay, develop, do the extra work to master your skills and academics. So, in short, study. Study your lessons. Review your lessons. Okay, listen to your teacher during the class. Do the extra work to master your skills and academics. Baw ka namin gid, no? Nga dapat, kamo nga mga student-athletes, no? Mga abyan, no? Coaches, parents, dapat tuduan tagini sila nga mag-do extra work, no? Kaya kapag labot sa team, team concept na ang gina tudlo sa coach, wala na siya gabalik masyado sa ano gani, one on one, no? Kaya hindi na ya pwede nga i-cater ta na dagra up, or kaya dapat mo bragi kita sa extra work, no? Alright, so tandaan tagit mga abyan nga dako gina siya nga bagay, no? Kaga siyempre importante gina. Next, number 9, lead by example. So being a student athlete, you are a role model on and off the court. Set the standards with your actions, attitude, and dedication. Lead by example. So on and off the court, dapat yawa, no, high regard din dapat kita, no, sa aton lawas, no? Nga makita naton niya nga confident kita, mabuot kita, no, we watch our attitude and character, and my dedication, no? So dapat kita kung mag-lead kita sa team, mag-lead kita sa sunod sa klase, sa aton nga mga assignments, sa aton nga mga group work, no, kasi sa aton team practice dapat, no, ang dedication makita gid sa aton. Okay? So again, ginatudlo ina mga byan, kita ko gid ina nga bagay nga matunaan sa aton nga mga student athlete. Okay? So, being a coach also, so dapat ginapabalugin ini sa estudyante natin. Okay? Ginahambal ini, gine-explicar ini. Nga, kay kilalan ini nila ma-itsindihan. They need to understand, they need to learn this so that they are aware, they know, okay? Kay masabat dapat ang how, pero may, ang what, pero may ang why masabat di pero may. Okay? Kaya ito yung kundi na masabat, mga abyan, your students will be lost. Okay? Your students will be lost. Okay? So dapat, again, we need to teach. Okay? So coaches, parents, no? Kaya ito coach man ka mo. Okay? We need to teach. Next, number 10, represent with pride. No? So student athletes, we represent with pride. Carry yourself like a student athlete everywhere, in the classroom, community, and competition. So tandaan din natin mga biyan, no? Nga when we represent our team, eh makita din dapat nga confident kita, no? Hindi makita yan na inferior ka, nga dra pa lang nga ito kabuot gitsing mo, nga siyempre makompete ka, you need to be snappy, we need to be focused, makita yung ready for battle ka, no? Ready for the challenge, no? So, amo na ya, dapat, no? So, sa community, makita man nga, amo na, you lead by example, you represent your family, the good name of your family with pride. Okay? Next, competition. Isa ko sa competition, di mga biyan, matik na, no? So, we need to have pride in ourselves kahit nag-prepare kita. If you didn't prepare, then you prepare to lose. Okay? You prepare for a disaster. Pero kung nag-prepare, ikaw maayo, no? Off-season, layo pa lang, I'm sure you will represent with pride. Sigurado, gina, no? Hindi na lango-lango. Okay? So, mugi na tandaan natin, mga biyan, ha? Na when we represent with pride. Okay? So, classroom, community, and sa competition, makita niya nga confident ni katama aton nga student-athlete. Okay? So, next, have an aggressive mentality. No? That's number 11. Have an aggressive mentality. So, attack the classroom the same way you compete on the court. Yes! Muna dapat. No? So, again, I mentioned it before, na mabatsagan ni dapat sa teacher nga, ay, hindi lang siya sa competition namin o sa iating namin, kundi sa sunod classroom, no? Makita na yung he or she is very active. He is participating or she is participating, no? He or she leads the classroom sa mga projects, sa mga defense, no? Especially sa group work, lagi na makita mga abya, no? Dapat agresibo gikita, no? Nga nami atong project, nami permi atong pakita, no? So, dako na siya nga bagay mga abyan nga kita nga mga coaches, kita nga mga parents, kinatudluan sila naton nga be aggressive anak, no? Kung may opportunity, strike while the iron is hot, no? Ano bla? Ayarapid gani nga ginambasa ako sa ginikanan ko, iron sharpens iron, no? So kung agresibo man ang ginikanan, agresibo man ang kabataan, no? Para sa kayuhan. Okay? Para sa kayuhan, no? Ginaklaro ta na, ha? Iba si blalay-lay naman ang ginapaminsar ta nga malain niya. Why ta sinaya? Ginatudlo sa kabataan, no? So, hindi na siya pwede. Next, focus on the details. Bao, mga abyan, bao, coaches, parents, amun yan iso kong pinakadelikado, no? The small things matter. Your habits, decisions, and preparation make a difference. So, tandaan din nato, no? Ang details is very important. So, magtudlo kita, detalyado dapat. Tanang klase nga ang gulog. Diba? So, balon sila naton. Okay. No, anak. O, kung tatay kita. Siyempre, ikaw lalaki ka. Dapat ikaw magabulig, protekta sa imong pamilya. So, how will you protect your family? Okay? So, dapat updan sila. Pero may dapat ang presensya mo ara. So, that ang mga babae naton nga, like your mother, like your sister, no, maprotektahan mo sa hindi manami nga mga matabo, di ba? So maka-action kita, mabuligan mo sila nga makapangayot tabang, no? Kasi ang presensya mo ara, no, may lalaki, di ba? Nga makaprotect sa mga babae. Next is, no, butangan mo detalye, no? Hindi ya pwede nga wala, no? Kasi ti mga baka protection dad, ano na protection dad man, di ba? So sila ilay nga protection ang iya ginanamin. So i-kumplituhon nato, i-detail gin nato, no? So next is, sabalon kung teacher ka naman, syempre, eh, may mga lessons. No? So i-detalyado. Nga naglapot kita dira, nga ang topic ka muna, di na ang application. Okay, nga ginatunan ni na naton. Ano ang purpose nga ginatunan ni na? So, gina-explain. So we need to explain everything. No? Details is very important. Coaches, now we have wrong drills mo na minaming drills. Eh, wala ka ba ng student? Hindi na ginagamit? Wala ka ba ng student-athlete? Coach, saan mo ni gamiton? Coach, diin ni gamiton? Coach, paano ni gamiton? Coach, para sa diin eh. So, dapat masabat na natin. Diba? Masabat na natin. Okay? Now, kung detalyado per me, it will make a good habit sa mga student-athlete. Then, good habit leads to good decision making, and it will make a big difference, no? A big improvement sa kabataan natin, sa atong sunod natin. Okay? So, muna siya mga coaches and parents, no? Teachers, no? So, muna siya dapat. Next, be mentally and physically tough. Wow. We know that the world is cruel. Okay? So, embrace challenges. Learn from failure. This is correct. And losses. And push yourself past limits. Yes, may mga tao nga will push you to the edge. Okay? May mga tao nga tistingan gid ang pasensya mo. May mga tao nga tistingan gid kung diin ka gidasta. Okay? Be mentally and physically tough. Amo na nga ni damo kita nga mga nagtaliwan nga mga abyan yung kuha nila yung ila kabuhi. Tungod they are not mentally tough and physically tough. No? Okay? So maybe makita mo lang ila presence, pero again, no, makita mo nga wala nila ginakayang pagpangabuhi. Again, I mentioned it a while ago that the world is cruel. So we need to embrace the challenge. No, we need to embrace the competition. We need to embrace life because the constant in life is change. May changes sa personnel, may changes nga sa pagpangabuhi, may changes permi sa government, may changes na lang sa obra, may changes sa atong kontra. Okay, so tanan, may changes. So we need to embrace that challenge, no? Dapat ready kita all the time, ga-evolve kita. Okay? No, detail-oriented kita. Ah, kunsyanikali, okay, amuni siya. Kunsyanikali, amuni siya. Okay? Now, learn from failure and losses. That's correct, no? Amo na ginambal kung lani. Learn from failure and coaches. So, kung ara ikaw sa ano, sa klase, learn from the mistakes of your classmates. Ay, sala ang i-answer. Okay, we'll not do that. Okay? Now, sa sulod man sa court, mag-practice magamba si kung sala na. Okay, sala gali ini sa ini nga sitwasyon. Sa ini nga sitwasyon. Okay, be detailed good. Hindi iya sa tanan na lang ang sitwasyon. Hindi niya pwede. Okay? Sa ini nga sitwasyon, sala ini. So, I will not follow this. Okay? Now, sa pagpangabuhi, makita mo na, even to your parents, hindi na sila perfect, but if you see them na they fail or may mga shortcomings, learn from that. Okay, kung maging tatay na ako, maging nanay ako, I will not do this to my wife, I will not do this to my husband, no, kung babae ikaw. And push yourself to past limits. So, anong namin sina? Okay? So, that means you need to test yourself also. Okay? Now, testing yourself is not bad. Alright? So, again, okay, so tandaan din nato nga sa pangabuhi, sa ulihin, maging tatay ikaw, you will provide. Okay, that's number one. Number two, you will take care of your family, security. Okay, we need to take care sa ilang wellness, no? Sa aton wife, sa aton mga daughters, sa aton mga sons. Okay, so again, this is very, very important, no? So, we need to be mentally tough if you're a father. Okay? If you are a father, no? Kung mother ka, mas nagid. Okay? Mothers knows best ang ilaw ng tahanan. Okay? So, we need to identify that also nga dapat si mommy mentally tough and physically tough. No? Kag of course, nami man nga may katuwang sa buhay, which is si daddy, arang gamuligit kami. So, okay, amugina, no? Being the coach, no? Dapat mentally and physically tough man ka para ma-pass on nato sa ato student athlete. Next, number 14, know your value. So, being a student athlete, you need to know your value. Okay? You recognize your abilities, your skills, your effort, and your potential. Never let anyone diminish it. Wow. Irampant ni sa mga bully ng mga coaches and student athletes, no? Nagkaka-diminish ang skill and confidence sa isang kabata, no? Kaya titama sila kabuot, no? Ginagusaran, no? So, dapat, coaches, we need to specify nga may value ang atong kabataan. So, they know your value. Know your value, student athletes. To recognize your abilities. Anong abilidad mo? Anong skills mo? Anong effort mo? Okay? So, nami gina, no? And your potential. Okay? Dapat mga coaches, ma-maximize nato ng kabataan, no? Dapat mapakita nato sa ilang nga sila no, may ara magid ibuga, no, kagkayang-kaya nila i-take on ang kalibutan, no, ang challenge sa competition, ang challenge sa sunod sa classroom, kagsalay. Okay? So, dapat may value sila. Okay? So, muna mga biyan nga dapat, okay, being a parent, being a coach, dapat kinatudlo ini sa kabataan, no? Again, i-instill ni naton sa ila. We need to instill. Okay? Instill, in short, no? Kung sa microchip pa, i-program ni sa ila. I-program. Alright? Next, second to the last, keep a small circle. Surround yourself with the right people who support, challenge, and inspire you. Keep a small circle. Bawa katawag ini. Okay, being a student athlete, dapat hindi ka damo barkada. Kay damo ka barkada, damo ka problema. Pero kung if you have a small circle, especially if you have the right persons na makabulid sa imo, na makasuporta, namigit. Okay? Kung may challenges ka, matubang makabulig sila. Kung may mga problema ikaw, maka-inspire sila sa inyo. Maka-motivate sila sa inyo. So, keep a small circle, no? Hindi pwede nga, I rub your back, I rub your neck, I scratch your back, you scratch mine, ba? Okay, hindi, yan, hindi yan namin. Okay? User niya, user, no? Magsigamitay ka mga doon. That is not good. Okay? So, keep a small circle sa mga student-athletes. Ha? Tandaan din na natin. Okay? If you have a small circle, it doesn't mean that you are weak. It doesn't mean that wala siya influence. No. Nga mo makita nga ang isa ka student-athlete, it's very, very dangerous. Kaya makita mo nga ang power niya. Yeah? It's because of the small circle. No? So, wala kakabalo. So, kadelikado sina sa ila. Next, ang ila influence. Makita ni mo nga, when they speak, syempre, no? Makita mo yan may unod, kaya surrounded siya sa mga maayong atag. Okay? Kag, makita mo, pero may inspired siya. Kaya syempre, ang mga circle, yung gabuligin sa ila. Next is, lastly, you gotta commit. You commit 100%, no? Dedicate yourself fully to your life, your goals, your talent, and your craft, no? So, you need to commit, mga byan, no? So, ang commitment, that means that you have discipline. No, dedicate yourself fully to your life. So, disiplinaha, imo kabuhi para magkayuhan ka, hindi ka magpariwala, no? Okay, don't abuse yourself, okay? Again, commit yourself to your goals. What do you want? I want to be a pilot. I want to be a professional basketball player. I want to be a doctor. So, you commit yourself. Okay? You train hard. You go to the right person. You go to the right coaches. Okay? Nami na. Okay? Kay may goal ikaw. Your talent. So, mamaximize na sa mga maayong coaches. Mamaximize na sa mga maayong teammates. No? And your skills, mga byan. So, tandaan gid na ito, no? Nga, ini, dako gid nga bagay nga ang student-athlete kabalo sang 16 na checklist ini nga makabulig ini sa ila, no? So, mga biyano, I hope nga may natunan kita sa subong hapon kag ini, dako-dako gid nga bagay nga matudlo ini nato, no? Again, it really starts with your family. Okay? Hindi nato pa itudlo sa iban. Basi atong pamilya na pabayaan natin. So, itudlo ina natin sa ila kay dako ina nga bagay. No? Dapat being a father, being a mother, dapat matudlo ina natin. Kaya nga, hindi na pwede nga gatudlo kita sa iba. Tapos ang aton anak, ini natin matudloan, baka subo mo naman. So, dapat matudloan sila natin, no? Mapagin nila, ma-absorb nilang ining 16 nga ginatudlo, no? Kaiti, once nga ma-absorb nila, kadako nga bagay, kadako sang bagay nga i-improve nila. Okay? So, muna mga biyan, ginambal ko nga dapat being a coach, dapat kita, or being a coach in life, no? Mga father, mga mother, dapat ginatudlo na sa kabataan, no? Damigid. So, again, hindi sila nato pag-untatan nga hindi ta sila pag-tudloan. Kaiti, dapat matudluan din sila, no? So, again, mga byan, no? as much as possible, we never stop teaching to our kids, no? We never coaches, we never stop teaching to our players, no? So tandaan gyud naton, and we teach, okay, with heart. Nung makita gyud nila ngalin sa kurason naton, no, coaches, I challenge you, no? Na makita nila ang passion naton. No, father and mother, makita nila ang passion naton. No, grabe gyud si daddy mag on yes, because he loves his family. Same with the mother, di ba? Palang gaya-ya pamilya. So, again, gamo makita nga kanami gisang ginapakita sa atong termi. So, mga pyan, no, hindi kita magpuntat sa pantudlo kay paglipas nato sa atong nga kabuhi diri sa kalibutan. Okay? After our life is gone, that is our walking legacy. Okay? Walking legacy. So, mga mini-me mo na sila nga mga modern nga mga model, no? Bawo, ti-upgraded ni nga Mark Belanghel ni mabuot, maalam, no? Maayo ang batasan, no? So, again, may mga upgraded kita nga mini-me's, no? Eh, hindi man kita perfect, but nabigit kun, we always inspire people. We always keep teaching. We always help, no, sa mga gakilan lang. So, amuna ang mga abyan ang topic ka sa subong hapon. Kagaga, pasalamat kita ko sa pagpamati sa subong hapon na sa inyo pagpangapi-ngapi. Ari na naman kamundri sa puso't lakas, sport sa Pinas. No, kaga, pasalamat kita sa DYPS staff, no? No, kanay Engineer Jojo, kanay Coach Bonard, no? Kanay Miss Leia, nga nagabulig, gid, no? Sa pagpadayon sa ining programa, no? Kaga siyempre dalayawon ang Diyos, no? Sila ni Miss April nga sila gid permi ang gabantay nga magnami gid ang mga programa nato sa Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? Kaga siyempre, no, through the guidance of our Lord Jesus Christ, kaga siyempre sa mga partners dira nato, no, sa mga pastors nga nagasakripisyo man permi para sa kaayuhan, no, nga mabatian sa mga nagapamati or sumulunod naton, no, sa DYDS, no? Kahit hindi lang dira, no, especially gida sa mga every program sa DYDS kanami gid, no? So dapat kita mamati, dapat nato sundon kada padayon gid kita mga abya na pa panguyapot kay Lord, no? We need to pray always, we need to hang on because Lord never fails. Lord never abandon. So kanami kid. So mga abyan, kita na kita sa sunod nga Domingo, alas 2 gihapon diri sa Puso't Lakas, Sports sa Pinas. Again, this is your host Coach Tata Belanghel. Kapang abi-abi sa inyo sa mayong hapon. God bless you and see you next Sunday, no? Okay, sa next Sunday kanami naman sang aton nga topic, no? Ang aton topic nami na naman. So may mga guest kita na i-interview, no? Hopefully, no, nami gid nga mapamatian sila naton kag let's look forward, no, nga ini nga mga mabatian naton maga-inspire sa aton kag magabulig sa aton nga maging maayo kita nga tao. Thank you.
1: Puso at Lakas Sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action at ng Far East Broadcasting Company Philippines.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
2: Ang Diyos ng Biblia ay makapangyarihang Diyos. Hindi natin mabibili ang kanyang pagliligtas at pagtawag. Ang 9 na kabanata ng Roma ay napakagandang patotoo tungkol sa doktrina ng pagtawag ng Panginoon. Ang pag-aaral na ito ay napakagandang pagkakataon para sa atin. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
3: Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. Tatandang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Madalas akong makakita ng mga palabas ng paghahambing ng mga dalagang Pilipina noon at ngayon. At sa bawat pagkakataon na gagawa sila ng paghahambing, ito ay nakakatawa. Ipinapakita nila na noon ang mga Pilipina ay mahahaba kung manamit, subalit ngayon daw ay halos wala ng damit. Ang mga dalaga daw noon ay nahihiya kapag naliligawan, samantalang ngayon daw ay sila na ang nanliligaw. Sa kabilang dako, ang mga babae naman daw noon ay hindi pinapayagang makapag-aral sapagkat magiging tagaalaga lamang sila ng kanilang mga anak, samantalang ngayon sila ang masigasig at mas nakakatapos ng pag-aaral. Kung noon daw ay nahihiya silang magsalita, lalo na sa harap ng ibang tao, ngayon daw ay isang babae ay maaaring maging pangulo ng isang bansa. Ganito ang pagsasalarawan na ginawa ni Pablo sa mga Israelita. Sa nakalipas po nating pag-aaral ay ipinakita ni Pablo ang mga Israelita sa panahon ng Lumang Tipan. Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay ipapakita naman sa kanila ang kanilang kasalukuyang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ito pong muli ang inyong pastor sa himpapawid na umaanyaya sa inyo na muli nating saliksikin ang banal na kasulatan at alamin ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Simulan po natin ang pag-aaral at ang ating pagbabatayan ay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma. 9 na kabanata, talatang 6, na ganito ang sinasabi. Subalit, hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo, sapagkat hindi lahat ng sulat sa Israel ay kabilang sa Israel. Kung may isang bagay na ipinagmamalaki ang mga Israelita, ito ay ang kanilang lahi. Sa simula pa, ay pinili na sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno na nanampalataya at sumunod sa panawagan ng Panginoon. Maging sa sumunod pa nilang salinlahi, taglay nila ang pangako na patnubay at pagpapala ng Diyos. Subalit sa halip na kababaang loob ang ipinakita nila, sa karangalang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, sila ay naging palalo at mapagmataas. Sa kaisipang ito, lumaki at nahulog ang isip ni Apostol Pablo. Sa nakalipas nating pag-aaral, nakita natin na siya ay isang kilalang pareseo. Ang mga tagapagtanggol ng kasulatan na nagbuhat pa sa ninuno nilang si Moises. Nang sabihin ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig na Hudyo na hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel, tiyak na hindi nila siya naunawaan. Marahil ang kanyang mga dating kaibigan at tagasunod na Hudyo ay nagtaas ng boses at nagalit sa kanya. Paanong ang isang Israelita ay hindi magiging isang Israelita? Nasaan na ang kanilang ipinagmamalaking lahi? Sa mga sumusunod na talata, alalahanin po natin na hindi pinaghahambing ni Pablo ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Ang pinaghahambing niya ay ang mga Hudyo na naniniwala kay Jesus at ang mga Hudyo na matitigas ang puso at pilit itinatanggi na si Jesus nga ang Mesiyas na ipinangako sa kanilang mga ninuno sa Lumang Tipan. Sa 7 talata ay ipinagpatuloy ni Pablo ang paghahambing sa mga Israelita. Sinabi niya, ni hindi rin dahil sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaak tatawagin ang iyong binhi. Sa ating mga Pilipino, mahalagang malaman kung saang bayan tayo nagmula. Para sa atin, isang karangalan na malaman kung ang isang tao ay kababayan, kung gaano ipagmalaki ng mga Cebuano na sila ay mula sa Cebu, ganoon din naman ang pagmamalaki ng mga Ilocano na sila ay mula sa Ilocos. Mahalaga sa bawat isa sa atin ang ating pinagmulan. May kilala akong tao na sinikap niyang alamin ang kanyang mga ninuno mula sa 18 siglo hanggang sa kasalukuyan. Sa panahon ni Pablo, isang karangalan na sabihin na sila ay mula sa lahi ni Abraham. Sa ganitong pag-aaral nakabatay ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 8, Talata 39 hanggang 40. Sila'y sumagot sa kanya, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo. At ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ganito din ang pahayag ni Pablo sa 8 talata. Sa makatuwid, ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang binhi. Isang paglilinaw tungkol sa lahi ng mga Israelita ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo tungkol sa anak sa laman at ang anak sa pangako. Ang mga anak sa laman ay hindi mga anak ng Diyos. Ang kanyang itinuturing bilang binhi o tunay na anak ay ang mga anak sa pangako. Sa mga gawa, Kabanatang 21, talatang 20 ay maliwanag na tinukoy ni Lucas ang anak sa pangako. Nang kanilang marinig iyon, pinuri nila ang Diyos at sinabi nila sa kanya, nakikita mo kapatid, kung ilang libo sa mga Hudyo ang sumampalataya at silang lahat ay pawang masisigasig sa kautusan. Sa makatuwid, ang mga tunay na Hudyo ay ang libu-libong nanampalataya sa Panginoong Hesukristo matapos siyang mamatay sa krus. Sila ang tunay na pinili ng Diyos bilang mga anak. Ituloy po natin ang pag-aaral sa tunay na kahulugan ng anak ng pangako sa mga talatang 9-11 sapagkat ito ang salita ng pangako. Sa mga ganito ring panahon ay darating ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. Ang magiging anak ni Sarah na lalaki ang siyang pagmumulan ng angkan na ipinangakong Panginoon kay Abraham. Hindi man niya naunawaan ang pangakong anak sa kanya ng Diyos sa simula, nagtiwala siya na tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. At hindi lamang iyon, kundi gayon din kay Rebecca nang siya'y naglihi sa pamamagitan ng isang lalaki na si Isaac na ating ama. Sa talatang ito, nangako muli ang Diyos kina Isaac at Rebecca na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama upang ang layuin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. Noong ako ay bata pa, madalas kong tanungin ang Panginoon kung ano ang plano niya sa aking buhay. Nilalang ba niya ako upang kumain at matulog lamang? Lumaki akong walang direksyon ng aking buhay. Akala ko, matatagpuan ko ang kaligayahan sa pamamagitan ng mga bagay ng sanlibutan at maraming kaibigan. Subalit matapos ang isang araw na pagsasaya, naalala ko na wala pa rin patutunguhan ang aking buhay. Isang araw, isang kakilala ang yumaya sa akin sa isang maliit na simbahan sa aming bayan. Sumama ako sapagkat sinabi niya na masaya daw doon at maraming dalaga. Habang nakikinig ako sa mensahe ng pastor, nalaman ko ang kalooban sa akin ng Panginoon. Pinili kong maglingkod sa aking manlilikha. Nalaman ko na mayroon siyang layunin sa aking buhay, na kung susundin ko lamang siya, magaganap ang pangako at layunin niya sa akin. May layunin siya sa buhay ni Abraham. May layunin siya kay Isaac. At may layunin din siya kay Jacob. Natupad ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay sapagkat naging matibay ang kanilang pananampalataya at naging masunurin sa kanyang kalooban. Sa 12 ay sinasabi na hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi doon sa tumatawag ay sinabi sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Ang pahayag na ito ni Pablo ay hindi lamang para kay Isaac o Jacob. Hindi lamang ito para sa mga mananampalataya sa panahon ni Pablo. Ang katotohanan ito ay para din sa atin sa panahong ito. Hindi nasusukat ang kabutihan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ito ay nagmumula sa tibay ng pananampalataya niya sa Panginoon. Dito nasusukat ang kanyang pagsunod sa panawagan ni Jesus. Mga kaibigan, higit pa sa panawagan ng kaligtasan, nangungusap si Apostol Pablo tungkol sa panawagan ng pagsunod natin sa kanyang kalooban sa ating buhay. Kung magiging matatag ang pananampalataya sa kanya ng mga taong kanyang pinili, matutupad ang kanyang kalooban dito sa sangkatauhan. Sa talata 13 ay inulit ng apostol ang mga pangungusap sa Malakias, unang kabanata, 2 at 3 talata. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Iso ay aking kinasuklaman. Alalahanin po natin na noong isulat ito ni Malakias, 1,000 taon na ang nakaraan bago isilang sina Iso at Jacob. May layunin ng Diyos sa buhay ni Jacob at siya ay sumunod sa layunin ng Panginoon. May isang mag-aaral ng Biblia ang minsan ay nagtanong bakit mas kinalugda ng Diyos si Jacob kaysa kay Iso. Madali ang kasagutan sa tanong na iyan. Si Iso ay mapagmataas. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang salita. Mapanlin lang siya sa kanyang kapwa at kapatid. At dahil hindi niya kailanman kinilala ang Diyos, ang lahi na nagmula sa kanya ay hindi rin kumilala sa Panginoon. Sa mga sumusunod na kabanata ay ipiniliwanag ni Pablo ang panuntunan ng Diyos sa pagpili. Basahin po natin ang talata 14. Ano nga ang ating sasabihin? May kawalang katarungan ba sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Madalas na hindi ko maunawaan ang pag-uugali ng mga tao kung tayo ay naharap sa problema at makaranas ng bahagyang hirap, una nating sinisisi ang Diyos. Sinasabi natin na pinabayaan niya tayo o kaya naman ay hindi niya tayo mahal. Minsan ay sinasabi natin na hindi makatarungan ng Diyos sapagkat mahigit siyang pinagpapala at mayroon din naman siyang pinababayaan. Mahalagang maunawaan natin mga kaibigan na kailanman ay hindi naging hindi makatarungan ang Panginoon. Palagi siyang tapat sa atin. Hindi man natin naunawaan ang kanyang kaisipan, kailangan tayong magtiwala sa kanyang mga pangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kung hindi tayo nakapag-ipon ng kaunting halaga sa bangko, sapat naman ang ating pangangailangan sa araw-araw. Kailangan lamang na lagi tayong tapat, nagtitiwala at nananalig sa Kanya at sa lahat ng panahon ay nabubuhay sa Kanyang salita. Ang alagad na Juan ay nagpatotoo sa katapatan ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 7, Talata 18, ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Subalit, ang humahanap ng kaluwalhatian ng nagsugo sa kanya ay siyang totoo at sa kanya'y walang kasinungalingan. Isa sa mga kinikilalang ama ng mga Israelita ay si Moises. Sa talatang 15 at 16, Kabanatang 9 ng Roma ay sinabi ni Pablo, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Kung maaalala pa natin ang ating mga pag-aaral sa Lumang Tipan, kay Moises madalas nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Nangangahulugan kaya na paborito niya si Moises? Pinili ng Diyos si Moises sapagkat ito ang kanyang nais. Tinawag niya ako sapagkat siya ay Diyos at ito ang kanyang nais. Tinutulungan niya tayo at pinagkakalooban ang ating mga pangailangan, hindi dahil higit ang pagtingin niya sa atin. Minahal niya tayo sapagkat siya ay Diyos at liga sa kanya ang mahalin ang sa kanya ay nagmamahal. At bilang mga nilikha ng Panginoon, dapat natin siyang sambahin ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Ipagpatuloy po natin at basahin ang talatang 17 hanggang 18. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, dahil sa layunin ito ay itinaas kita, upang aking maipakita sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupain. Kaya nga, siya'y may awa sa kanyang maibigan at kanyang pinagmamatigas ang puso ng sinumang kanyang maibigan. Inihalimbawa ni Pablo ang pagmamatigas ng Paraon sa Panginoon. Marami sana siyang pagkakataong gumawa ng mabuti dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Subalit, sa halip na sundin niya ang kalooban ng Diyos, tinalikdan niya ang mga kautusan ng Panginoon at pinagmalupitan ang mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos. Kaya't, nang sabihing pinagmatigas ng Diyos ang kanyang puso, nangangahulugan lamang iyon na pinahintulutan ng Diyos na gawin ni Paraon ang nilalaman ng kanyang puso. Pinili ng Diyos na payagan si Paraon na isakatuparan ang nais niyang gawin upang lalong maitaas ang pangalan ng Diyos. Alalahanin natin kaibigan na walang napupunta sa impyerno na labag sa kanyang kalooban. Ang sino mang susuway sa nalalaman niyang kalooban ng Diyos ay sa impyerno ang hantungan. Kaya't sasabihin mo sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian sapagkat sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Ngunit sino ka o tao na makikipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humuhubog sa kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? Sa talatang 19 hanggang 20, maliwanag ang kalooban ng Diyos sa tao. Nais niya na tayo ay ganap na magtiwala at sumampalataya sa kanya at sa pagmamakababa at pagsunod sa kalooban ng Diyos lamang tayo, tunay na maipapakita ang ating pananampalataya. Nagalit ang Panginoon sa mga sumusuway sa kanyang kalooban at walang pananampalataya sa kanya. Kung may isang bagay na dapat nating tandaan, lalo na sa panahon ng panghihina na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Sa mga sumusunod na talata ay isang halimbawa ang ginamit ni Apostol Pablo. Unang ipinaliwanag ang relasyon natin sa Diyos. Basahin po natin ang mga talatang 21 hanggang 24. O wala ang karapatan ng magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa isang limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa ay para sa pangkaraniwang gamit. Ano nga kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay titiis na may pagtitiyaga sa mga kinapupuotan niya sa inihanda para sa pagkawasa upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga kinaawaan na kanyang inihanda ng una para sa kaluwalhatian, maging sa atin na kanyang tinawag hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil. Inihaharin tulad ni Pablo ang Diyos bilang isang mangpapalayok at tayo ang kanyang putik. Mula sa lupa ay kinuha niya tayo at nilikha. Sa mga awit, Kabanata 103, talata 14 ay sinabi ni Haring David, sapagkat ang aking kalagayan ay kanyang nalalaman, naaalala niya na tayo ay alabok, naunawaan na tayo ay maraming mga pagkukulang. Malimutan man natin na tayo ay mula sa alabok at nilikha lamang ng Panginoon, nalalaman ng Panginoon ang ating hangganan at minamahal pa din niya tayo. Si Abraham, nang lumapit sa Panginoon, ay kanyang sinabi sa Genesis, Kabanatang 18, talatang 27, mangangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. At matapos niya tayong kunin na isang putik at likain niya tayo ayon sa kanyang layunin sa ating buhay, kailanman ay hindi sinadya ng mangpapalayok na lumikha ng isang pangit na palayok. Sa simula pa, ay ginawa niya na tayong maganda ayon sa kanyang wangis. Subalit, sinira natin ang wangis na ito ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng kasalanan. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang mamili, subalit sa halip na piliin nating sambahin siya at paglingkuran, pinili nating suwayin siya at dungisan ang malinis na wangis niya sa atin. Pilitin man niya tayong linisin, tinanggihan din ang handog niyang pag-ibig. Papalapit na ang kamatayan ni Jesus noong naglalakad siya kasama ang kanyang mga alagad patungong Jerusalem. Nang matanaw niya ang bayan, nagsimula na siyang tumangis. Nakita niya ang kasalanan ng bayan na kanyang minahal. Tumalikod ang kanyang mga anak sa Diyos na lumikha sa kanila. Nang napako na siya sa krus, nanalangin siya para sa kanyang bayan. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganoon man kalaki ang kasalanan, handa siyang magpatawad. Kaibigan, lumapit ka kay Jesus ngayon at dilinisin ka niya. Gagawin kanyang bago magandang sisidlan. Babaguhin niya at ayusin ang iyong buhay at tatagapin sa kanyang kaluwalhatian. Ikaw ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos. Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras pong ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang magbulay at mag-aral ng iyong salita. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.

0: Kasama po natin pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
1: Tunay na ang puso talaga ng storyline ng Bible ay ang adoption. Nakita natin to mula kay Adam hanggang sa ating Panginoong Kristo. Noong si Adam po, ang kanyang mga descendants through Abraham ay naging slave sa Egypt. Ito po yung nangyari at tiligtas sila ng Panginoon Diyos kay Pharaoh. He called Israel his own son in Exodus chapter 4 verse 23. And also, ang Panginoon Diyos ay laging at work bringing a fallen people near him. Dinala sila sa land na yung promise kay Abraham at nag-promise kay Abraham and pledge na ang sabi sa Leviticus 26:12, "And I will walk among you and to those who feared him, but no one feared him as they should," sabi po ng Psalms 103 verse 13, "As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him." So the perfect sovereign, a creator, eternal father, ito po yung ginawa niya. Ipinadala niya ang kanyang anak, buktong na anak na si Jesucristo sa mundo. Jesus gave up his life, bearing his father's wrath. Nagsuffer siya and died on the cross. Yet, by this strategy, na-accomplish ang unthinkable na plano ng Diyos. I-accomplish yung atonement for his people. So, in the application ng atonement na to, na-justify ang sinners in Romans 3:24 and gives them new birth in 2 Corinthians 5:17. It is a better news, napakagandang balita po para sa atin. So tayo namumuhay sa mundong ang daming tao naghahanap na maging kabilang sila sa isang tahanan. Isang lugar na bilong po sila. Pwede silang maupo sa table at kasalong kumain ng isang pamilya. Ang ating Diyos Ama, sa magitan ng kanyang anak, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, higit pa ang ginawa niya para dito sa ating lahat. He gives repentant sinners his very name and makes them his heirs. Sabi po sa Romans 8:17, "And if children, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him." Diba, napakaganda ng doctrine na ito. For many reasons, ang doctrine of adoption is related to sa doctrine of our assurance. "All who have received the spirit of adoption have God's spirit testifying with them that they are children of God," in Romans 8:15-16. Ang adoption po ay maintindihan natin and ma-appreciate din po natin ano ang halaga ng isang church. Kapag kayo ay pupunta sa isang church, di ba, welcome na welcome po tayo. Kasi tayo ay nasa isang pamilya. And also, pagka nasa church tayo, sa local church natin, meron tayong isang pamilya na justified sinners na magkakasama na bilang isang pamilya. Pagka struggle ka sa feeling of loneliness, not only can you remember God is your Father, maaalala mo rin, meron kang isang church, sa local church, filled with your spiritual siblings and parents. And lastly, ang doctrine of adoption is a motivation na tayo'y kumilos. Katulad po ng James 1:27. "Religion that is pure and undefiled before God, the Father, is this: to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world." So, we must meditate on the doctrine of adoption. The Spirit will make it sweet to you. More than that, tayo ay maaaring kumilos na magmahal ng mga taong naghahanap po ng sariling tahanan. Hindi man tayo makapag-adapt ng mga orphan, but you will certainly must give yourself sa ibang tao, expecting nothing in return. Ito po ang doctrine of adoption at work. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
2: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Papalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
3: Sa ating nakaraang episode, ipinaliwanag natin na ipinahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos sa John chapter 10 verse 30. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Ayon sa The Bible Exposition Commentary, the word one does not suggest that the Father and the Son are identical persons. Rather, it means that they are one in essence. The Father is God and the Son is God, but the Father is not the Son and the Son is not the Father. He is speaking about unity, not identity. Malinaw na ganun nga ang pakahulugan. Sapagkat ang sabi sa verses 31 to 33, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami ako ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos gayong tao ka lang. Malino dito na nang ipahayag ng Panginoon na siya at ang Ama ay iisa, ito ay nangangahulugan na ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ang palusot ng mga tutol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus ay nagkamali lang daw ng pagkakaintindi ang mga Hudyo. Nakalulungkot na pilit na itinatanggi ng mga kontra sa kanyang pagka-Diyos ang malinaw na itinuturo ng Panginoon. Sapagkat mababasa natin dito na sa halip na ituwid ng Panginoon ang mga Hudyo, ay binigyang diin pa niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos sa verses 34 to 36. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung papansinin ninyo, kung bubuksan ninyo ang inyong Biblia, maliit na letrang D ang ginamit sa sinabi ko mga Diyos kayo. Kaya pinalalabas ng mga salungat sa pagka-Diyos ng Panginoon na nilinaw lang daw ng Panginoon na siya ay Diyos pero maliit na letrang D na Diyos. May iba naman na nangangatwiran na tinawag lang daw na Diyos ang Panginoon kahit na hindi talaga siya Diyos. Tama ba ang pagkakaintindi nila dito? Hindi po. Ang sinitas na talata ng Panginoon mula sa Lumang Tipan ay mula sa Psalm 82 verse 2 at verse 6. Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan sa pulong ng mga Diyos. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ang tinutukoy dito na Diyos, maliit na letrang D na Diyos, ay mga hukom. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, Psalm 82 speaks of God as the true judge and of men appointed as judges who were failing to provide true judgment for God. God's in Psalm chapter 82 verse 1 and 6 refers to these human judges. In this sense, God said to the Jews, "You are gods." In no way does this speak of a divine nature in man. Totoo na tinawag na Diyos ang mga hukom. Tandaan, maliit na letrang D na Diyos. Totoo na tinawag na Diyos ang mga hukom, subalit hindi nangangahulugan na sila ay kapantay na ng Diyos. Malinaw na tinawag sila na Diyos kahit hindi talaga sila Diyos sapagkat they represent God to the people. Ano ang argumento ng Panginoong Jesus sa paggamit sa Psalm chapter 82? Ayon nga sa The Bible Knowledge Commentary, since the inerrant Bible called the judges gods, small g, the Jews could not logically accuse him of blasphemy for calling himself God's son, since he was under divine orders, set apart, and on God's mission, sent into the world. Kumbaga, kahit hindi sila talaga Diyos, malaking D na Diyos, tinawag pa rin silang Diyos, maliit na D na Diyos. Ang argumento ng Panginoon ay tinatawag na lesser to greater argument. Kung hindi itinatanggi ng mga Hudyo na ang mga hukom ay tinawag na Diyos kahit hindi sila talaga Diyos, bakit nila kino-question ang pagpapahayag ng Panginoon na siya ang anak ng Diyos gayong marapat lamang sapagkat siya ay talagang Diyos? Ayon nga sa The Bible Exposition Commentary, if God called human judges gods, small g, if God called human judges gods, then why should they stone him for applying the same title to him? Kaya hindi nagkamali ang mga Hudyo ng intindi sa sinabi ng Panginoon. Ipinahayag lang ng Panginoon na karapat dapat na kilalanin siyang Diyos. Kung hindi kinontra ng mga Hudyo na ang mga hukom na karaniwang tao lang ay tinawag na Diyos, bakit nila kokontrahin ang payag ng Panginoon na siya ay Diyos?

God, that he is equal with God. Pilit lang kasi na hinahanapan ng mga sumasalungat ng palusot ang malinaw na itinapahayag ng salita ng Diyos. Kung masusi lang nila na pag-aralan ang Biblia, sa halip na ipilit nila ang kanilang maling akala, makikita nila na talagang itinuturo ng salita ng Diyos ang tunay na kalikasan ng ating Panginoong Hesus, na siya ay kapantay ng Ama, na siya ay Diyos. Ayon nga sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Hindi nawala, hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos nang siya'y magkatawang tao. Siya ay nagkaroon ng karagdagang kalikasan ng pagiging tao. Siya ay may kalikasang tao at may kalikasang Diyos. Siya ay Diyos at tao. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: leitore, cânceres do cotos e no acaleme sai moça.
1: E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, think on these things. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay choose to be positive. Choose to be positive. Alam niyo po, tayo ngayon sa kasalukuyan ay pwede natin sabihin na namumuhay sa isang mundong punong-puno ng negativity. Negative news, kahit saan ka bumaling na atang channel, na mga dyaryo, mga tabloids, no? Ang mababasa natin at mapapanood ay negative news. Mga negative comments, pag-browse sa Facebook, punong-puno ng mga negative comments. Negative people, kahit saan ka pumunta, laging may ganyan. At minsan mga negative experiences. Minsan kahit pag-gising pa lang natin, negative na agad ang ating nakakasalubong. Minsan naman, pag-gising pa lang natin, problema na agad ang sumasalubong sa atin. But as believers, God did not call us to spread darkness, negativity. He called us to shine His light. Tinawag po tayo ng Diyos para tayo po'y magliwanag sa gitna ng kadiliman. Alam niyo po, being positive, hindi naman po ito ibig sabihin na parang nagpapanggap tayo na ang buhay ay perfect. Hindi po. Pag sinabi po natin positive, ibig sabihin po nun, tayo po'y nagtitiwala sa Diyos na siya po'y gumagawa kahit mahirap ang sitwasyon. Tingnan niya po natin ngayon kung ano nga po ba ang ibig sabihin o paano nga po ba natin mapipili ang pagiging positive. No? Number one, positive people focus on God, not just the problem. Kumbaga, kapag tayo po'y naging positibo, ang magiging focus po natin na yung Diyos, hindi po ang problema. Sabi nga po sa Matthew chapter 19, verse 26, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Ang mga disciples po, noong time na yun, nakita nila impossibility. Pero ang Diyos na nakita po niya ay possibility. Marami po mga pagkakataon, tayo nagiging negative kasi po masyado tayo na-focus sa mga problems. Sasabi natin, wala tayong pag-asa, hindi natin kaya, hindi na ata magbabago ang aking sitwasyon. Pero alam niyo po, ang faith, binabago po na to ang ating perspective. Kagaya po ng gratitude, no? Na nagbabago ng ating perspective. Kagaya na lang po ni David. Si David po, nung kinaharap po niya si Goliath, ang mga soldiers po ng Israel ang nakita po lang na isang higanting tao. Kaya naman sila'y natakot. Pero alam niyo po, si David, ang nakita po niya yung mas malaking Diyos, malaki pa sa higanting si Goliath. So yung perspective po natin ay dinedetermine ng ating pong positivity o ng ating perspective o ng ating pong attitude, no? So instead of saying na ang laki ng problema ko, di ba parang mas maganda natin sabihin na ang laki ng Diyos ko. Positive thinking rooted in faith gives strength, no? Yung positive thinking na nakaugat sa pananampalataya ay nagbibigay po ng lakas sa atin. Pangalawa po, positive words give life. Sabi po sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Alam nyo, dyan po sa verse na yan, makita natin na words are powerful, no? Ang mga salita ay makapangyarihan. Ang ibang tao, ang kanila pong sinasalita, mga criticism, parang minsan sa mga critics, no? Wala na atang nakitang tama o wala nang nakitang maganda. Meron naman mga tao, they're speaking of complaints, no? Malamig, complain. Mainit, complain. May pagkain, complain. Walang pagkain, complain. Minsan nga, kahit may pagkain, naghahanap pa ng soft drinks. Di ba? So, ang daming complain. Sa lahat lang ata ng pinupuntahan, meron siya laging complain. Meron din mga tao, ang kalang sinasalita ay negativity. no? Na talagang wala na atang positibong nakita, kundi negative na lamang. At kumisa ng mga tao ay nag-speak of discouragement. Yung bang pag nakausap po talagang mawawalan ka ng loob. Pero alam nyo, dapat tayo po mga Christians, iba po ang ating mga sinasalita. We Christians should speak hope, pag-asa, no? Nakapagtipong pag nakausap tayo, nabubuhay ng loob yung ating nakakausap. Na-encourage siya, no? Na magpatuloy sa buhay. At tayo dapat ay nagpo-pronounce ng blessing sa mga tao, no? At tayo din po ay nag-i-speak o nagsasalita tungkol sa ating pananampalataya. So, sa halip nang sabihin po natin, naku, wala ka talagang mararating. Ang sabihin po natin, may plano ang Diyos sa buhay mo. Sa halip po na sabihin natin, pagod na ako. Kayo po ba yan, kapatid? Sa halip po na gano'n ang sabihin natin, pagod man ako, tutulungan ako ng Diyos. Or pagod man ako, nandiyan naman ang pamilya ko para palakasin ako. Pagod man ako, nandiyan naman ang opportunity para makapag-serve ako sa Lord. No? So yun po yung yun po yung dapat po na maging attitude natin, no? Kasi nga ang mga positibong mga salita ay nagbibigay buhay sa isang tao. So as believers, we should become carriers of hope, not distributors of negativity. Kaya nga po dapat bago tayo magsalita, tanungin natin, ito bang aking sasabihin ay makapagpapagaling o mas lalong makakapalakit? Kapag tayo po ay bago magsalita, dapat tingnan po muna natin, ito bang aking sasabihin ay makaka-encourage or makakasira. Kaya po sabi doon sa James, di ba? Be slow to speak, slow to anger, and quick to listen. No? So dapat mas mabilis tayong makinig kesa sa bilis magsalita. Kasi po pag mabilis ang salita po natin, ako, minsan hindi na po natin mababawi yung mga sinasabi po natin. No? Kaya dapat mas makinig muna tayo bago tayo magsalita. So parang gano'n lang, think before you speak. Bago tayo magsalita, isipin muna natin kung ito ba'y makakatulong o hindi. Alam nyo, yung simpleng positibong salita natin ay maaaring makapagpabago sa buong araw ng isang tao. At pwedeng ang isang salita din po natin ay makawasak sa isang araw ng isang tao. Kaya po lagi nang tandaan, positive words gives life. And number three, positive people trust God's purpose. Ang mga taong positibo, sila yung mga taong nagtitiwala sa layunin ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, God's work together for good to them that love God. And we know that all things work together for good to them that love God. Romans chapter 8, verse 28. Alam niyo po, hindi po nito sinasabi na lahat po ng bagay ay mabuti. But God can use everything for our good. Ganda po na, no? Ang Diyos pwedeng gamitin ang lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. Even painful experiences. Kagaya halimbawa, yung mga failures. Yung mga failures po na yan, pwede pong gamitin ng Diyos yan in our advantage. Di ba? Yung mga failures, diyan tayo natututo ng mga lessons. No? Diyan tayo natututo kung paano tayo makaka-cope up. Yung mga failures na yan, yan yung nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy sa buhay. Yung mga heartbreaks, delays, no? Tinuturuan tayo maghintay. And even disappointments, yan po yung nagtuturo sa atin ng mas magaganda pang bagay. No? So God can turn them into testimonies. Yung mga painful experiences na yan ay pwedeng gamitin po ng Diyos para po sa ating kabutihan. Example na lamang po, ito, alam natin si Joseph. Di ba? Siya po'y pinagtaksilan ng kanyang mga kapatid, ibinenta, inakusahan, kinulong. But in the end, God elevated him. What others meant for evil, God uses for good. Alam niyo mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan niyo ngayon. No? Maybe today you are discouraged. Yes, ikaw na nakikinig ngayon, marahil. Ikaw ay sobrang discouraged sa mga iba't ibang sitwasyon sa buhay. Maaring ikaw ay pagod na sa mga oras na ito. O maaring disappointed ka sa isang pangyayari sa mga nagdaang araw. O ngayong araw na to. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, do not lose hope. God is not finished with your story. So mga kapatid, let's choose to be positive. Being positive is not about ignoring reality. It is about focusing on God instead of fear, speaking life instead of negativity, and trusting God's purpose in every situation. Masyado na po o punong-puno na po ang mundo ng negativity. Kaya naman po tayo ay maging someone who brings faith to other people, hope, encouragement, and joy. Pwede ba this week, simulan po natin, let's speak more encouraging words sa ibang tao. Complain less, pray more, and trust God deeper. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 1870731511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 1870731511.
6: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Saan nga tagpalamati kag mga pinalangga, of course nga tagpalamati sa sininga programa kag sa tanang programa sang DYVS. Welcome sa sininga bag-o ni naman nga episode sa atong program Sweet Voice Prayer Cast, and today May 24. Katasig lang ito sa mga inadlaw nato, no? Tapos ang saan ilang nagsugod ang May, subong. Naman, tapos na naman ang bulan sa Mayo. Kamusta man ka mo, Abian? Kabay pa nga, padayo na ka mo nga nag-enjoy sa pagpamati diri sa programa, sa tanang programa, diri sa DYBS. Kagpadayo nyo lang na-experiensyahan ang kaayo, kag-katutom sa Ginoo sa inyo mga kabuhi. Kaga hello sa aton nga mga tagpalamati dira sa Facebook man, no? Gina-invite ko kamo to text us here. This is yung cell phone number sa 09988422130. Kaga sa gihapon, pwede man kamo ka. Thank you guys sa mga naga sense ang ilang mga prayer request dire sa atin nga Facebook page. Kag ali, ginakitor ang inyong mga prayer request. Mabatian ninyo ang inyong prayer requests sa sininga programa Sweet Voice Prayer Cast. Kag we thank the Lord sa pag-send sa atin, akong sa pag-hatag sa aton sang ulan. Naka-experience siya. Nakita sang ulan, kaga at least, bisan paano, makay may aras ang kabugnaw sa palibot. Kaya tuman gida ka paang or kainit man sang panahon, no? Ang tanan nga gamit, bala sa imo balay, nag-alangaang ang sa kainit, inabangod sa kainit sang panahon. So, thank you Lord nga may ulan nakita subong, bisan paano, nagkaulan na. Kag, hello sa ating mga kaabiyanan dala sa Facebook page naton, nga nagpadala sa inyong mga prayer requests. Ginapasalamatan naton si Ma'am Nanita Peria Matos, si Ruth Kiman, si Annaline Felicitas, si Annaliza Pajardo, si J.D. Henrik, si Arlene, Rikina, Dinawanaw, kagisubuman kay Rachel Goles, and Cleonor Rivera, kag si Bianski Lim, kag hello mandira, sa kay Kabalhin Hayona Carmen. Salamat gid sa inyong pamati sa sininga programa, and even sa iba nga sa tanang programa sa DYVS. Kag mga kabiyanan, palayan lang kamo sa pag-tune in sa sininga programa Sweet Voice Prayer Cast. Update niyo ako susunod sa 30 minutos kag magbalik pa ako.

Mahali na kita sa ikaduwa nga bahin sa aton programa, Sweet Voice Prayercast. Kag mga kamianan, magmangin mapinangamuyon kita. Prayer should be a habit and a vital part of our lives. No? Kaya mo ni ang atol nga communication sa Ginoo. Kag, of course, hindi, sa hindi madugay, mag-proceed na kita sa atin mga palangamuyuan. Kag-antis kita magasugod sa atin mga prayer items o kung mga prayer request. Alianay ang atin nga verse reflection for tonight. Makita ini sa Acts chapter 5 verse 42, nagasiling diri steadfast in witnessing and every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Lord or Christ is Jesus. So, gin-encourage kita nga magpadayon kita sa pagpanugiron sa gospel o kung magpangwali, magpanudlo sa pulong ni Ginoong Jesus kag isugid sa ila nga si Christ amo si Jesus nga ang aton nga Ginoo kag ang aton nga manluluwas. So, amo ni ang reminder sa aton sa sininga gabi kaga sa sininga tion mag-proceed na kita sa aton mga palangamuyuan. Lord, salamat kin sa sininga tion nga imo ginhatag sa amon. Salamat sa pag-enable sa amon. Salamat sa imo grace nga nag-sustain sa amon. And salamat nga makapalapit kami sa imo, Lord, sa imo trudo nga puno sang bugay kagaluoy paagi sa pagpangamuyo, Ginoo. Salamat sa amon mga listeners nga mapisan gid sa pagpamati sa imong pulong nga gina-broadcast sa sining istasyon. And Lord, salamat man sa mga prayer requests sa amon nga mga tagpalamati. Kag salamat gid nga thank you man Lord sa mga opportunity nga makaserve kami sa imo, Lord. Sa amon iglesia or even diri sa UIBS or sa diin man kami gamiton. Lord, ginapadayo na mo nga ginapangamuyuan ang amon istasyon, UIBS, FEBC, nga ikaw gid magpakamaayo sa day-to-day nga broadcast, sa broadcast operation, and bisan pa sa amon mga staff, enable us, may you give us courage nga magpadayon sa gihapon, sa piyak sa mga kabudlayan man kung kaisa nga ginasugata namon. And bisan pa nga mga listeners nga nagapamati sa subong, ikaw good Lord magpakamaayo sa gihapon sa ila. Ginoo, nag-pray kami sa amon yung mga listeners. We pray for Ma'am Nineta Perilla Matos. We pray for good health, Lord, sa iya and strength sa ministry nga gintugyan mo sa iya. We pray for courage, wisdom, and given Lord ang imo niya pag-bless ang imo grace and bisan pa sa mga kabiyana na po na mo Lord nga nagamasakit. We pray for Ruth Kiman, we pray for her loved ones and relatives and friends, you know nga nagatubang sa mga pagpanghangkas sa kabuhi. We pray for strength and your provision, your healing, Lord. Gina-pray man naman ang mga sick, mga nagamalasakit naman yung mga utod sa Ginoo. We pray for their local church, Ginoo. Bisan pa mga miyembro sa ila local church nga nag-undergo sa chemo and dialysis. We pray, Lord, nga ang pag-ayon nimo ang provision, pag-strengthen, aragid, Lord, sa ila. Nag-pray man kami kay Mama Annaline Felicitas. We pray for ang iyong prayer request, Lord. Nagapangamuyo siya sa peace, kalinong sa silinga pungsod Pilipinas, and safety for individual, good health. Kag Lord, padayon man kami nga nagapakag, nagapapray man siya, Lord, for rain. And gintagaan mo na kami. You sent us rain, Ginoo, naghatag ka na sa amon sang ulan. And salamat kay Ginoo sang ulan nga naghatag ka bugnaw sa palibot. And we also pray for Annalisa Pajardo. Nga pray kami, Lord, healing sa iya and financial needs for check-up. And bisan pa, we pray for JD Henrik. Pray for the health, Ginoo, good health sa iya, sa iya pamilya, especially sa iyang iloy, kag utod, mga babae, and subong man financial needs and protection.
May palord nga ikaw gid maga hatag man sa ilang kinanglanon, especially ang mga nagamalasakit, financial needs, O Lord. Kag also we pray for Ma'am Arlene, Rikina, Danawanaw. Gapray kami, Lord, for your provision sa iya 3 daughters, 3 niya ka mga anak mga babae. Opening naman ang klase next month, Lord. Mga palasano naman sa ginikanan, gilastuhan. Gapraygid ko Ginoo, gapraygid kami, Lord, nga kabay pa nga ikaw gid magasugata sini sa mga kinanglanon nga school supplies or whatever nga kinanglano nila, kabay pa ikaw gid magasugata. Kag yaman nga eldest son nga makapasar sa entrance exam para sa kolehiyo. Salamat gid, Lord, nga sa mga ginikanan man nga mapisan gid magpadala sa ilang kabataan sa eskwelahan. Kay tungod nga nagapatigid sila nga ang pag-eskwela or kaala mamulang gini ang manggad nga mabilin nila kag hindi makawat Ginoo sa nga maang kaalam Ginoo or manggad hindi makawat ang kaalam Ginoo ko halin sa pag-eskwela. And bisan pa, Lord, we pray for Rizel Goles. We pray for her complete healing and recovery and provisions for medical needs. Pangamuyogid ko, Lord, nga ikaw gid, Lord, magsugata sa iyang kinahanglanon Ginoo. Pray for complete healing, Lord, for Rizel Goles. We also pray, Lord, for Ma'am Cleonor Rivera. We pray for good health and provision, and Lord, nagapangayogid sila man ulan, kabay pa nga. Lord, gapray kami nga hindi lang madayon ang super El Nino Ginoo. And kabalugid kami, Lord, and kabalugid ko na nung epekto gid sini sa amon palibot, bisan pa sa amon propiedad, kag sa amon man mga kabuhi. Lord, we also pray for Bianski Lim. We pray for good health and financial breakthrough nga Ginoo, importante nga mangin goods the word gid kami, Ginoo, sa amon na financial gin interest nimo sa amon. We pray also for Kabalhin Hayona Carmen. Pray for good health man sa iyang pamilya. Ginoo, kabay pa nga ikaw gid maghatag sa ila mga mag-grant. May you grant their prayer request in your according to your will and your time, Ginoo. And padayon sa gihapon, Lord, ang among yun na pangamuyuan, ang amon nga mga we pray for more Filipino churches nga ma-raise up kag magapadala sa mga missionaries, mga committed, may tagipusoan nga mga missionaries nga mag sa iban nga pungsod nga mag-evangelize, nga mag-proclaim sa nga gospel, sa nga hope and love ni Jesus Christ sa amon, sa amon tanan, Ginoo. And even nga ma-reach pagin mga unreached ang wala pa nakabati, kabay pa nga makabati isang gospel, Lord, sa bilog nga kalibutan. We pray for more souls to be saved, Ginoo. And nagapray mga kami, Lord, for sa amon pungsod Pilipinas, Lord, kagarot kisa amon nga kisa natakaan na kami mga story about politika because kisa na makabungol na gid sa dalungan, Ginoo. And sa gihapon nagapauli gid kami, Ginoo, sa imo justice kag sa imo Ginoo nga pulong, Lord, nga ikaw gid mas in your time. There is a time for everything, Ginoo. Pray gid kami, Lord, nga may kalinong sa among nga pungsod Pilipinas. A good nga ma-obtain namon, Ginoo, ang kalinong. We pray for honest, Ginoo, nga mga leaders. And we pray for justice, man, Ginoo, sa among pungsod Pilipinas, ang kakatabo-subong. And fairness, patas, Ginoo, nga pagpamalakat sa among gobyerno, good governance. And kabay ini Ginoo ang honesty, justice, and fairness magabulus sa corruption kag greed, Ginoo, mga personal interest, Ginoo, sa ang tawo, Ginoo, nga ginahandom gid, Lord, ang power sa
society. Kabay pa Lord nga ang amon mga leaders tagaan gid nimo sang God-fearing nga tagipusoon Ginoo, agud madula ang ining madula Ginoo ang korupsyon. Kagagod may kalinong, magabenepisyo ang tanan nga Pilipino, kagagod makabangon ang Pilipinas, Ginoo. Lord, have mercy on us, kaluuiman ang amon nga pungsod Pilipinas. Kabay pa nga mahusayan ang tanan nga Ginamo, Ginoo. Kagamakamangay makasala at ubangon nila ang ila ang mga aligasyon sa ila, ang mga sala nila, at ubangon nila ang ila kaso, Ginoo. Kaga wala gid Lord sang maayo nga dangtan Lord kung ang sige lang sang Ginamo o kon binaisay Ginoo. And we also pray Lord for the church to stand firm on biblical truth and to be unified with one another. And bisan pa mga churches namon, mga local churches nga may mga conflict, we pray for peace and paghangpanay, kaga reconciliation, restoration sa isa kang isa. We also pray, Lord, around the world, ang mga pungsod sa ibang bahin sang kalibutan. We pray for Israel. Sa gihapon, ang nagapadayon ng mga may mga airstrike or may mga attack Ginoo nga nagakatabo. We pray Lord for na maguntat na sila Ginoo sang hari nila kainaway. We pray for Iran and Israel US na magpadayon ining ceasefire nila. Kaga sa gihapon ang kaalam, ang paghangop sa isa kag isa manginara gid sa mga leaders man dito, mga president sa iban nga pungsod Ginoo sa iban nga bahin sang kalibutan. And we pray Lord for Israel man nga may peace na sa tunga nila sang Lebanon. And kabay pa Lord nga protection na naman ang mga Christians dito sa nga mga missionaries dito sa iban nga bahin sang kalibutan nga gagamo. Kabay pa Lord nga ang safety, ang security, ang imo protection ihatag mo gid sa ila kag ang kaisog sa pagsugid sa maayong balita ni Jesu Kristo magapadayon sa piyak sa mga Ginamo nga galuntad Ginoo. Lord, pag-pray gid kami nga damo pagid sa mga kabati Ginoo sa imo pulong sa iban nga nasyon, sa iban nga bahin sang kalibutan, damo pagid makabati about sa nga ang mabatian kag mabatyagan nila ang gugma kag ang paglaom ni Hesu Kristo Ginoo. And sa gihapon Lord, ikaw gid maga pakamaayos sa amon sa sini naman. We also pray Lord sa mga balita nga super El Nino kag bisan pa sa sini nga palabuton man nga mga binulan, may mga babasko nga bagyo. Lord, nagapregid kami sang safety and protection nga ihatag mo gid sa amon at ipanon mo gid kami kag protectionan mo gid kami batok sa mga kalamitat, mga kalamidad nga magainabot ang amon nga loved ones, bisan pa amon nga mga propiedad man Lord, ang amon mga kabuhi. And Lord, kabay pang hindi lang gid kami maapektuhan sang tuman nga El Nino kag bisan pa sang kon super El Nino nga hindi lang ini madayon kag bisan pa Lord sa tunga sa mga gumuntang, sa tunga sa mga kalamidad, sa mga disaster Ginoo, mga natural hazard nga nakatabo, ikaw sa gihapon ang amon nga palalipdan, ikaw ang amon na ikaw ang nagaproteher sa amon, ikaw ang amon nga palalaguan Ginoo sa imo mga kamot. We are safe Ginoo. Gani protection naman sa gihapon Lord, kabay pa ang amon mga pamilya. Kaga padayon kabay pa Lord nga at padayonin mo gi padayon ka mga atipan sa amon, mga atipan sa mga nagtagpalamati namon. And kabay pa Lord nga hindi kumugi kami pagpabayaan sa gihapon kaga pagpatumbayaan. Salamat gid Ginoo sa pagpakamaayo mo sa sininga programa kapag upod mo sa sininga programa paday kabay pa ikaw gid Lord maga pagkamaayo na naman mag-atipan sa amon sa sinigang gabi, kagbuwas
Magin masako naman ang mga simana. Kamay pa ikaw sa gihapon mag-aupod. Sa amon kag mag-atipan o gatag sa kusog ka ba, Lord? Kag sa parehos man, Lord, sa pag-atipan ni mo sa amon sa nagigid nga simana. Thank you, good Lord, sa padayang broadcast sa DYBS nga gina-sustaining mo ang broadcast, ang protection ni mo sa amon nga transmitter, sa amon nga tower, Ginoo, and sa broadcast. Thank you so much, Lord. Lord, we give you all the glory, praises, and honor, and with thanksgiving in our hearts, Lord. All these things we pray in Jesus' name. Amen and amen.

0: Mga kabiyanan, alin na kita sa katapusan nga bahin sa ato nga programa. Kag maga kita na naman kita sa Madison nga Domingo sa parehas mang gihapon nga takna kag sa parehas mang gihapon nga estasyon. Kag of course, hindi ta malipat ginapasalamatan natin si Miss Angel, ang producers sa sinyo programa. Salamat gid sa imo nga mga matahom nga mga ambahan nun, or mga selections, no? And bisan pa, sumuman sa technical na ton, sa aton control, si nang Julie man, o kung si nung Bonard, o kung si Jojo, nagpasalamat man na kita sa ila. Kag, sa gihapon, mga kabiyanan, padayon na kamo sa pagpamati, no? Dira sa Facebook page, padayon na kamo sa pag-react dira, o kung sa pag- drop sa inyong mga prayer request or sa comment section. Kag mga kaabyanan, hindi malipat, prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Kag sa gihapon ang inyong abyan, Ruth Claor, kabay pa ang Ginoo, magapakamaayo gid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radio DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYBS. Serving Christ until all heaven.

Mayong hapon sa iyo tanan, Brother Adi here. And nagkakalipay kita kong ang kaobdanay kita ribat sa sininga programa Musika Buhi. Kumusta na atong mga tagpalanati? Akabay pa nga ang kumang grasya kagkaluhay sa Ginoo mangin sa atong tanan. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa pagbulig niya sa aton na nagligad nga eleksyon na tapos na. And regardless kung sinong imugin buto para sa aton diri sa DYVS as Christians, ang aton niya is to whoever wins that we will continue to pray for them that they are able to lead the city well. Okay, so and we thank you for those who have really prayed for the peaceful election there is sa Bacolod City. Although we are aware sa some places may mga casualties, may gamukong kisa, and may even may nagkakapatay kid. And we are aware of that. That's why we as Christians, ang aton kidyang calling is to lift up our leaders in the land in prayer. Kabay pa, sa nagligad nga grabe ang aton nga pag-pray sa ila nga particularly sang election na sige kita pray siguro adlaw na itong kina-pray na even sa ato no, nga tamyaw na ito ng ato ng mga abyan sa BPPF kaya ini nag-encourage gidya sang prayer every morning 5 o'clock before ang election na tabo no, so kung hindi kita aware sina di, may ara grupo lain-lain ng mga churches nag-represent makanto lang dito 5 o'clock and to pray. So that was really very challenging and salamat ako nga naging kabayan kami sina. Salamat sa mga organizers sa TCF and other country other mga churches na nag-builog na nag-kanto dito every morning dito ya yeah. And then pagsugod sa 20 days hasta ginhimo na nga 40 days kidya na magpray for our country, our city kagdala na dito ya ang election of course. So and I hope na wala pa kita kabalo kung ano ang update kung mapadayon ni na or hindi okay hindi manapos mag-organize but as individual followers of Jesus we can do that in our own individual na mga schedules to continue to pray gidya for our leaders as they lead the city and ang mga ginassign sa ila ng mga assignments sa Ginoo natagaan sila sang kaalam sa Ginoo. So sa aton pagpadayon sa sininga aga I was thinking una nung ako ni Hambal but nagsulod din nga topic very important is about the importance of practice. Muna ako niya i-share sa inyo sa sining aga the importance of practicing. So ano ba ko silingon sa the importance of practicing? Well, before kita magpadayon, mamati kita sa isa ka ambahan o nanay para ma-prepare ang aton ng mga minds. Okay? Okay, let's hear the song The Goodness or Goodness of God and the only version. But this time, let's just enjoy the song Goodness of God.

work, anong field na gusto mo i-master. Importante, gina-practice mo na ng tagaan mo chimpo na i-exercise mo, because that will really have an impact sa imo life to later on sa ibang na tao. Okay, so to start with, kung ikaw may Arabic saying sa leadership, this also applies sa sininga, sa different field, na ang ila saying is that ang mga leader bala, kay nagmaayo siya na leader, ano siya, born leader siya or ginobra na siya? Mas ni ka born leader, pagbuktaw niya, sagad na siya dahil mag-lead. Or nakita mo ang tao, ngayon na maayos siya mag-lead, bangod ba ang rason, hindi kay born leader siya? Bangod ba kay ang rason, maayos siya mag-lead? Because ginobra na siya. Okay. May mga practices, may mga disciplines siya ginhimo, may mga sacrifice siya na naglabot siya sina. Na daw nakita lang natin, ang makita ang talangya na daw kanami sa iya nga leader, pero daw wala kita idea sang tinuig, sa mga tion nga ginobra niya ng mga disiplina, sacrifices para maglabot siya sa sina nga klase na leader. Well, sa tanan ng mga books na akong siguro nga nabasa, hindi magindamo, but sometimes mga articles and reading materials about leadership, hindi sila nagnami because they are born leader. They are made. That's an encouragement to us when we shift now to music. Because I would also agree that wala sing born musicians, wala sang born worship leader, okay, wala sang born na pianist, okay. Yes, of course, nag-matter ina ang ginatawag naton nga gifts. Ang isa ang iban gifted siya kayo. In other words, down normal, natural ang iya inclination of ang iya musicality, iya inclination taas kaysa iban. Pero it doesn't mean that hindi siya pwede magsagad one day, na daw parehas man sa mga born ng mga musicians. I mean, nga parehas sa mga tao may arang inclination. Okay, as I've said, a musician, maskin gifted siya, pero hindi siya born musician. Kay butang tabi, may inclination gin siya, taas yung inclination. Dasig siya maka-inchindi in terms of hearing, in terms of basta natural sa iya. Hindi siya, walang ka-effort na maintindihan niya ang mga bagay-bagay about music. But for example, gifted siya sina, pero kung hindi siya bi mag-practice, hindi niya i-hone ang iyang talent. Tama na word, i-hone, meaning to say i-develop ang iyang practice. Then malumbaan gin siya sa mga bata, or depende kung anong edad ka nagsugod, malumbaan gin siya nga mas graceful, mas maayo ang hindi gifted ng mga musicians kaysa gifted musicians, kung mag kumpiyansa siya nga hindi siya mag-practice. Hindi siya, for example, hindi siya maghimo sa mga exercises. Ano na ginebra ko? Exercises. In fact, kung natudlo ako sa guitar, ang akong ginapobra is exercises. Maghimo ka mo sa mga routines na i-preparar ninyo. Hindi pa music, no? Hindi pa wala pa ng labo, dira, no? Hindi pa na tumapresar ang music, kaya hindi pa ma-execute because ang mga muscles, maula pa si mga muscle memory, hindi niya pa ma-execute ang mga pieces or ang mga songs. So, i-build natin ang muscles, and to build muscles is to do some exercise, right? And it's true for sa mga sports, right? There are exercises.

cerita kok dari Samon memang training dari Samon dari Sol Providence naik los dari Mayfield kami dera. Nah, mga bata, kung sa akong hapon nag-training sa football or soccer, grabe nga mga exercises kinapaubraan na sila before sila magsipa-sipa at maghampang. Nga, kung kisa sa training pa lang, kung hindi ka interesado daw, mag-quit ka na. But wala ta choice. Ang kung gusto kaya magsagan ka football player, you have to go to the training na bow mag ang imo yang imo nga tiil, imo nga tiyan, magsalakit ginaya sa training kay disipline. Amo ginaya ang price kung may ara kita gusto nga i-achieve ang practices. Important of practicing it, doing it. So it's just like saying that there are theories in life, just like when we do schooling, whatever subjects, anong ginakuha tanga mga kurso, gusto nato na i-master ang information, knowledge sa anay, pero it doesn't mean to say kay tibla, sa June damo naman man ang mag-graduate, no? Although other schools, yeah, earlier ang ilang graduation, mga moving up nila ng mga activities, but ang ginatawag yung graduation sa sining ang mga binulan, tamo ang mag-graduate. So, wala sing maestro yung nag-advise, okay, bangod kayo nag-graduate ka na, o sige, trabaho ka na, dayon. Ginatagaan sila sometime, gina-encourage sila na you need to be an apprentice, okay? Dapat may ara mag-mentor sa imo. Okay. I-exercise ang mga natunaan mo. What does it mean sa sinanga information na baton mo sa imong kurso? Apply that knowledge in an actual situation. Ama na siya importante. So, akong bata, as an interior designer, she needs to be in an actual work. Alright, akong bata mo graduate sa sining bulan sa June 1, God willing, mag-abuti na. Well, excited siya, but hindi pwede nga ibutang siya na yun, nga wala sang supervision. She needs to really practice it. And of course, the importance of my mentor. Okay, so ako ka na. So, sa kabuhita, paano na ito na-relate in ang word nga practice or exercises? Well, ang pulong sa Ginoo is very clear, very clear. The importance of doing things. The same thing. Kung nagabasa ta sa Bible, in fact, sa subong siguro kung ikaw nagabasa yun regularly sa imong Bible, nagakanto ka sa church and hear messages, dapat ka na stored knowledge. Kag ina nga mga stored knowledge, gabilib ka man sina, pero hindi mo siya ma-experience, kag hindi ma-develop ang imo intimacy with God, kung hindi mo siya ma-experience. So it's in doing that you experience God. Right? So, that's why si James 1:22 nagahambal diri. No? So, James 1:22. Be doers of the word and not hearers only. But slingon, dapat mas ginahimo ta, sundon ta, i-apply ta sa kabuhi ta ang pulong. Hindi lang kuno masagad kita mamati. Kasi rin diri sa James 1:22, ginainto talang gina-deceive ta ang aton kaugalingan. Sorry, kadasig sa pagkambal. Ang aton kaugalingon. Sa sining verse, if anyone is a hearer of the word and not a doer, daw ginpaanggit siya nga, he is like a man kuno who looks intently at the mirror sa iya nga na womb. Sa mirror, sa espejo, for he looks at himself and goes away. Takat lang sila yun. Kaya nilipatan niya na kung ano itsura niya. Pero ang dawan ko noong inintawoy na nagalantaw sa perfect law, pulong sa Ginoo that makahilway sa iya. Pero nag-persevere siya.
nagpamati siya, of course, but ang importante, he acts on it. He acts on it, ginobra niya, doing it, practicing it. And then, anong hinabaldri? He will be blessed in his doing. Sama na ang challenge sa atong sininaga. Okay? Whether we talk about music, but life as well. Pila ka na katuig na sumulunod ni Kristo Jesus. Ano ba mga areas na asta subong da wala pa siya nag-progress? The challenge is practice it. Practice it. Say, yes, Lord, I will do this. And you will see breakthroughs na matabo sa imong kabuhi. Breakthrough. So siguro ano yun na, siguro kaantay handle. Siguro sa aton na personal holiness. Siguro sa aton niya pag-treat sa aton na asawa. Kung kita may temper problem, ang kita siguro prideful kita ng person. And then nabasa naton na ang Bible naghambalin sa aton na to grow in the many areas of our lives na wow, kung itupad kita kay Kristo Jesus, layo pa kita sa atong tanan. I don't know kung sa imo, no, kung pilaya. Na some of us, of course, ang character ni Christ is very prominent na makita ginato. Though wala na bala kita kayo isa wise sa tao, then we can say that that person really has matured, right? Nag-mature gid siya sa Ginoo. Nga mo na gaka-evident na ang life ni Christ sa iyang kabuhi. But hindi man aton gina-compare aton kaugalingon. Lain-lain man kita sa mga ginatawag na pacing. So, kung sa imong pagtuon sang pulong, sa imong pagpamati sang pulong, right? We hear the word of God, Sunday after Sunday siguro, may discipline ina nadala. Meaning to say, dala ka sa notebook. Kung hindi ka gustong dala notebook, dala mismo sa imong cellphone, i-take note mo. Kag take note, hindi lang ang knowledge, ang mga principles na natunan mo. Really put some smart applications. Kabalo makita ng smart, di ba? Specific na area. Paano kung i-apply ng mensahe na ako nabaton sa mga Sunday? No? Specific. Good siya? Ma-sure siya. Ma-sureable. Attainable. Okay? Ma-reachable siya. Relevant siya. And then time-bound. Saan uli siya gusto mo himuon? Can you imagine? Di ba muna? And then sa ato naman niya sa pag read. Ang reading natin sa Word of God, incorporated na sa atong time with God because we cannot really separate the Word of God and our prayer time with God. And so, in your devotional time, you have a system that as you read the Word of God, whatever reference na nakuha mo and then you meditate on it, then put your insight about that verse, then what prayer can you offer to God and to pray and then apply it in your own lives. Amo na siya ang challenge sa ato. Because it's in the application. Matama-tama to. Nagbunggo kita. Same with piano, diba? Nakabulunggo sila sa mga exercises and chords kasi kita. But the important thing, nagka-progress kita because we obey the word of God by really applying sacrifice to practice it, practice it, practice it, practice until Christ is formed in us. So kabay pa, ikaw na challenge to continue to practice action ang kinahanglan sa aton na Christian life. And imagine what could happen in the next 3 months, 6 months, 1 year, and the many years to come. My prayer is that Christ will continue to be formed in us, that people will see, will hear, and see and hear sa aton kabuhi na si Kristo aton nadayaw na himay. So hasta dariya lang ako and magkita na yun naman kita next Sunday. God bless
as well.

Maayong gabi mga kauturan, kag welcome sa aton nga programa sa sini nga gabi, The Praise and Prayer. Kag ang aton nga palatukuran gikan sa Acts chapter 5 verse 42 nga nagasiling, "In every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that Christ is Jesus." Despite sa mga persecution nga nagkalatabo sang una sa aton nga mga early church fathers, even sa mga apostoles ni Kristo Jesus, wala gid sila nagaka-aluya sa pagbantala sang pulong sang Ginoo. Bisan ano pang ilang maagyan nga mga persecution, bisan ano pang ilang mga ginaatubang nga mga pagpakalain, diri naton makita sa sininga bersikulo nga sila mga utod ko nagapadayon sa pagbantala sang pulong sang Dios. Initungod nga na-encounter gid nila ang pagpalangga sang Ginoo, na-encounter gid nila ang kamatuoran gikan sa teaching ni Kristo Jesus, kag sila nangin eyewitnesses gid, subong man nga nangin kaupod ni Kristo Jesus sa tanan nga mga milagro sa pagtuo, kag ilagid nakita kung ano katuod iningin tuuhan nila nga si Kristo Jesus amo ang ginahulat nga misaya o kung anak sang Dios. Gani sa ilang padayon nga pag-witness, silagid nakabatsyag sang total transformation man sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon, amo ato nga wala gid sila nagmahay sa pagbantala man sang tanan nga nahibaluan nila about kay Kristo Jesus. Kay bisan pa sang ila pagtuo nga si Kristo Jesus amo ang Dios man send sang amay sa langit diri sa aton sa duta para magluwas ang aton tagsa ka kasalanan. Ini nga verse nag-remind sa aton nga may ara kita sang ginatuuhan nga matutuod gani hindi kita magkaluya sa pagbantala sa iban sini nga ginatuuhan naton nga si Kristo Jesus. Salamat gid sa pagpamati sa malipot nga pagpaathag sini nga bersikulo. Kabay nga buligan kita sang amay naton sa langit para makapadayon kita sa pagpadayon man nga pagpalago sang aton nga pagtuo as we go through a lot of seasons sa aton nga kabuhi, empowered by the Holy Spirit, kabay nga we may have boldness to preach the gospel. Kag mga utod, ako luwat si Pastor Maki Bendubria. Buligin niyo ako kag-updi sa pagpangamuyo sa aton nga mga palangamuyoan sa sininga kagabihon.

0: Mga biyangga, mga kauturan, nagalambot naman sa inyo mapuluyan ang aton pinasay nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Palatuntunan ini nga nahalad sa pagpamalandong kag sa pagtuon sa mga pulong sa aton Ginoo. Kag sa pagwali sa maayong balita sang kaluwasan, nga si Kristo Jesus na matay, nabanhaw kag magabalik liwan. Ato ng gayunan sa siningadlaw sa pagpamati sa mga pulong sa aton Ginoo, gikan sa iyalagad, Pastor Neil Velces.
1: Juan Kapitulo 15, magabasa ako diriha rin sa versikulo 5 tubto versikulo 7. Ako amo ang puno sa uwas, kamo mga sanga, ang nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, siya amo ang magapamunga sing madamo. Kagliwas sa akon, wala kamo sing mahimo. Kung ang tawo wala nagapabilin sa akon, ginapilak siya subong sang sanga kag nagakalaya. Kag ang mga sanga ginatipon, ginadapong sa kalayo, kag nagakasunog. Kung magapabilin kamo sa akon, kag ang akon mga pulong magapabilin sa inyo, pangayo kamo sing bisan anong buot ninyo, kag imuon ini sa inyo. Kabay pang Ginoo magapakamaayo sining dinalan sa kasulatan nga aton nga ginabasa, John chapter 15 verse 5 6 and 7. Ang ini nga dinalan sa kasulatan amo ini ang nauli sa pito ka mga ginatawag naton the I ams of our Lord Jesus Christ. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo ini sa aton sang kamatuoran natuoy sa ginatawag naton pagpabilin naton sa kay Kristo. Abiding in Christ. Kag kun inyo pang madumduman ang aton subong topiko nga ginalantaw amo ang kabuhing Kristohanon. Ano gid ang kinaiya? Ano gid ang kinatuhay? Kag ang kinaugali sang pagkabuhi Kristohanon. Kag isa sa mabutang nga aton nga ginatan-aw diri amo nga may kinalain gid. Kag ini nga kinalain ayan, hindi ini makita sa una nga pagtulok naton. Apang kung padaluma naton ini, masapwa naton nga may ara gid kinalain tungod yara na si Kristo Jesus sa kabuhi nimo kag nakon. Kag ini nga dinan sa kasulatan, makita naton nga ang Kristohanon nga pagkabuhi napasad ini sa kay Kristo Jesus. But silingon, kung wala si Kristo, hindi kita, wala kita sing saranga mahimo, wala sa aton kapasidad ang pagkabuhi Kristohanon. But silingon sini, natabo, nasaranga naton, magkabuhi Kristohanon, tungod yara ni si Kristo sa aton. Amo ining nabaton naton, nga wala iya nabaton sa mga katawhan nga ginatawag naton, hindi pa Kristohanon. Kagtungod sining butang, sining personang aton nga nabaton, amo ini naghatag sing kahulugan, amo ini naghatag sing kabilinggan, kabisan pa amo ini ang naghatag sang paglaom sa aton kabuhi Kristohanon, si Kristo Jesus. So amo ini nga nagambal din ang Biblia sa aton. Si Kristo Jesus mismo nagambal sini, niya magpabilin kamo sa akon. Importante ang ini nga butang. Abide in me. Amo ina ang translation sa English nga Biblia naton sang Ilonggo diri naton nga pagpabilin diri sa versikulo 5. Abide in me. Now, kung ang taong naton ining ginatawag naton gili pagpabilin, importante ini sa isa ka tumuluo. Kaya nga man, kung ang taong naton gili amo sini to abide, that is to remain. It is the fruit or the evidence of our salvation. Kung sa aton pa, may baluan gali nga kita tumuluo. May baluan nga kita nakabaton kay Kristo bilang aton manluwas tungod kay nagapabilin kita sa kay Kristo Jesus. nagapabilin kita sa pagpangalagad sa iya. Nagapabilin kita sa iya pagtudlo. Nagapabilin kita sa iya mga prinsipyo nga napasad sa pulong sa Diyos. Amo inigri ka importante ang ginatog natong pagpabilin. Kasi tiyon nga nagapabilin kita sa Ginoo, ginapahayag naton ang aton gili kaluwasan sa iya. Ginapahayag naton ang aton relasyon sa iya. Amunin ko aton ng taon diri sa Kolosas, Kapitulo 1, Versikulo 23. Naghangkat diri ang Biblia sa aton sa sinihinga dinan sa kasulatan. Kung nagapadayon kamo sa pagtuo, nga napasad kag malig-on, nga hindi magihit sa paglaom sa maayong balita nga inyo nabatian, nga ginwali sa bugos nga tinuga sa idalom sa langit, kag sa sini ako si Pablo, nangin alagad. Tiko ng taon na ito, ang ininga din sa kasulatan, ang gambal din sa ito, magpadayon kita sa pagtuo nga sa diin ginbato na ito. Napasad kita kag malig-on ang aton kabuhi sa sininga butang nga gintuuhan aton. So ari diri kun ang taon nato sa sininga dinha sa kasulatan, amo inigali ang ebidensya, amo ining prohiba, amo ining pamatuod nga yara kita sa kay Kristo Jesus, nga sa pagkamatuod tumuluo kita. Kay nga man may posibilidad gali nga naghambal kita pero sa pagkamatuod wala ina siya natabo sa aton kabuhi. May posibilidad gali nga we are merely professing something when in fact we haven't really experienced that. Amo ini kay importante nga makita naton ang ginatawag naton kaluwasan. Kay ang kaluwasan isa ini kabutang nga pwede lang gali ma-fake out ba na, no? Kung sa aton pa, may mo-imo lang sa tao, mapakita-kita lang sa tao, pero sa pagkamatuod, wala gali ini. Amo ni nga, ang pinakadako, kaglabing importante, nga proheba, evidence, proof, that indeed, we are in Christ, is that we remain, we abide in Him. That's why, amo ining tun-an naton, no, ang ginatawag naton diri pagpadayon naton. Kaysa tiyon nga nagapadayon kita, may ara gid mga palatandaan nga nagapadayon kita sa kay Kristo Jesus. So bago sina magapamati kita na isang isa ka. Amen.

my faith looks up to thee. Amoy na ang mensahe sa galantahon nga ato naging pamatian. Nagapahayag ato sang handom sa isa katumuluong iya pagpangalagad sa Ginoo. Dapat may aragid nga elemento sa pagtuo. Kulang taon na ito, no? Ang ato ni Kaboy Kristano nagasugod sa pagtuo. Kag magauntat ini sa pagtuo. Kabisan pa, paagi sa pagtuo, aton ini mapadayon. Sa bugay, kakaalam sa aton niya, Ginoo. Now, John chapter 15, nagambal din ang Biblia sa aton. Verse 1 and 2, ako ang matuod nga puno sa uvas. Kag ang akon amay, amo ang manguma. Ang tagsa kasanga, nga akon nga wala nagapamunga, ginakuha niya. Kag ang tagsa nga nagapamunga, ginatinluan niya. Agud nga magpamunga sing madamo pa. Now, ang ini nga dinalan sa kasulatan. Nagatudlo ini sa aton sa mga tatlo diri ka butang nga makita naton. Una gid, si Kristo Jesus nga amo ang puno sa ubas. Ikaduha diri, ang amay amo ang mangunguma. Kung lang taon naton diri, gintabag ini siya vine dresser. Kaya katatlo diri, kita amo ang mga sanga. Sino ini? Ining mga katawhan nga nagpahayag, nga nagtuo sa Kristo bilang iya nga manluwas. Now, kung lang taon naton ang ini nga dinan sa kasulatan, makita naton diri, nga ang tagsa-tagsa kasanga, nga wala nagapamunga, kuhaon ini sa amay. Ang tagsa-tagsa nga nagapamunga, iya initinluan, agud nga magpamunga pagid sing madamo. Na kulang taong naton diri, diri naton masapuan, nga ang pulong sa Ginoo, labinagid ang ininga dinan sa kasulatan, nagapahayag inigari, nga ining sanga diri, nagapahayag ini, ako nagapatuhoy ini sa tagsa-tagsa ka persona nga nagpahayag nga siya nakabaton kay Kristo bilang iya nga manluwas nga tumuluo sa ni Kristo Jesus nga gintutunan sa ni Kristo Jesus, pero wala ini nagapakita nga siya matutuod gid nga tumuluo, matutuod gid nga disipulo kon gintutunan sa Ginoo, o kon matutuod gid nga sumulunod sa aton nga Ginoo Hesus Kristo. Kaya nga man, dinigili naton makita amos sini. Ang isa kabutang diri nga masapuan naton nga may baluan lamang naton nga ang ini nga persona matutuod gid nga tumuluo ni Kristo Jesus kun nagapadayon siya sa kay Kristo Jesus. Kun wala siya nagapadayon, but silingon siya na hindi gali siya matutuod gid nga tumuluo. Matutuod nga nakabaton kay Kristo bilang iya nga maluwas. Amo ini ginatudlo diri sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. The abiding believer is the only legitimate real believer. Kay nga man, kung ang taong naton gali diri, ang ininga dinan sa kasulatan, the issue here has something to do with remaining in Christ, abiding in Christ. Ang matutuod gid nga tumuluo, nagapadayon gid sa kay Kristo Jesus. Amo ni maiban ang term na ginagamit diri, perseverance of the saints. The saints will persevere. Nga ang makapadayon gid ang tumuluo. Kay una sa tanan, hindi siya ya ang nagapangamot sa iya kaluwasan. Si Kristo Jesus ang nagapangamot sini. Kung kaisa may mga tumuluo nga gambal nga sila ya ang nagamintinar sa ilang kaluwasan. Kung ang taon naton sa pulos ng Diyos, wala kita bahin sa aton kaluwasan. Kag wala kita bahin sa pagmintinar sini. Iya iniya bulato ni Kristo Jesus. Iya ini bulaton sa Blanding Espiritu. All we need to do is to yield upon the working of the Holy Spirit in our lives. Ginabalan kita sa Biblia sa aton nga dapat magpakontrolar kita sa Blanding Espiritu. Dapat mapunan kita sa Blanding Espiritu. Kaya nga man, amuin ang bulaton ni ginatag sa Ginoo sa Blanding Espiritu. Nyan kun aton gali ilang taon sa sininga din sa kasulatan, makita naton gali nga ang matutuod nga tumuluo nagapadayon gid sa kay Kristo Jesus. Ti anuya ang wala nagpadayon sa kay Kristo Jesus.
but silingon sina, hindi sila matutuod nga sanga. Hindi sila ya matutuod nga tumuluo. Amo niya kung ato ng taon dira sa puno sa Ginoo, ginutod sila ya. Kaya nung ginubra din sa ila, nagkakalaya sila, tipunon ini sila, kaya idapong sa kalayo kag nagakasunog. So, isa ini kabutang ginatawag natun masubo nga matabo sa isa ka tawo nga nagapahayag siya nga Kristohanon siya, pero sa pagkamatud hindi gali. Nagaobra na siya sa mga Kristohanon man nga mga bulaton, pero sa pagkamatud hindi sa gali tumuluo. Nagasunod man siya sa prinsipyo sa puno sa Ginoo, sa pagkamatuod wala gali siya sa relasyon sa Diyos. Dili naton makita sa siningan dinan sa kasulatan nga isa ini ka pinakamasubo nga butang nga matabo sa isa ka tawo. Nga amo sini, nga abi niya anay Kristohano na siya kay may reliyon siya. Nga abi niya anay luwas man siya kay nagabasa man sa Biblia. Nga abi niya anay anak na sa San Diyos. Kaya kada Domingo, nagapanimbahon man siya, nag-attend man siya in prayer meeting, naghatag man siya sa ikapulo kagdulot. Pero mo sini, ang aton paghatag sa ikapulo nga dulot, ang pagkanta natin sa kwar, ang pagbasa natin sa Biblia, ang pagduaw natin sa simbahan kada Domingo, hindi nagahimo sa aton nga tumuluo. Hindi ina nagahimo sa akon kag sa imo nga tumuluo ni Kristo Jesus. Ang nagahimo sa imo kag sa akon ni tumuluo ang aton relasyon sa iya. Kun imo kag akon gintuuhan si Kristo nga amugid lamang kagawala na sa iban pa ang nga makaluwas sa imo kag sa akon gikan sa gahom sa sala, sa kaulipnan sa sala, sa patud nga silot sa sala kag sa kamatayon. Amoy na makita naton. That's why kung nataw naton ang 1:3:16 na gambar sa atodra ang nagapadayon sa pagtuo sa iya. Keep on believing. Continually believing on Him. Amo nang proper gid nga interpretation dira sa John 3:16. Nagapadayon sa pagtuo sa iya. Amo na ka importante nga

we continue in submitting ourselves to His teaching through the Word of God. Amo inigali ang matutuod gid nga ginatog naton Kristohanon nga paggabuhi, nagapadayon kita sa kay Kristisos. So abyan ang akong pamangkot sa imo subong amosini. Nagapadayon ka bala pagigupod sa Ginoo? Abyan, kung hindi ka makasabat sa sining pamangkot, huo, but silingon sina, imo o sisaon ang imo relasyon sa aton Ginoo. Kung wala ka nakapadayon sa pagpakigpabilin sa aton Ginoo, abyan, ang imo kaluwasan may dako nga question mark dira. Kaya matutuod gid nga tumuluo, nagapabilin gid sa Diyos. Ang matutuod nga tumuluo, nagapakigupod sa Ginoo sa pagpangalagad, sa pagtuon si Iblanya Pulong, kag sa pag-aplikar sa prinsipyo nga iyan natunaan sa pulong sa Diyos. O muna ka importante nga makita naton kay amu ina ang matutuod nga tanda sang isa ka ginatawag naton tumuluo. Ginakabuhi niya ang Kristohano niya paggabuhi. Ang Kristohano niya pagpangabuhi, amo nga nagapabilin sa pagtulunan sang aton Ginoong Hesukristo. So ano ini? Madamo kita sa mga natunan aton sa nagligad. Kag isa kabutang aton niya natunan, amo ang ginatawag naton pagigugma naton sa aton Diyos kag sa iban man. Kung ang taon naton dira sa 1:14, nagambal dira ang pulong sa Ginoo sa aton. Kung naghigugma kamo sa akon, magabantay kamo sang akon mga sugo. So tamaan gi kaklarong ginambal dira ni Kristo Jesus. Ang isa gali katumuluo nga nagapadayon sa kay Kristo Jesus, nagabantay siya sa sugo sang Diyos. Paagi sa pagbantay naton sa sugo sang aton Ginoo, ginapahayag naton ang aton gugma sa iya. Ting pamangkot, paano bala naton inibantayan ang sugo sang Diyos? Mahalang tani kon makita, tani bala nga hindi madula, kaya pos lang ginabantayan ta sa aton panulok, ginabantayan ta sa aton nga kamot. Kaptan naton ina, o kung taguon naton sa parador, kung butang naton abi, malahalo ni ina ang kulintas, o kung pulsiras dra, o kung singsing dra, hapos ina kung tani. Pero pulong ni San Diyos, paano naton ini nga taguon? Paano naton ini itaguon sa aton kabuhi? Na ako lang taon naton sa punong sa Ginoo, magambal kita tago pagbantay, amo gali sini, nga i-aplikar naton ang kasuguan nga aton nga natunan o kung nahibaluan. So una gid sa tanan, dapat may baluan naton. Kay kung may baluan na naton ang ininga butang, hapos na sa aton i-aplikar sa aton kabuhi. Hapos naton inipagabuhaton, hindi ba? So paano naton ini may baluan? Paagi sa pagpamati sa puno sa Diyos. Paagi sa pagbasa sa puno sa Ginoo. Paagi sa pagbasa kag pagpamati, aton may baluan ang puno sa Diyos, ang kasuguan sa aton Ginoo. Kag sa tiun nga naibaluan naton ang kasuguan sa Ginoo, ato na ini mabuhat. Mahimo naton ini sa aton binuhatan. Masunod naton ini pagi sa aton binuhatan. Kag nyan aton nga mabantayan ang pulong sa Diyos. So importante ini kay sa tiun nga aton gina-aplikar ang pulong sa Ginoo sa aton kabuhi, ginapahayag naton nga ginigugma naton ang Diyos. Ari pagid sa naunang 1:4:7, nagambal ang pulong sa Ginoo sa aton sa sining dilan sa kasulatan. Mga inigugma, magigugmaanay kita, kay ang gugma gikan sa Diyos. Kag atag sa tagsa nga nagigugma na tao sa Diyos, kag nakakilala sa Diyos. Ari na, ginigugma ta ang Diyos. Kag sa piyak nga bahin, dapat magigugmaanay kita. We need to love each other. Kung isa daw kahapos lang para sa aton magambal ang ginigugma ko ang Diyos. Pero magambal ka, ginigugma ko ang akon kasilingan. Ginigugma ko ang akon isig kapareho nga miyembro sa sulod sa aman simbahan. Ginigugma ko ang tawo nga nagkakainit sa akon. Daw kabudla, hindi ba? But you know what? We have the grace of God. Aring bugay sa Diyos.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang ato ni Jesucristo sa Mateo 24:35 na kasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong, inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maripayo i-adlaw mga kauturan, pero pang doon natin balaili ang
0: Nehemiah Kapitulo 6, versikulo 3 na kasiling, and I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I leave it and come down to you? Narunduman ko bala ang istorya sa isa ka manggaranon nga nagpang-invitar. Kaya ang mga invitasyon niya, lakat ka, lakata. Makwan kita, ma-attend kita, magkaol kita sa sinalusalo. Apang ang ipag-imbitar niya, wala gidya na kari. Kag kung ano man to nga intensyon sang nag-imbitar, ang ipag-imbitar niya, ang mga passersby, ang yara sa streets lang, kay mga amo ini. Now, ini ang sa utok sa mga kaaway, mga kulturan. Ang atong gilatunan, amo ini ang perils sa compromise. Inadiri nga nakita nato sa versikulo 3, sila niya, o kung sa versikulo 2, na, niya, come, let us meet together. Let us dialogue naton pa. Let us talk. Mapistok kita. Hindi sa ato nasyon. Pistok, pagdugay-dugay, pistok. Pagkata, why na peace? War naman. Kung ato turupang doon, yan, dalayilog kita. Kung aton man lang di ma-resolve ang conflict sini, sang ano man ang conflict nila man, zero C, ayan, disagreement. Sila yung isang mga kaaway, Nehemiah, let's be friends. It's time for a summit, conference na, or whatever you call it, seminar na, or whatever you call it. Sila yung mga kaaway, sila yung yawa, let's work out a peaceful coexistence. Let us meet in one of the villages, sa isa ka safe na lugar, sa versikulo 3 sa Nehemiah Kapitulo 6, in the plain of Uno, ayhan mga 30 kilometers sa gwa sa Jerusalem, outside sa probinsya sa Juda. Yan dito na lang kita, sa 30 kilometers away from your place, pero wala ka ba lugali balaan man na nila, pero daw gusto nila itiplangon, iilagali teritoryo. Sige nga, lakam, sige nga, lakanto kita dito sa lugar, dito ayon sa Uno nga village, sa patag-patag, about 30 miles, kay kariila na to teritoryo, dumduma na to ang mama sa pano, killings. Nga, dirita kanto tadi, kadgin ordinan sila nga makanto dito sa plain, about grabe ang mga kaaway na kapanago dito sa mga buko, tokodiin sila yara sa planado, titip lang sila eh, kompromiso sila, halos kalabanan sila ng kalabatay. Tignan mo, hasta subong daw wala pamasahida ng kasong ila. Pero dirita na wabla dirio, terribly, yung klase sang pagka-tawo ni Sinihimiyas, nakita niya, nabasa niya, kagayhan may balaan sang espiritu, nga naghahatag sa iya sang kaalam to decide. Dito ta, teritoryo sang inimiga tuan mo, inang lugar nga wala sang real protection para sa kanilinya sa plane. Sila ni Maya, niya daw hindi ni Mayo. Tarawa, brother, ang plano sang kaaway sa versikulo 2 sang Nehemiah Kapitulo 6, that Sanballat and Gishim sent unto me, saying, come, let us meet together in some of the villages in the plains of Uno. So ang plano din sa mga kaaway, terribly, they thought to do me harm. Tinatawag na ako nini ang versikulo 2, personal nga atake sa kay Nehemias. The leader, the key man in this project, sino ganyan ang key man sa katagsa ka proyekto, kung hindi engineer, architect, hindi ba? Kaya mo na birahon tani siya. So, kung atong darupang doon, at all cost, sila niya, get Nehemiah away from the protection of the city and his soldiers and kill him.
2: Amak mo na. Nya, styli bala. Hagada bala si Nehemiah nga pagpalayo sa sudad niya, mga 30 kilometers, diri sa plano buono, kay diri ta siya patyun. You know, perhaps, also to attack the city while Nehemiah is gone, it would be very easy kay wala sila leader mo. Mapaloy-paloy sila mo. Apang, ang nakita natin diri sa verse 3 and 4, inibala ang persistence and perception ang palananaawon ni Nehemiah. Ano ang ginibo niya sa niya? Ako iya-iya, I am doing a great work. But si ganon, hindi ko pwede nga bayaan ini because I am doing God's work and great work. Inabala ang pagka single-mindedness. Umunabla na sila sa Bible, a double-minded person is unstable in all his ways. You know, we knew kung kaysa na balaanta na nga ina, gintawag kita, kabubot-on siyang ginuong himuo nato nila. Nga ang wala nato nila himo. Now look at Nehemiah. Sino niya, I am going or I am doing a great work. Nabalaan niya what God had called him to do. Kung ato darupang doon, nga ang malisang pakudiraya, I have to prioritize this because this is God's work. Nakuha nato mga kauturan. Dito po nato na kung nag-alagad ka sa Ginoo, you are doing a great work. Single-mindedness. A double-minded person is unstable in all his ways. Single-mindedness. Ako na sa likod bata ako. One time, nilang istorya kami sa bata ko. Yan ako kabudlay, hindi ko. Wala akong ka-demand sa imo. Nga tanan nga unor, kwaon mo gid. Pasara lang. Kag ina ang himuon mo, kung magsubra ka pa sa pasar, much better. Matahom, hindi ba? Kung magsubra ka pa, much better. Pero hibua lang ang luyag sa ginuong himuon mo. Prioritize your time. Prioritize ang imution. Mga kuturan, amo ini ang ginimo ni Nehemiah. Nakita niya nga insaktugid gali iya ang Diyos kung aton siya sundon, kung aton siya unahon, if we are going to seek Him first, prioritize. Ano ang ginimo ni Nehemiah? Nagbalibad siya. Rejected the request. Pilakation, 4 times. No, no, no, no. Amo ni nakita nato, no? Si Nehemiah, nga hindi ko, kung bayaan ko ini, hindi kit pwede. Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the 5 times with an open letter in his hand. Sige niya, yet they sent unto me 4 times after this sort and I answered them after the same manner. Kapat. Ginambalan niya. Nagpadala pagin sila paginubat. Nakita nato mga kuturan. Sige niya, hindi ko magkanto, hindi ko mag-attend sa summit, hindi ko magkanto nila because I have to prioritize God's work. Kay ang perception ni Nehemiah may malain gid niya matabo sa iya. So he rejected the request 4 times. Mga kuturan, in application to our Christian life, many times he mentioned ako nini, let us learn to say no. Tunan naton nga maghambalsang hindi ko. Let us learn to say no. And not only let us learn to say no to Satan, let us learn to say no to wrongdoings nga makapapikto sa imo hinikuton sa pag-alagad sa Ginoo, kindi imuon mo gali i-practice ni mo ini. Habalon mo ni hindi ko. Practice it. Learn to say no, then practice it. Wow, mga kauturan. Ang key reason dire, nga ang naging reject ni Nehemiah ang ila invitation or request. He never forgot who the enemy was. Balikin sa versikulo 1 sa Nehemiah kapitulo 6. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Gesim, the Arabian and the rest of our enemies heard that I had built the wall. Kita mo na? Wala siya nalipat. Kung sino ang mga kaaway, kung kisaya ka kalipat kita, kung sino ato kaaway, no? Kaigman si Satanas, damo, ploy mo, damo, style mo. Sini niya, hindi siya willing to compromise. ang iya conviction, ang iya nga conviction to make common cause with the enemy. Hindi siya magpakig-dialogue, hindi siya magpakig-istorya. Tungod kay yan, nabalaan niya that the enemy will always result on lose for the people of God. Mas balaan niya mo, the first thing, ngayon mo una ton, mga Kristohanon, himaroon mo kung siya kaaway mo. Ang yawa, amo aton kaaway. Gusto niya kung siling na ton, nagligad, nga, kung hindi siya luyag nga, i-atakiho niya kamo sa gwa, sa sulod, iya na nai-influensya ho ng iba ng mga katawan nga may discord sa inyo to nga. Kag ang inyong simbahan maguba, kag ayhan, makompromiso ang tagsa-tagsa. Si Nehemiah, dere mga kautoran, realize that an enemy with an may araba lang nga daw nga sa lingmo do bayo, man sila kinatawag ng nila sa Old Testament term nga olive branch sa iya nga mga kamot, hindi ina masaligan. Kaya mo nabla, bao, kung may mga marami ang open sa ito, no? Marami sila maghambal, mga kamot nila, kanami kahubok, kag makita nato nga daw, mayo ang ilang, nga pang pik sa ito, kaya tawag nila nga olive branch. Ayhan mga kauturan, hindi ina masaligan. Tanawa pala, sa ito nga gising nyo, grabe sa marap tulok-tulok, no? Tawag parulok yan palang, hindi na masaligan. Ang iya nga pagpik-pik-pik-pik sa akon, hindi na masaligan. Bawang sininimaya, grabe ang perception. Grabe ang iya persistence. Ito say no, grabe ang iya perception, iya plananawan, sila niya amoy ni, iya hindi na masaligan. Magkita na ito. Now, tanawa pa natin sa versikulo 5, then sent Sanballat his servant unto me in like manner the fifth time with an open letter in his hand. Iya ba? Ang mga kamot niya, naabi mo ko sino, pero sila niya, hindi na masaligan. Ah, di rin na ito gano'y makita ang slander sa mga kaaway. The open invitation to compromise, number one, was rejected. Now, ang kaaway niya, nagamit naman sa slander tactic, ang mga slanderos yung mga tactic, ayan, to try to force ni Maya, puwersaho nila si Nehemiah, nga mag-met sa ila, nga ayan, nga madipindihan nila ang iya reputasyon. Apang tanaw na ito sa verse 6 and 7, nagsiling sa chapter 6, wherein was written, it is reported among the heathen, and Gospel saith it, that thou shalt, that thou and the Jews think of rebellion, for which thou mayest be their king according to these words. And verse 7, and thou hast also appointed prophets to preach of thee, grabe, no? At Jerusalem saying, there is a king in Judah, and now shall it be reported to the king according to those words. Come now, therefore, and let us take counsel together. Hamak mo na. Di sa ato, wala panahon ngayon. May mga tao yung silingyari na. Diri na kamo, kaya mo na ning matuod. Kita na ito, diri. Yan you and the Jews plan to rebel. Wow, grabe, treason against the king in Persia. You plan to be king in Judah. Si Nehemiah dere ang iya personal integrity gin challenge, mga kauturan. It seems necessary for us nga masugata naton ini kag bag ayo ehan mahimo naton ini nga ma straight out nila ang ila ayhan moral issue sa isa kag isa gin challenge ang iya integrity. You know, people are most often quick to believe the worst about others. Amo inigali nga attempt, mga kauturan, nga i-blackmail nila si Nehemiah. Pero tino, yung tanawa ba na tabo sa mga tao ngayon na, oh? Hindi rin attempt gusto nila i-blackmail si Nehemiah. Apang sa verse 8, 9, ang response din ni Nehemiah, nagsiling sa chapter 6 ng Nehemiah. Then I sent unto him saying, there are no such things done as thou sayest, but thou faintest them out of thine own. Verse 10, for they all made us afraid, saying, their hands shall be weakened from the work, that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands. Strengthen my hands. Ano nakita nato diri? Outright denial of false claims. Sa versikulo 8. Sa versikulo 9, exposure of their motives. Trying to put a debilitating fear into builders so they will be stop kag trabaho on ina kag undaton inang trabaho. Apang mga kauturan, ang versikulo 9, nagpangamuyo sila for divine strength. Nga Ginoo sa versikulo 9, Ginoo kabay pa nga ikaw mag-strengthen sa amon mga kamot. We pray for this. Did not, wala mga kauturan, wala sila nag-spend time trying to justify himself. Apang they turn it over to the Lord. Lord, wala na kami sarang mahimo sini. Grabe na ang pagtratar sa amon. Apang Lord, strengthen our hands. Nangamuyo kami Ginoo nga ikaw na lang mag-turn over sini o kung mag-take over sini. We will be the one, we will turn it over to you. Ginoo, wala na kami sarang nahimo. Sa aton mga Kristohanon, kung kaisa, nalipat kita. Ngang tanan naton nga mga worries, tanan naton nga mga problema, tanan naton nga mga pagtilaw nga ginapadala sa aton, nalipat kita to turn over it to Him. Ari si Nehemiah, wala siya nagpabugal. Apang gin-turn over nila ang tanan sa kamot sang Diyos. Would you like to do that? Turn over mo man bala sa iya mga kamot ang trabaho kang hinatag sa Ginoo para sa iyo. Sa gihapon ni ninyo alagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day.
3: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Aton programa, Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikanos, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag kabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Padayunon nato natong pagtuon sa atong topic na hanungod Family Submission to the Shepherd. Katahom sa ato natunan last time, kag sa liwat, aton inipadayunon ang aton pagmamalandong diri sa Psalm 23, verse 2b. Silingsang pulong si Ginoo, He leadeth me beside the still waters. Sa ako na-mention last time, nga ang 23rd of Psalm is a favorite passage for many Christians and even not Christians. Kaya ang passage nagsugod diri sa Psalm 23, verse 1, The Lord is my shepherd. Gani siling ko last time, matingala siguro kamo nga ang amuni ang aton nga text. Do kalayo katama kung magtuon kita nungod sa panimalay. Pero siling ko last time, nga ginpili na ako na ini nga chapter o kung ini nga text because it involves shepherd-sheep relationship. Okay? So nakita na ako na ini nga chapter nga ang submission is seen on the part of the sheep. Kag isa sa mga characteristics ng sheep is that they easily wander. So, it is for this reason that the shepherd always lead the sheep and unless he follows the shepherd, he is always safe and secure. Ang unang kamaturan na kita nato last time, amo ang our submission to the shepherd. Okay? Kaya gin-define naton ang submission as the act of submitting or yielding or surrendering. Gani, siling sa Psalm 23 verse 2, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Kumbaga, ang shepherd will not lead unless the sheep submits to the shepherd. So, ang principles ng authority kag submission makita gidri. Kagtanda na ito nga ang Ginoo gid nag-establish ang sininga principle. So kung mag-submit kita sa iya, He will lead. Kamuto naman ko tako kung di niya kita i-lead. So no, sa itong text, beside the still waters. Kag ano ang implications ni? So no, sa Isaiah 58:11, si Isaiah nag-promise diri that the Lord shall guide thee continually and satisfy thy souls in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a water garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Katahom sa mga kamaturan na nakita nato, no? Last time, as I was pondering sang sininga verse. So, ano ang common problem sang panimalay subong? Hindi ya money, alright? But it is peace, harmony, and understanding at home. Ay, sa pagadamo sang problema sa panimalay subong, no? Hindi na natin din ma-mention ang mga specific na mga problema sa panimalay. Generally, isa sa mga problema subong sa panimalay amo ang ining kalinong. Wala ga intindihanay, no? That's why ang still waters speaks of peace, harmony at home. Amo na nga sa Isaiah, naghambal gid siya nga ang satisfying our souls in drought, no? Nagakahulugan diri nga kadaamo sa mga panimalay subong naga-experience sing drought sang ilang relationships. Kadaamo gid. So, bangod sina damo sang gamo kag ang entire community apektuhan gid. Pero kung ang families will yield to the shepherd, siling Isaiah, the Lord will make thy bones fat. That is making us experience joy, harmony, and peace at home. Kag ang last portion sang verse katonggi, thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters or water fails na. So paano natin dili i-describe ang watered garden? Huh? What do you feel when you see a well-watered garden? Of course, you will admire its beauty. The garden is greening, the plants are healthy, the flowers are blooming, and the people seeing it will be happy. Diba? Amugin na ang aton nga reaction. The same is true with the family, whose members are yielded fully to God. Kita man may experience nato ng joy, harmony, and peace at home. Then the eyes of the people will be filled with praise. Wow, do ano katahom sang sininga prinsipyo sa pulong sang Ginoong ginatulod li sa aton. So karon, kay nakita naton diri our submission to the shepherd. Ano diri ang aton isubmit? Na amo ni kadua nga pamangkot. Kung ang common problem arising from the family today, hindi money but peace, harmony and understanding at home, karon, what is it that we are to submit? Okay? Antawon naton sa Book of Exodus. May apat tira ka compromises ginsuggest ni Pharaoh sa kay Moses in order for them to do their sacrifices which Moses rejected. So, liyag na kon nga mag-focus ka mo diri sa third and fourth compromise which Pharaoh offered sa kay Moses. Nga na-record sa Exodus 10 verse 8 to 11. Iniblasiling ni Pharaoh sa kay Moses, "Let my people go, but not the cattle. Let only the men go." You see? Amo na ang hambal ni Pharaoh sa kay Moses. Even sa verse 24 to 27, Exodus chapter 10. So, ini nga mga compromises were denied by Moses. Why? Because Moses knew that the Lord requires the whole family, including their helpers and all other people in the household, to go and worship the Lord, including their substances. So, muna ang hambal gidiri sang Ginoo sa kay Moses. So, ano ang butsingan ng diriman sa aton abyan utod si Ginoo? That is why nga ang aton isubmit dira sa Ginoo ang aton verse 3 among Romans 12:1. "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies in a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service." So, grabe ang ginhambal sa Ginoo. Butsingan nun, ang Romans 12:1, our whole being is to be given to God. Amo na ang dapat natin isubmit dira sa Ginoo. So amo na ang kahulugan diri ha sa atong pagtuon nga ginrequire gid ang panimalay nga magsubmit sa Dios atong bugos nga kabuhi. So as Moses submits to what God requires of him, so then the family too ought to submit or obey to one another. You see? Amoy na ang punto diri. Kay man, ang happiness is a byproduct of obedience. Hindi ba? The children submits, obeys to the authority of their parents. The wife submits to the leadership of her own husband. And the husband submits or obeys to the authority of Christ. So, amoy na ang matabo. Kung kita o kunang panimlay, gasubmit dira sa Ginoo. Aton bugos nga kabuhi dira sa iya. So, amo na ang resulta. So, grabe ang gintudlo sa pulong si Ginoo. Gani aton battle is not with people, but it is with yielding to Christ. Amo niya ang problema. Kada mo sa aton nga naka-experience sa problema sa panimlay, o kung sa pag-alagdan, nga kung isa, damo kita mga konsekwensya, mga problema, mga pagtilaw sa atong gabuhi. Kaya man, una sa tanan, wala ta nag-yield sa Ginoo. Amo man na lang ginapangayo sa Ginoo. Kaya kung kita nag-yield lang sa Dios, magapakamayo gid siya, magagiya gid siya. Amo na ang principle diri sa submission. Kaya ginhambal diri sa shepherdship relationship sa Psalm 23. Na gina-apply natin sa panimalay. So you see, if a woman says, "I am battling with my husband," well, ang real struggle is her unwillingness to submit to God and the person God has placed on her life. Hindi ba? So likewise, kung ang husband says, "I am battling with my wife and my kids," dali lang anay, kinanglan nimo i-examine ang imong life and see if the real struggle may be that he has not yielded his life to God to be the husband and father God wants him to be. Oh, you see? So, amuna kasimple nga argument 3 abyan utol sa Ginoo. If God is going to lead us, you must submit to Him. So, ang problem abyan utol sa Ginoo, amo ang aton nga submission. So, grabe gid ini ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo na nung sa itong topic, Family's Submission to the Shepherd. Kaya, kumusta imong panimalay? Okay? Kumustahan ang imong kangtanan sa tubangan sa Ginoo. Madamo sa buong mga panimalay na magamo, wala sing kalinong gagalipay. Wala gaintindihanay. Kung kisa may mga kabataan gahambal sa akon na pastor, apuli naman ko sa amon balayon ba? Natamaran ko, pastor, kay Pirmi lang gaaway si mama kag si papa. Pastor, pangamuyulid kami. Eh, grabe nung nasubuan ako sa mga statements sa mga kabataan. May haraman mang ginikan sa siling, pastor, pangamuyi mga kabataan, no? Nakaapoy ako sa isig. Saway, abu, mang Japon. You see? Those are simple things nga mabatian naton, common things, but abyan utod sa Dios. Kung luyag natun, may ara ta peace, harmony sa itong panimalay, ang bottom line is aton submission dala sa Ginoo. Bisan sa itong pag-alagad, no? Importante gid ang aton nga relationship sa Dios. Gani subong, madamo sa mga butang, sinikalibutan, gabutong sa aton, nga magapalayo kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang tawa bala, bisan na lang sa paghatag tiun sa pulong sa Dios. Ha? Wala. Madamo sa aton mga Kristuhanon. Kristuhanon nga panimalay. Instead of mag-spend time ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo bago kita matulog. Most of the time, ara kita sa aton mga cellphones. Isan nga manugtulog na, hala, sige lang gyapon swipe sa aton nga cellphones. Instead nga, ihatag na itong tiyon para sa Ginoo sa pagbasa siyang pulong sa pagpamalandong kag sa pagpamuyo. Nawili kita sa mga butang nakita natong sa internet, sa Facebook, o kung ano pa dira ang atong ginakuti sa atong cellphones. You see how Satan works sa paguba sa relationship natong sa Ginoo. Those are very simple ways, pero damo sa mga Kristiyanon nga gakalipat sa pag-spend time reading God's Word and spending time in prayer. Hindi kita katipon sa panimalay natin, bisan 10 minutes lang before kita matulog. Ha? What is 10 minutes? O kung bisan 5 minutes lang by reading the scripture and pagtingob sa pangamuyo. Importante gid ang aton nga family devotion or even personal devotion sa Ginoo. Kung mangin habit naton ini, pangitaon mo gini abyan, utod. Ha? So, pangabay ko sa imo, i-habit mo gid, i-change mo imong lifestyle, i-change mo ang imong attitude. Importante nga makaspend time kita sa Ginoo. Kaya ini nga tiyon, puwerte gid si Satan mag-agaw sa atong tiyon. Kung maghatag gid tiyon sa Ginoo, kapoy na ta, tuyo na ta. Gadasig na ta sa itong pangamuyo. Dahil hindi na quality time ang atong na-spend na sa Ginoo. So gani, kung ano ang sitwasyon sa itong mga panimalay, mga struggles kag problema na ginatubang naton o sisaw naton kaugalingon. Aton problema, amo ang budlay sa pag-submit sa iya. So if God is going to lead us, sa liwat, kinanglan mag-submit kita sa iya. I hope, ini aton nga minsay, naghatag ako nga pagtulunan kag sa liwat, padayunon naton ini ang aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan. Damong gid nga salamat.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 5. Nanginhari si David sang Israel. Naggadto ang tanan nga tribo sang Israel kay David sa Hebron kag nagsiling. Mga kadugo mo kami. Halin sang una, bisan sang si Saul pa ang amon hari, ikaw ang nagapangulo sa mga Israelenhon sa pagpakig-away. Kag nagsiling ang Ginoo sa imo. At ipanon mo ang akon katawhan ng mga Israelenhon, pareho sa isa ka manog atipan sang mga karnero. Ikaw ang mangin pangulo nila. Gani didto sa Hebron, naghimo si David sang kasugtanan sa mga manog dumala sang Israel sa presensya sang Ginoo. Kag ginhaplasan nila sang lana ang ulo ni David sa pagpakita nga siya na ang hari sang Israel. Nagaedad si David sang 30 katuig sang nanginhari siya. Kag naghari siya sa sulod sang 40 katuig. 7 katuig kag anong kabulan ang iya paghari sa Juda samtang nagaistar siya sa Hebron. Kag 33 katuig ang iya paghari sa bilog ng Israel kag Juda samtang nagaistar siya sa Jerusalem. Ang pag-agaw ni David sa Jerusalem. Isa kation, naglakat si David kag ang iya mga tinawo sa Jerusalem sa pagsalakay sa mga Jebusnon nga nagaistar didto. Nagsiling ang mga Jebusnon kay David. Indi gid kamo makasulod diri sa Jerusalem. Bisan ang mga bulag, kag mga piang, makapugong sa inyo sa pagsulod. Amo ato ang ila ginsiling. Kay naghuna-huna sila, nga indi gid makasulod sila ni David. Pero naagaw gid man nila ni David, ang mabakod nga kuta sang Zion, nga gintawag sang ulihi nga banwa ni David. Sang wala pa masulod ni David ang Jerusalem, nagsiling siya sa iya mga tinawo. Didto kamuagi sa alagyan sang tubig, para makasulod kamo sa Jerusalem, kag mapierde ninyo ang mga Jebusnon nga daw sa mga piang kag mga bulag. Kontra ko gid sila. Amo ina, nga may hulubaton nga nagasiling. Indi makasulod ang mga bulag, kag mga piang, sa balay sang Ginoo. Sa tapos maagaw ni David ang Zion, didto siya nagistar. Kag gintawag niya ato nga banwa ni David. Ginpadugangan niya inisang pader sa palibot halin sa manubo nga parte sang banwa. Naggamhanan nga nagamhanan si David tungod kay ginabuligan siya sang Ginoong Dios nga makagagahom. Karon nagpadala si Haring Hiram sang Tyre sang mga mensahero kay David kaupod ang mga panday kag mga mason. Lakip ang mga kahoy nga sedro para patindugan si David sang palasyo. Kag narealisar ni David nga ang Ginoo ang nagbutang sa iya nga hari sa Israel, kag nagpauswag sang iya ginharian para sa iya katawhan nga mga Israelenhon. Sang magsaylo si David sa Jerusalem halin sa Hebron, madamo pagid ang iya ginpangasawa. Ang iban sa ila, iya mga sulugoon, kag nagdugang pagid ang iya mga anak. Amo ini ang mga ngalan sang iya mga anak nga lalaki nga natawo sa Jerusalem. Shamoa, Shubab, Nathan, Solomon, Ibar, Elishua, Nefig, Japhia, Elishama, Iliada, kag Elephelet. Ginpirdi ni David ang mga Filistinhon. Sang mabalitaan sang mga Filistinhon, nga si David ang ginpili nga hari sa Israel, gintipon nila ang tanan nila nga mga soldado sa pagdakop sa iya. Pero nabalitaan ato ni David, gani nagkadto siya sa isa ka mabakod nga kuta. Karon, nagkampo ang mga Filistinhon sa kapatagan sang Rephaim. Gani, nagpamangkot si David sa Ginoo. Salakayon bala namon ang mga Filistinhon? Ipapirdi mo bala sila sa amon? Nagsabat ang Ginoo sa iya. Hoo, lakat kamo, kay ipapirdi kugid sila sa inyo. Gani nagkadto si David, kag ang iya mga tinawo sa Baal Perazim. Kag didto ginpirdi nila ang mga Filistinhon. Nagsiling dayon si David. Ginlaglag sang Ginoo ang akon mga kaaway na daw sa ginsalakay sang mabaskog nga baha. Kag nakita ko ini mismo. Amuina kun nga agintawag ato nga lugar nga Baal Perazim. Ginbayaan sang mga Filistinhon ang ila mga dios-dios didto. Kagindala ini ni David kag sang iya mga tinawo. Nagbalik liwat ang mga Filistinhon kag nagkampo sa kapatagan sang Rephaim. Gani, nagpamangkot liwat si David sa Ginoo. Kag nagsabat ang Ginoo, "Indi kamo magdiretso sa lakay sa ila, kundi libuti ninyo sila kag salakaya malapit sa mga kahoy nga balsam. Kun mabatian ninyo ang daw martsa sang mga soldado sa ibabaw nga parte sang mga kahoy nga balsam, magdali-dali kamo sa pagsalakay kay amuina ang tanda nga nagapanguna ako sa inyo sa pagsalakay sa mga Filistinhon." Gani gintuman ni David ang ginsugo sang Ginoo sa iya. Kaginpamatay nila ang mga Filistinhon halin sa Geba hasta sa Gezer.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 6. Gindala sa Jerusalem ang kahon sang kasugdanan. Ginpatipon liwat ni David ang pinakamaayo nga mga soldado sang Israel nga ang kadamuon 30,000. Naglakat dayon sila sa Baala nga sakop sang Juda sa pagkuha didto sang kahon sang Dios. Nga sa diin ara ang presensya sang Ginoo nga makagagahom. Nagapuyo ang Ginoo sa tunga sang mga kerubin nga ara sa ibabaw sang kahon. Ini nga kahon sang Dios didto sa balay ni Abinadab sa bukid. Ginkuha ini nila ni David kaginkarga sa bag-o nga karo. Si Oza kag Ahiyo nga mga anak ni Abinadab amo ang nagagiya sa karo. Si Ahiyo ara sa una. Nagasilibrar si David kag ang tanan nga katawhan sang Israel sa presensya sang Ginoo sa bugos nila nga kusog. Nagakanta sila kag nagatukar sang mga arpa, lira, tamburin, kastanitas kag simbals. Sang pag-abot nila sa linasan ni Nakon, ginuyata ni Oza ang kahon sang Dios. Tungod na kadalinas ang mga baka. Naaki gid ang Ginoo kay Oza tungod sa iya ginhimo. Gani, ginpatay siya sang Dios didto sa kilid sang kahon. Naakig si David tungod ginsilutan sang Ginoo si Oza sa iya kaakig. Amo ina nga hasta subong, ginatawag ato nga lugar nga Perez Uza. Hinadlokan si David sa Ginoo sadtong adlaw, kag nagsiling siya, "Paano na lang madala sa akon banwa ang kahon sang Ginoo?" Gani, nagdesisyon siya nga indi na lang niya pagdalon ang kahon sang Ginoo sa iya banwa. Sa baylo, ginbili niya ini sa balay ni Obed Edom nga tagagat. Didto ini sa balay ni Obed Edom sa sulod sang tatlo kabulan. Kagin pakamaayo sang Ginoo si Obed Edom kagang iya bilog nga panimalay. Karon, ginsugiran si Haring David nga ginpakamaayo sang Ginoo ang panimalay ni Obed Edom kag ang tanan nga iya ginapanag-iyahan tungod sa kahon sang Dios. Gani, naggadto si David sa balay ni Obed Edom kaginkuha ang kahon sang Dios para dalon sa iya banwa nga may kinalipay. Sang nakaanom nakatikang ang mga nagadala sang kahon sang Ginoo, ginpapundo sila ni David kag naghalad siya sang isa katuro nga baka kag isa kaginpatambok nga bataon nga baka. Nagsaot si David sa presensya sang Ginoo sa bugos niya nga kusog nga nagatampi sang espesyal nga panapton nga maayo nga klase nga linen. Samtang ginadala niya kag sang katawhan sang Israel ang kahon sang Ginoo, nagahinugyaw sila kag nagapatunog sang mga budyong. Sang nagapasulod na ang kahon sang Ginoo sa banwa ni David, Nagtan-aw si Michael nga anak ni Saul sa bintana. Kagsang makita niya si Haring David nga nagatumbo-tumbo, nga nagasaot sa presensya sang Ginoo, ginkaugtan niya siya. Ginbutang nila ang kahon sang Ginoo sa sulod sang tulda nga ginpatindog ni David para sa sini nga kahon. Dayon naghalad si David sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog kagsang mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Pagkatapos niya halad sadto, ginbendisyonan niya ang mga tao sa ngalan sang Ginoo nga makagagahom. Dayon, ginhatagan niya ang tagsa ka Israelenhon didto. Lalaki kag babayi sang tinapay, karne, kag mga pasas. Kag nagpuli dayon ang mga tao sa ilabalay. Sang magpuli si David sa pagbendisyon sa iya panimalay, ginsugata siya ni Michael, nga anak ni Saul, kag ginsuknaan. Daw ano kahalang don ang hari sang Israel, subong adlaw. Nagasaot siya nga halos hublas sa atubangan sang mga babayi nga ulipon sang iya mga opisyal. Bastos lang nga tawo ang nagahimo sina. Nagsiling si David kay Michael. Ginhimo ko ato sa presensya sang Ginoo nga nagpili sa akon sa baylo sang imo amay ukon sa kay bisan sino sa iya panimalay. Ginpili niya ako nga magdumala sa iya katawhan nga mga Israelinhon. Gani, magapadayon ako sa pagsilibrar sa presensya sang Ginoo, kag sobra pa nga makahuluya ang akon himuon. Makahuluya ako sa imo panulok, pero padunggan ako sang mga babayi nga ulipon nga imo ginsiling. Wala gid sing bata si Michael hasta nga napatay siya.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

sa naman kamalipay nga adlaw sa inyo kag sa imo abyan. Sa matutong gid kamo nga nagasulod sining aton panatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church. Kag in-acknowledge tang participation sang aton mga utod kag mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sining programa. Sa liwat gaagdag kita sa inyo, questions, prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag labing balaan ang mga Diyos, gamhanan, mahigugmaon. Nagapasayang kagid kami sang kinabuhi nga gin-extend mo sa sininga adlaw sa amon. Salamat sang maing lawas, salamat sang kusog, salamat sang pagsabat mo sa amon pag-ampo, sa bagay nga na-provide ng amon kinanglanon. Sa bagay nga nabatsyagan namon ang amat-amat nga pag-ayos ng balatian, kagsubong man salamat sang pagtuytoy mo, paghatag mga sulbad sa amon, problema kag pagtilaw. Ginoo amuman nga mga pagpakamayo, ginahingyo man amon Ginoo sa siningadlaw. Kagpadayon ka sa paggamit sa amon kinabuhi nga magadalag inis ang blessings sa madamo nga mga tao. Makita nila ikaw, the way we act, the way we talk, also in our dispositions, kabay pa mamakita isang mga tao nga yari ikaw sa amon kinabuhi. Kagituuhan namon ikaw Ginoo, nga ginahigugma namon ikaw kaginalagad. Kagbut namon Ginoo, nasa tagsa namon ka mga tikang, malipay ka sa amon ginahimo. O Lord, i-bless man ining amon kinabuhi, nga sa diin, mangin generous kami, mangin passionate kami, sa pag-share sang imo pagigugma kagkaluhasan sa mga tao nga wala pa Jesus. Gapangayo man kami sa pagpasaylo mo sa amon mga sala. This we pray in Jesus' name. Amen. 1 Samuel chapter 15. Kaga, nagahisgot kita diri sang kamatuuran sang sovereignty sang Ginoo. Ngang Diyos may right siya sa pagkaman sa aton. Primera bes, ginhimo niya kita. Pagkatapos ining aton kinabuhi, ako unta man kag sa indi, kinanglano naton ang blessings sa Ginoo. So we should be dependent upon Him sa tanan-tanan naton nga ginahimo. Tandaan ta lang blas na masami ang insiling sang aton manluwas, ako ang puno sang ovas, kamo ang mga sanga. Luwas sa akon, wagid kamo sarang, mahimo. Utod may right ang Ginoo sa pagsugo sa aton, may right ang Ginoo sa pagdemand sang worship sa aton, kay nga aman. Siya lang gid ang nagakabagay naton simbahon, higugmaon sa sinikalibutan in religious sense kag alagaron. Amen. Amo nang pagkadako sa Ginoo. He is our creator. He is our sustainer. He is our protector. He is our guide. Kagano pa mga utod. He is the object

Israel, mga utol ini mga Amalekites, that they have no fear of God, there is no faith in their hearts with regards sa aton mahal nga Ginoo. Balo ka mo hindi man malayo sa mga pungsod sumong? Hindi ba? Pakamalauton tang katawhan sang Ginoo, kagngalan sang Ginoo. Hukma niya kita mga utol, kundi ka magliso ka maguntat sang aton malaot nga ginahimo, nga ginaatake naton ang Diyos personally, ginalabag naton iya mga pulong, kaginaaway ta ang mga tao nga nagahigugma, kaginahigugma niya. Amen. So sirin sang Ginoo sa bersikulo 9b, matiin niyo mga utod. 1 Samuel 15. Si Saul kagang iya mga tinawo, nagluwas sing kabuhi ni Agag, hari ini sa mga Amalek nun, kagwala nila pagpamatsya ang pinakamaayo na mga karnero, mga baka, pinakamaayo nga tinday sang baka, mga kordero, ukon bisan anong maayo, pero ginlaglag nila tanan ang hindi mapuslan ukon wala sing pulos. Tiko ni balik ni mo sa verse 3, sinasang ginulaglagun mo sila tanan. That is my judgment. Ining mga tao is incorrigible. Ining mga katawhan sang Amalekites. Ginbaligya nilang ila kaugalingon sa kalautan, sa kaakig kag matigang kasing-kasing sa Diyos. Bisan pa, i-extend sang Ginoo ang iya grasya sa pagpalawig sa mga inadlaw o mga tinion sa ila existence sa sining kalabutan. Still, it will no avail sa sining mga Amalekites. And so, ang Ginoo ng sugo sa kay King Saul together with the Israelites, please, judge them. Now, with regards naman niya sa kay King Saul, amo naman yung diferensya sa iya. Nagtuman siya sing parte o kunbahin lamang. Silingsang Ginoo ubuson mo sila tanan. Apang silingsang versikulo 9b, ginsalbar nila ya ang hari sang mga Amalekites. Kagsubong man ang pinaka the best utod ng mga sapat, payusang baka, karnero, kag iban pa. Silingsang pulong, ang hindi mapuslan ang utong ilang agin patay. Utod aring nasapuan akon bala. Ining pagkadi matinumanon ni King Saul sa Ginoo, kag paagi man sa ialagad na si Samuel. Kabalo ko mo kung anong ipiktos na di? Basahon naton ang versikulo 11, 1 Samuel chapter 15. Naghinulsul ako, manasiling sang Ginoo kay Samuel, nga ginhimo ko si Saul nga hari, kay nagtalikod siya sa akon, kag wala magtuman sang akon mga sugo. You see mga utod, ang tinaga nga naghinulsul inadi, hindi kay ang Diyos nag-change ang iya paminsaron, kay himpit gani siya sa ihibalo. Now, ang pinakamaayong translation nga ako nakita is the word grieve. Nagkasubo, nagkasakit ang Ginoo. Nasakitan siya. Amun abyan, ari ba lang leksyon ta? Ang bahin lang nga pagtuman sa ginasugo sang Ginoo sa aton, ukunbot siya nun, nangin pilian kita, pislian nangin choosy kita sa mga bagay nga tumanon takag apply pulong sang Ginoo, hindi sa kabugusan sang aton pangginawi. Pariho lang kay King Saul ang aton ginahimo. Kay ang partial obedience kung ang Ginoo magtulok tantamount man inagyapon sa disobedience mga utol. You see? Ti amo ina, apiktado ang Diyos. Sa tagsa kapag play sang aton tagipusoon sang bahin lang nga pagtuman, hindi kay bugos nga pagtuman sa pulong sa Ginoo. Sang bahin lang ang pagtindog sa promesa sa Diyos, hindi kay bugos natin kinabuhi nga tindugan ta mga saad sa Ginoo. Sa parti lang kag hindi bugos sang aton katampad kag pagigugma sa Ginoo, gakasakit siya. Kaya ang ginahinyo sang Ginoo sa aton, bugos o kon ubos gidtanan. Ang mga ginambal niya sa ikatauhan dito sa Deuteronomy, ginsulit man ng Ginoong Hesus sa New Testament. Niya pamati bla ka mo Israel, pamati bla ka mo Kristohanon. Ang Ginoo nga inyo Diyos, isa lamang. Niya busa higugmaon nyo ang Ginoo sing bugos sa inyo tagipusoon. Bugos mga kusog, bugos mga hunahuna, kagkabugusan nimo tanan. Love the Lord thy God with

all thine heart, not part. Amo na utod, saliwat. Masiling ang mga tao, tama ka egocentric ang inyo Diyos. Utod, hindi. Ihambal natin sa inyo pagi sa pulong sa Ginoo that God and God alone through our Lord Jesus Christ is worthy of all our praises and worship. Amen. Nga man, He made us matunaw na kita sa kamatuoran nga wala sing mga tinuga diri sa kalibutan nga sila yan nag-originate sing ilako galingon from nothing. Ginihimo kita sa Diyos paagi sa iya hindi matupungan nga gahom, hindi matungkan nga kaalam, kagbuga ng paghigugma. Ginhimo kita sa Diyos. Amen. Isipan nyo ba mga utod? Kung daw ano kagamhanan kag mapinalanggaon ang aton Ginoo? You look at creation. Hindi ba lang aari na sa mga ulihin ng mga inadlaw ya ginhimo niya ang tao? Butsi nga nun, kumplito na ang tanan. Agud nga ining tao nga ya ginhimo, suno sa ya imahin, hindi magutman, hindi mabudlayan, kundi well supplied ang iya mga kinanglanon. Amen? O bisan pa gani, ang tao nagrebuildi sa iyang sugo, ano ginhimo sang Diyos? Ginpabayaan niyang tao? Nagsiling ang Ginoo kay Adan kag kay Eva? Tungod kay nagbato kamo sa akon, hala, paningkamot kamo sa inyo kinabuhi. Wala. Nag-provide ang Ginoo sang alagyan, ginpangita niyang tao, ginpatay niyang inusinti nga sapat, ginpaagay ang mga dugo nga naga-picture kay Ginoong Jesus sa ulihing mga inadlaw, ginkuha ang mga panit sini, ginsulob sa tao, perfect utod, para hindi ma-expose ang ila kahoyan. You see? Tanawon ta pagid sa pagtubos sang Ginoo. Ano sinisang pulong sang Diyos nga sang makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Kita mo na akong anong kaayos ang Ginoo. Amo na akong may mag-contest ng mga katauhan nga ang ginapatungod yung ginang inyong pagigug mga bugos kag pagkatampad sa inyong pag-alaga ni Espirituhanon sa kay Kristo Jesus kag sa Ginoo. Utod, worthy siya. Tungod kung si sin o siya, gamhanan, balaan, matarong mahigugmaon kag puno sa grasya, kag tungod man sang ginhimo niya sa aton. Kaluwasan nga way bayad pagi sa pag-antos ni Kristo Jesus. Amo na ko ang Ginoo nag-demand sa aton, you obey me with all your heart, not part. Sang imo kinabuhi, utod kag abyan, pasalamatan naton ang Ginoo. Now, aring katapusan ni. Kundi apiktadong Ginoo, siling sang pulong sang Ginoo, kag nagsiling si Samuel, ang Ginoo kay Samuel, na ginulsol gid ako. Naginpili ko si King Saul, nga mangin hari. Gintalikdan niya ko, kag bisan pa ang akon mga sum. You see mga utod? Ang tinaga nga God and His Word, naga tapik-tapik sila nga hindi mo masiparar. Amo ina, ang Biblia kung himuon mo ni nga persona, it's tantamount si Diyos. Kag ang persona sang Diyos kung isulat mo sa mga pinanid sang papel kag letra, Biblia ina. Amo na nga ang pagtahata sa pulong sang padungga nato ng Ginoo. And finally, ari bala, apiktado ang Diyos, apiktado man mismo si Samuel. Siling sang pulong sang Ginoo, naaking si Samuel kag sa bilog nga gabi, nagpakitluoy sa Ginoo tungod kay Saul. May isa ka translation nga nagsiling kag naghipi siya bilong nga gabi. Abyan ako nga naga sunod sining aton para tuntunan tandaan ta gini. Abalo ka mo kung ano man nga mga bagay nga maayo nga nagakatabo sa aton sa sining adlaw, ina tungod wala lang kakabalo, may nagapangamuyo para sa imo. Amen. Kung naka-experyensya ka sang pagtipig sa imugikan sa mga aksidente, nga daw masling naton sang dangaw na lang kakalataan sa pag-ayos ang balatian kag paghimuno sa imo kinanglanon, it is because that somebody nagpangamuyo para sa iyo. Tiabyan amo ni,
sa tion sang mga kapaslawan mo, sa tion sang makaralatan mo, hindi lang kay ikaw obiktado. Ining mga tao nga nagapalangga sa imo, gabatsyag man sila. Hindi bala utod. Amo man ang aton mahal nga Ginoo. And so abyan ako, make it a resolve, sunda kag higugma ang Ginoo. Kay kun himo nimo ini, malipay ang Dios kag kami nga nagapangamuyo para sa imo. Malipay man samon. Kasing-kasing. Amen. Well, supunan na natin ini sa masunod. Paalam kita momentarily sa inyo, ini ang Hour of Hope. Kag-upo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church, nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mayuhig nga agaliwat sa inyo tanan mga kauturan. Welcome naman sa ito nga programa diri sa 1233 Radio DYVS. Saliwat ininyo ko po sa nga lagad, Pastor Jun Vic Ricalado. Psalm chapter 37 verses 23 to 25. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though we fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seeds or descendants begging bread. Amang abalaan, Diyos nga, langit nun, tagiya sa mong kabuhi. Nagpasalamat kami, sinatiyon nga maka pabalandong kami sa balaan ni mga pulong. Salamat kay Ginoo sa pag-upod git sa amon, nga kundiin kao nagahimuno, nagagiya, nagasustain, nagapreserve mismo sa imo mga kanakan. I pray kaugid magapakamayo sinatiyon, patawarag kami Ginoo sa amon yung mga sala kag mga listeners. Pamulod kami no nga ikawgin maga tandog sila tayo pusuon as we plant seeds Ginoo sila nga na tayo pusuon kabay pa nga magbunga gidini kag ini sila mangin na malapit pagit sa imo kag ma-share ka man nila sa iba nga mga katawan nga way pagit nakakilala Ginoo. Kani gina tugyan na namon ini nga time sa imo in Jesus name. Amen. Mga kauturan, sa liwat mayugid nga adlaw sa inyo tanan, ato nini pag pamalandungan ini nga chapter Psalm 37. Ini nga salmo gin sulat ni King David sa time nga ala na siya sa pang-idaron or during his old age kag sa inibla no nga salmo gina design ini para makahatag sang encouragements and counsel sa mga anak sa Diyos against sa pagpanghingabot and even sa ilablang down moments sila kabuhi knowing na hindi sila nagkakabuhi man sa insakto pero ato nga mga katauhan nga nag-afflict sila amo pa ang nag-prosper sila yung nga nagkahadlok sa Ginoo amo pang nagsuffer. So they see the wicked prospering while the righteous suffer. So dili makita naton ilabi na gid diri sa may ginbasa naton verses 23 to 25. Nag-shift inisang focus sini mga afflicted niya mga kanakan sa Ginoo from human vulnerability to divine reliability. So, take note mga kauturan, ang ato niyo security, bala. That is kalibutan. Hindi siya nag-depend sa kung ano may ara kita nga kusog but on the active sovereign and faithful hand of God. So dili no ginapakita that in this world kabalo mong kita nga unpredictable katama ang aton nga kalibutan when it comes sa economy, when it comes sa ton nga kusog, hindi siya mo naka stable. And ang ato nga palibot puno sang kinagamo sa neighbor, sa panimalay, sa community, kung ano man nga organizations mayra kita. So hindi siya mo naka stable even sa relationships, sa mga butang gusto taman tani nga ma maintain ka kung pwede lang, why na lang gito yung problema, no? So mga biyan, dumduman natin in this kind of fallen and imperfect world nga ginapuy-an natin, dumduman ta nga may Diyos kali nga pwede natin saligan. So in verse 23 diri mga biyan, the steps of a good man are ordered by the Lord and he delights in his way. Ang word bala diri nga establish, kung sa iba nga translation, it means fix, ordered, or secured. Putsilingon, ma-notice natin, a man's steps are not secured because he is inherently wise. Instead, they are secured because the Lord directs them. Kumbaga ang Ginoo naton daw architect bala. Hindi lang daw kundi active architect. Kundiin amoy ni siya ang nag-guide kid mismo sa aton na plastaran niya natanan. Kung saan pa kabalaw na siya sa aton nga direction. Because of sin, mga abiyan, hindi kita ya makasaligili sa aton nga tagipusoon, kagaton nga pauna-una. The heart of man plans his way. Diba? Kung gaysa, there are the ways which seemeth right unto man, but then there are the ways of death. Amo na nga maging careful galita, no, sa aton nga feelings or pauna-una kay isa dayaon nga saya, the heart is deceitful. Amo nang pulong sa Ginoo, nakalabot gini sa aton kagin palabot gini sa Diyos, tungod kaya mo ni ang aton nga no nga guide. Amo ni ang aton nga map, hindi kita matalang-talang or maguyod sa kundiin nga direksyon nga hindi na nalikabubuton sa Ginoo. That's why in Proverbs 16:9, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Amo niyang nami sa aton nga Ginoo kay gaguide yun niya sa aton. Kangay ba sa isa ka toddler nga learn pa lang kung paano maglakat. And since very smooth pagid sa iyang atuhod, iyang atiil, ang amay amoy na ang nag-guide sa iya. The father is directing and anchoring each step sang bata. So sa aton nila kabuhi, mga kautulan, very dangerous kung totally mag-rely kita tagali sa aton nga kagalingan. kay vulnerable kita katama. Pwede kita matalang, maulog sa bilas, or madasma. Diba salamat ako may Diyos kili nga amoy ni ang aton nga guide na kay all-knowing siya. Makagagahom siya. And He is our Creator. In Jeremiah chapter 10:23, I know, O Lord, that the way of man is not in himself, that it is not in man who walks to direct his steps. Ang discouragements kung kaysa, ang paginulsol sa uli, nag-abot kid man tungod kay kung kaysa hindi ta gusto ya mag-submit sa Ginoo. Di mga bagay ni Blanca Maria Laista na magsalig kilit kita sa Diyos kay all-knowing na siya. Kagamoy ni siyang nag-guide sa aton. Next din yung makita nato na biyan sa verse 24. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds his hands. Ang punong sa Ginoo, mga kauturan, huwag na nihiliko-liko pa. Huwag kaysa kita mag-istoryata damo pa, liko-liko kagpaayon. Pero ang punong sa Ginoo, partigil ka-anes, kag-prangka kayo. Dili ginapakita niya nga maski ikaw mismo aran na sa Ginoo, kita nagakabuhi sa matarong, as long as ari pakitagali sa kalibutan, hindi tagid niya ma-avoid nga may time nga kita mismo maka-experience ang ginatawag nga failure. Mas stumble kita, ma-face naton ang season nga ara kita sa down moments, grabe nga trials. Di ini mga butang hindi naton gisama mapunggan. However, ang namilan din rin, no? Maski ma-experience natin ini, siling sa puno sa Ginoo, he shall not be utterly cast down. It means completely destroyed or ruined. Amuni ang target ka goals ang enemy natin, gabay. Nga makitaan kita nga why na ginipulos. Destroyed lang kita completely. Galing makapamangkot tabla, no? Si David, si Joseph, Moses, even Christ himself. Grabe nga pag tilaw ang nagyan kag afflictions diri sa kalibutan. And yet, why they are not totally destroyed? Because siling din sa pulo sa ino, for the Lord upholds His hand. Meaning, abyan, hindi nga kita ang kakapyot sa Ginoo, kundi ang Ginoo ang kakapyot sa aton. Ay kung kita lang yan ang kakapyot sa Ginoo, may possibility giling nga mabuyan ta. Kag mahulog kita. Pero ang nami din sa pulong sa Diyos, it is God Himself nga nagakapyot sa aton. Kagrabe na nga grip. Meaning, our preservation depends entirely on God's hand. hindi yung kita nga kapiyot, kundi it is God Himself. Of course, kita yan, need naman yung muntang parta, no, nga mag-depend, mag-rely sa Diyos. Pero ang namin lang dila, that beyond that, kabalong Ginoo nga, may mga limitations man kita. And in the midst of our limitations, nga aral nita sa lang-alang, dila natin makitaan kung paano ang Ginoo nag-work nga hindi lang nga kita. Kundi it is God Himself completely nga nag-kapyon sa atin. Jude 1:24. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory. Kana may isang Ginoo nga ang pagka all-knowing niya, all-present niya, kagpagka makagagawom niya, ma-experiensyahan ginaton. And paagis ini, hindi kita ma-destroy sa aton niya enemies. Ayan, ikaw bla, daw feeling mo, down ka nagit. Feeling mo, or napaminsanan mo daw, why ka nagit ya pulos kay ara ka nagit sa dalom, abiyan, nga boy, kapasubong. Makakaon kapasubong. Makakulo ka pa sa hangin, nga libre. May kusog ka pa. Because ang gusto sa Ginoo nga ma-experience nimo ang iya nga bugay, kung paano kaniya i-preserve kag in response pala nga, Lord, amo ka galikin nga, amo ka sinigali ka gamhanan, amo ka galisini ka thoughtful, Lord, gusto ko ikaw. Abiyan, dilita na tumakitaan niya na maski ano galika, takis ang kaway naton, hindi kita madadali destroy sang yawa, even sang sala, kagun sino pa dira nga gusto maghingabot sa atan. Ika bala ko mo kagay kita sa isa ka ship bala na napreserve na sa Diyos. No one which will snatch them out of my Father's hand. Diba? So, kagay blabian sa kay Peter na nagalakat na sa sigilakat sa may tubig pakanto kay Jesus. Ngayon sa time ba lang ang iyang faith daw golpihada na wavered, no? And slowly na sink siya. Hindi man siyang nag-rescue siya kagalingon. Instead, sang nanawag siya sa Ginoo, ginbuligan siya dayon instantly sa Diyos. So, amunin yung mga kauturan nga sa aton. Ang Ginoo ara lang gid sa yang gali. No? Kagwiling gid magbulig sa aton. 25. I have been young and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seeds or descendants begging bread. Mga kauturan, dili na ito makita nga across generations ang Ginoo gin-prove niya nga matutom siya. Amoy ni ang gitsulat ni David sa time na may edad na siya. Naobserbaran niya nga those bala nga mga nagkabuhi sang matarong naging obedient sa Ginoo, nagkakadlok sa Diyos, huwag galing na pabayaan sa Diyos. Ang punto punto na rin ni David is that God does not abandon His covenant people. Grabe ma-provide ang Ginoo naton. Halin pa sa una sa wilderness, ang mga Israelites, sa katuto sila for 40 years mga biyan ha, sa desert. Grabe ang survival nila dito. Pero ang Ginoo, He rained manna, di ba? From heaven. And gin-insured niya na ini nga mga katawan, hindi sila magutman. Maski ang ilaw ni Bayo. So, why sila yung pabayaan sa Ginoo? Amo niya ang silimla sa Ginoo sa Hebrews 12 at chapter 13 rather, verse 5. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Si David sa gina manhunt ini siya ni King Saul, why ba siya ipabayaan sa Ginoo? Nakasulat pa ni siya gani sini nga chapter. Si Joseph, he experienced ang grabe nga betrayal against sa iya nga mga utod. Ginala siya sa Egypt, no, why ba siya kabalugan ni kung ano matabo sa iya dito? And yet, makitanta nga, the end of the day, ginimunaan sa Ginoo, gitagaan siya sa kaalam sa Diyos, posisyon, pagkabutang, and siya pagani ang nagpakaon sa iya mga utod na nagtraidor sa iya. Anami lang din kay tingin patawad niya man. So, amo niya biyan makitanta nga ang Ginoo naton nakabalugit. We experience ang grabe man nga pandemic before. Experiensyaan mo naton ang pagtaas ng gasolina, pero sa bugay kasi sa kaluwi sa Diyos makakaon naman ta 3 times a day. Himunaan niya man niya pa naton nga needs. Kapag ako mga biyan, makapamangkot tabla, no? How can a holy God provide, strengthen, establish, preserve for these imperfect and sinful people like us? Kapag ako mga biyan, ang answer dito is makita nangin sa kay Ginoong Iso Kristo. Kaya sa tulad lang si Jesus Christ. Jesus is the only truly righteous man. Na. Na kung diin amoy ni siya ang perfect nga nagadelight sa Ginoo. Yet, ang natabo diri dito sa cross, sa Calvary. Makita nato ng pag-antos niya dito, and He was willing na bayaan man. Willing siya mag-ako sa atong mga sala. Para ikaw kag ako hindi maka-experience ang pagbiya sa Diyos. Si Jesus, He was willingly forsaken, and yet ginhimo niya na so that we would never have to be forsaken by God. Si Jesus, ginako niya ito niya mga sala. He bore our sins to present us righteous before God. Di amoy niya ang ginhimo ni Jesus Christ. Grabe ang sacrifice para ikaw kag ako makangkon sa kaluwasan. Basi ikaw, blabian nga nagkapamati, sininga, un. Kagway ka pa nga relasyon sa Ginoo. Kanugon gini katama. O ikaw, hindi ka magpanumbalik sa iya. Abiyan inusuli yung mga salakag batuna tuwi si Jesus Kristo as your Lord and personal Savior. Abiyan tananta ini nga mga buktang agin mention akon. Ma-experiensyahan mo lang ini kung ikaw tutuod ka ng anak sa Ginoo. God orders the steps of the righteous. God upholds the righteous in their weaknesses. And makita natin din that God proves faithful across generations. Halin sa una, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kapag babiyan pa tayo ngit kita, no, sa pag pamalandong sa pulong sa Ginoo na kundiin sa kakatabo sa itong palibot subong kinanglan nga naton na mag-rely totally sa iya. Hindi kita magtulok sa tao o kung ano na ang mga kakatabo sa balita. Okay man na nga mga updated na, pero kung gaysa ga-create siya sang stress, anxiety, stay. Ang namin din nga pambato ta is the word of God claiming His promises to us. Ginoo, salamat gid sa pulongin mo nga na pamalandungan namon sa bugay kag sa kaluoy gid nimo. Mapikay namon ini sa mga kabuhi. Kung may ari man diri, ayan nga way pa nakakilala sa imo Ginoo as their Lord and personal Savior. Kag Lord, mga tandog sa natin pusuan nga magkinulsul ka, magpaton sa imo. Kay ikaw lang ilang Diyos nga gamhanan sa tanan. And you deserve worship. Gani, gina commit lang naman ni tanan sa imo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. God bless everyone.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Maybe as a child you knelt by the bed and said some little prayer. Or maybe you said grace before meals, something like, God is great, God is good, let us thank Him for our food. Those prayers are wonderful. They're the first steps to faith. But is that the last time you talk to God? Prayer isn't just for children. It's not a feel-good exercise or security blanket for those who can't take care of themselves. Prayer is the way we talk to God, the Lord of heaven and earth. And that's not kid stuff. God wants you to talk with Him every day. He wants you to have a real, meaningful relationship with Him, sharing all thoughts and feelings, and learning how to trust Him. The Apostle Paul said, "Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." To have this intimate kind of relationship, you must tell God you can't make it on your own, and that you need His Son, Jesus Christ, to make things right in your heart.

0: pareho ko ba yan? Banga lang, banga lang.
1: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas!

0: mga Western Visayas, Negros Island Region, Magandang Maga, Pilipinas, and Good Morning World. Nagulik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagpago. Iniang oras na, Pilipinas! Medyo wala kita subong aga, mga bananaising sound effects. Kay na nabatlo ang aton nga punsil. Good morning, good morning, good morning again sa tanan nga aton mga suking mga diplomatik, mga aton mga nausis sa aga. Mayong aga oh, sa inyong tanan. Kag, kamusta, kamusta, kamusta ka mo? Kamusta ang may tulog, ang wala tulog? Ang naka-experience ang Christmas lights kagabi? Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong Christmas lights kagabi? Okay daw ang Negros Power kagabi daw sa ako. Patay sindi sa kurente. Pag binabalda, ganito ako ng refrigerator eh. Kapila gito sila mag... sinabalaan ko lang. Napatay ko lang ang ano. Kinapatay ko ang repro sa mga wala na balaan ko daw balda gini. Kapila sila iharang patay sindi kagabi man. Sa mga naka-experience. Luwas na sa ilang schedule brownout kagapon. May mga unscheduled and interruption sila. Kadamo lang. No? And in fact, mas damo pag mga unscheduled interruptions eh. Kay halin sa kagabi eh, daw may isa duwa na to sa gabi pa. So sa kagahon, nabot kong kapila sa kagahon ng nabugtawan, hindi ko naglawig. Ang alas tres giguro, naglawig ito, alas tres ito ang naglawig. Kag medyo nagginot eh, kaya naglawig eh. So, amuna ang experience naton bala. Kabudlay kon amuna ng aton nga mapatsyagan sang bilog nga kagahon. No. So amuna ang experience naton. No? So may upod ko di galing kay dahil lang yung mga pianana. Okay na. May mga interruptions kagabi. Na-interrupt din ang tanan eh. Unscheduled and interruptions. Kabudlay mo na ang kabudlay na nga style, layla nga pamaagi, nga ma-schedule sila. Dason, luwas sila schedule, guwa sa nila schedule, burnoutan ka pa nila, sinturututo, sindamadamo. Kag, kamuna makagubagid sa nga atun yung mga, atun yung mga appliances, especially ang ref. Okay, importante ang ref eh, di mo mapat, pwede pat yun ang ref, below nga 24 hours eh, kay... Rep gani. Rep gani, di ba? Oh my God, ganda na itong cellphone, 0% tingin siya forever. So, ako na kabudlay, mga kabiyanan, kay, kutani, no, na-schedule sila, isa kabilog na lang, para mabalaan mo bala. Kagti, siyempre, para matan, siya mo manangin mo nga, no? Ang ila itong, nasun wala pa sila, wala sila ya, siling maghatag sila bala update. Nga mo ni, ma-brown out yung miliwat ha. Wala, patay lang, sugulpi lang man masiga, ang iban 5 minutes, iban 10 minutes. Umuto nga, ang iban, kung namiya tulog na yan, so medyo bulubog na ang palibot. Ang 5 minutes yan, hindi ka na mabugtawan, pero talaga mag 30 minutes, guro, bugtawan nga ginaya. So, abot lang kung kapila sila ng brown out yung gabi. So, sa mga nagubaan dira sa appliances, ati, ang unang ginambal nga, sabton ka lang nila, sorry for the inconvenience. Wala kita si Meme mo eh. Ha? Wala kita si Meme mo. Dason, kung magubaan mga appliances, hindi mo na sila mamayad, guro. Pwera na lang kung, ha? Ambot, ah. Dapat, gaya kung run out, ginapatay nyo, ginakakas nyo saksak. Tulog kami, ha? Ha? Tulog yan mga tao, ya?
1: Yeah?
0: Oh. So, but anyway, on the good side of things, may bago naman nga dalawin natin ang Ginoo sa ito. Oh, by the way, ha? Mayo 25 na. Huwag manumdum ka. Mayo 25, katapusan niyang Lunes sa adlaw nga Mayo, sa bulan nga Mayo. Kagkatapusan ining simana sa Mayo. Oh, may Mayo 31, Domingo. Oh, so, iniya katapusan niya nga simana. So, medyo malulapit-lapit na lang. Pila na lang ka, duha na lang ka simana. Klase naman. Oh, 25, last Monday of May. June 1, first Sunday of May. So, ng klase, bala sa June 8. Oh, so, ang aton nga mga kabataan. Oh, June 8. So, prepare naman natin mga ginikanan. Prepare naman natin ng mga guardians of the galaxy. kung ano ang mga preparasyon ang ginahimo. No? And, anyway, yun, damo ka ito karonstruyahan. And, by the way, not, ang aton nga topic ko, sumung, ang memorandum, ang resolution, ito bala nga ginpasan yung ito nagligad sa DTI. O nga magkuha sila tax sa Facebook ads. No? So, taxa nila ang mga negosyante na magpa-ad sa Facebook. Pero ginbawi na ito nila. Hindi na kami yung magpa-ano. Kay perti pangakig sa mga negosyante. Perti pangakig, perti ang kundinar sa mga ginkundinar sila maayo-ayo sa mga businessmen. Kaya na ano, tanan na lang sa Pilipinas. Lots of taxes ginabayad naton. Luwas sa mga taxes, may mga fees pa. Sige sa hindi man tax, but it's a form of tax. Kumakanto ko sa LTO, pati computer fee, may ara pa. Computer fee, printer fee, electrical wire fee. Mga tala na lang fee. Philippines. Muna. Anyway, alas City on si Bambian. Ang tisumag pa lang yun, ha? Kung makikita na isang kamano. Bagat ka rin, kababali pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagpaling ang oras na Pilipinas sa 7:17 mga kabiyanan. Kamusta ang mga adlaw? Kamusta ang mga aga? Kamusta ang mga bago naman ng mga helikopter sa sining adlaw? Kamusta ang mga bago naman ng mga tulumanon sa sining adlaw? May mga tulumanon kita. Anong buti rin kung siyang tulumanon? Aton lang ang mga hilimuon, bala? Aton ang mga helikotono. Aton nung nag-sound na siya, pero wala gali nakasaksak. Amo na da. Amo na da, kisa kay kalipatan naton. Amo na da. So, wala na. Nag-sound din na siya. Alas city, this is city ha, sa mga nagdali, dira, kag sa mga may madamo, pagkita ng mga helikopter na ato niyang tadlumon ato ng ato ng mga helikopter sa siningaga. Okay, sa lang kabudlay na, no? Kung hindi natin matapos, hindi natin matadlong blaw. But anyway, hapamang ko ito natin, karoon natin nga dalagan sa itong panahon, kung kamusta ginman ang ato nga Pungsod, Pilipinas, kung kamusta gidman ang aton nga Bacolod City, kag kamusta gidman ang aton nga kung maulan, kung mainit. But for the past few days, mga kabiyanan, we have seen lots of rain. Kag karami, no? May mga ulan, may mga ka-experience kita sa mga bulubog na nga mga tawag naman nga huyup sang hangin. So, mangkoto natin karon kung ano ang mga nagapaulan kada hapon, kag kung ano ang ara sa aton yung palibot. But then, amo na, no? Kung init kayo, hindi ginatong kalipatan gihapon ng aton yung mga tubig, kag aton yung mga payong kagalo. Anyway, mabiyana, aras sa piyatali niya si Sir Melvin Piero para sa ating weather update. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Good morning, Sir Jiggs. Kansarada pa mati update natin sa pinakuling na kasa ating panahon Mayo 25, kita ito 2026. Sa kabilugan, trap sa nga low pressure area mong nag-aplikto ya sa Mindanao. Ang trap sa low pressure area magadala sa magalugong niya kalangitan kaglapta-lapta mapangulan kapapilat kapapragong nag-aplikto sa Mindanao kagpanawan. Samtang still this naman ang kapitro naman niya sa Bicol Region, kag Quezon. Localized thunderstorms, ang kapitro naman sa Metro Manila, kag ibang bahay niya sa Pungso, Pilipinas. Ang Negros Island Region, nakita naman ang Bacolod City. Sa Gyapo, maki-experience sa Gyapo, sa mapaagal na sa Gyapo, panaw, sa may matyansa sa mga lapta-lapta ang mapaulan, kapag nilat ka po praguob, na dulot man sa still this localized thunderstorms. Mahina itutub sa kasarangan, yung hiyup sang hangin, ikan sa namina na silangan, ang nagayong probinsya sa kabusan ng bahay sa atong probinsya. Ang karagatan sa atong probinsya mga kasarangan, tuntog mga bulubalog. Ang adal na butla kala 5.24 ka mga tunod, alas 6 karoon niya sa hapon. Ang atong temperatura na so, kita 26 magalabot kita 35 degrees Celsius. Ang atong naman heat index magalabot kita 41 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat sa mayong aga
1: sa luwag. Maraming salamat, Sir Melvin Piero, sa mga weather updates. Sa so, unang biyan, ano, ang aton gadlagan sa itong panahon. Again, ang panahon, gadlagan.

0: Balaghinay, balaginagmay, basta kanunay. Mahalang saging, basta labing. Oh, Lunes nga adlaw pa daw ka damo na sang damo na sang gina gadgadagan sa tunga utok mo. And oy, kamusta, kumusta sang inyong mga pamahaw sa siningaga? Upnanay kita ha, isa ka oras kag isa ka oras na lang gali no kag kapin. Kay Lucrasi sa oras, sorry si Tibay Tidos na ho. So mga nagadali da ha. Para yun lang mo. Kag hindi nyo kalipatan ng inyong mga likuton. And, oy, sa siningaga, ito nga first honor si Ma'am Edimni Alvarez Galon. Lakatan na ito. Na mo ilamat ang pagsunod pirmi sa ito nga programa. Kaya sa ito nga tulumanon sa siningaga. sa ato ng mga kabiyan, Andra, kada makita ko si Ma'am Edmini, madumduman ko ginang FCCC La Carlota. Mga kabiyan, Andra, sa FCCC La Carlota. Good morning, Andra, sa inyo. Sa okay, Pastor Rodrigo Niere and family, good morning. Good morning, Andra. Kamusta, kamusta, kamudra? Okay, damo ito, Andra, mga kabiyan. Damo ito, Andra, mga... ano sang FCCC sa La Carlota. Oh. And good morning man sa aton mga kabiyanan dira sa may ano na ganing lugar man ang San Dionisio. Kasi no, kung hindi ka kasakab lang, hindi ka kasubida, malipat ka kita pangalan. Sa may San Dionisio area, good morning dira, Panimalay Heart Juline. Kag sa Panimalay kay Tita Florita Ong andoy, good morning dira sa inyo. Kay Sir Jules, oy, good morning sir. Kumusta? Oh, sa bilog nga Panimalay TV na Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azercon families. Maayong aga dira sa inyo sa aton mga kabiyanan dira sa Bible Center Church. Okay, Pastor Bong Garanchon and family, maayong aga sa inyo tanan. Kag sa City Prince, oh, good morning dira sa inyo. Kay amigo Bamix de la Cruz sa Thailand, oh, padayon lang sa imong padayon lang sa imong recovery, oh, ning atong kining atong amigo nga basketball player, oh, og masubraan duwa og basketball ma-injure gyud. So magbantay, maghalong sa paghampang, oh, para hindi ma-injure. Oh, and isa sa mga namin ngayon before maghampang mag-warm up anay singin sakto kay para hindi makibot ang imong legs kag imong mga muscles. So praying it sa imo amigo Bamix. Kay Ma'am Josephine Rillo, oh, dira sa Bagos City, good morning dira sa inyo. Kay Pastor Rillo, oh, sa River Valley, oh, good morning dira sa inyo tanan. So may bago ni sila. Sir John Huatas, mayong aga. Kay Nanay Connie Doresa, good morning. Oh, kag sa bilog nga Doresa family sa Haniway, Iloilo. Oh, kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Baby Diana, kag sa tanan ng mga membro sa City of God, kay Pastor Ineno Biden family, kay Mommy Kling, kay Daddy Sammy Cascalia, good morning dito sa inyo, tanan. Kay Nanay Virginia Arabilo, mayang aga. Siling ni Nanay Virginia, great lang, gali, palihog sa happy birthday sa duha ka mag-utod nga pareho ang birthday. Uy!
1: Happy birthday!
0: Sino ni sila? Ang duha ka mag-utod nga pareho ang birthday, si Mrs. Vilma Gamboa, kaga si Victoria de la Cruz. O nga, ilang birthday si siling aga.
1: Happy birthday! O,
0: si Ma'am Vilma, kag si Ma'am Victoria, puro V. Oh, V for victory. V for basta victory, basta. Happy birthday sa inyo tanan. Kag sa mga birthday sining adlaw, ha. Oy, happy birthday dra, oh, kabay nga.
1: Happy birthday.
0: Pagpamaayo kag ang bugay ang kaluoy si Ginoo, mag-upod gid sa inyo adlaw-adlaw nga tanan. Kay Tita Merly Lumawa, good morning. Kay

0: Sir Geoffrey Sangumay Sivilleno Dos. Maayong aga doon sa inyo. Kaya si Bilog nga mga kabiyana nato, no? Kay Tito Jimmy Pescadera and Family, Joan Pescadera and Family, Jason Pescadera and Family, Jana Pescadera and... dira sa Manila. Ano ko and Family pa. Good morning. Greetings from the Doresa Family. And kay Ma'am Melanie Aison, good morning. And kay Ma'am Josephine Tinyosa, maayong aga gin. Good Monday morning. Always ito nami ang maglunis gani. Ito ka nami, balasang hapak sa panahon na. Kaya kaya nami, isang do kasampat sa huyop sa hangin. Do may timpla. Timpla. Ang timpla, kapi. Siling sa ibang yung nasugpunan na nila eh. Pero hindi na pagsugpo niya. Ang timpla, kapi, hindi na pagsugpo niya. Kapi ka doon, hindi na, hindi na. Ang importante, nagpadayon, kag nagadokdok, nagadakdak, nagadikdik kita. Kaya, umunang ambal sa mga showman, the show must go on. Ha? Pero good tat, yeah. Rayo niya. Ha? Kay Ma'am Elida Hagulina, good morning. Siya, kamusta ang baby mo? Ato sagwa. Mayang aga. Kay Sir Ricky Olimpo, good morning, good morning. Oh. Kag siling ni Ma'am Elida, good morning. Kay Nanay Perla Silvestre Sevilla sa Barangay 35. Halong Nanay, love you from Ma'am Elida Hagulina. Okay, Sir Robert Hisulgon, good morning. Oh, good morning. Siling niya, birthday man subong. Oh, ay sa Sabado, gali, sa Sabado. Birthday sa Sabado ni Caleb Hisulgon, May 30, oh, sa Sabado pa. Okay, advance happy birthday. Oh, from Sir Robert Hisulgon and family sa Barangay Dingli, Miag-aw, Iloilo. Oh, may aga na sa inyo tanan. Kay Ma'am Roselyn Pantonyal, good morning. Oh, sa Bilog nga Primalay Pantonyal, may aga na sa inyo. Kapasar Benji Alfonso and family, good morning. Kamusta ka mudara sa may lumbia. Oh, lumbia, hindi lumpia. Oh, gutom na ka mo. Sala na niyo pumatihan. Ha? Kami wala na kapamahaw, dara. Sala niyo pumatihan, hindi lumpia, ha? Lumbia. Okay? Sa may pagkanto ni sa may Kawayan area ni. Oh, good morning sa inyo tanan dira. Oh, sa kay Ma'am Annie, kay Nang Suping Kagdaday sa Kawayan. Maayong aga dira sa inyo. Ma'am Corazon Isilyoso. Oh, good morning. Kay Tita Nympha De La Torre, maayong aga. Ano suman kay Ma'am Emeline Habanya Solanya. Maayong aga. Ano suman ato mga kabiyanan sa EB Magalona. O, hindi na itong kalipatan. Kay Ma'am Itzel Opson and family, good morning dira sa inyo. O, kag sa mga kauturan natin dira sa EB Magalona Evangelical Church, maayong aga gid sa inyo dira. O, kag, by the way, happy anniversary sa EB Magalona Evangelical Church. Grabe! 119th church anniversary sa Sininga Domingo. O, diin pa ka muna man. Ha? Diin pa ka muna man. 119 anyos na ang simbahan sa EB Magalona Evangelical Church. O, so, kasing tanda ito ng... hindi, joke. Nagsimula siguro ito nung panahon ng... before umalis yung mga saan nga ginatag ang Espanyol man saan nga naging baligya sa Amerika 1898 no 1898 di na nalipat ako sa history Magila na yan in March 1615 na kapot sila ya pero ginbaligya sa baligya ta eh di ba so gin-colonize kita sa Espanyol sa Espanya, daso tungkol kayong Espanya, na pirde na sang gira, no? Ginbaligya, we were seeded, no? Ginbaligya kita sa Amerika. Sa halagang, tumatinging-ting na. Sa mga nakabalo, dra, baby, palihog ko tambi, kag, kung nakabalo ko, may ara, kamusing! Palakpak. Ha? So, ginbaligya kita sa Amerika. Kung nagani nga pagkatapos ang mga Espanyol, ang nagbulos ang mga Amerikano naman. And during that time, by the way, no, ang Spanish-speaking Filipinos, kadamo-damo pa. So, kung masiling ka, 119th church anniversary, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 26, so minus 7. So, mga siguro 1907 sila na, 1907 sila ng partner Joel na pundar. Grabe, no? Very, very old na. So, may agad rin sa inyo sa E.B. Magulona Evangelical Church. So, nakita niya na ni tanan ng mga naglabay, o tanan ng mga presidente sa pungsod Pilipinas. No, halin kay Emilio Aguinaldo, pagkanto kay President BBM Jr. Bongbong Marcos Jr. So, kita yun ito ng mga presidente. Kag more, waiting for 2028 kung sino the son ng presidente. Si partner Julie, doon mo patalaga. Ano siya mong? 100 meter dash. 100 meter dash lang ha, para lapit lang ha. Lapit lang. Okay, nanay ato mga umiyanan nila, no? Sa E.B. Magalona. Okay, Nanay Elsa Castro Nuevo, good morning. Sa inyo. Kay Ma'am Sonia Aguilar and family, maayong aga rin sa inyo. Anyway, mga umiyanan, 7:33 na, antes na magpalayo na sa itong mga likutong susiningaga. Katikita na yun sa itong mapabaon. Mark chapter 4, verse 39 to 40, namin siya kinabal sa pulong si Ginoo. Siling dire, and he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still," and the wind ceased, and there was a great calm. Come, he said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" Oh, sa ibang translation, sa King James, "O ye of little faith," ano na ginambal. Now, if you look at the background, just siling event in Mark chapter 4, it was Jesus and his disciples nga nagtabok sa Sea of Galilee. Kag ining Sea of Galilee, mga biyanan, hindi pariyo sang sa subong na kinabo na mga damo na bala modern nga mga damo na modern mga aparatos maka predict sang ano. But in the Sea of Galilee, tungod kay na palibutan ni isang mga duta, mga kabulu, bulubundukin kag mga bulubundok, mga bundok-bundok. So this body of water perti ini ka ini mapaktan. Okay? Gulpi lang may pugada, gulpi lang may bagyo. Tugod kay tugod sang iyang geographical placement. Okay? And it was on the time nga sang nagtabok si Jesus kag iyang mga disipulo sa Sea of Galilee. Nga naka-experience sila sang hindi lang kay storm, but the description was a violent storm. A violent storm arose. Oh, grabe, no? Hindi lang kay storm, kundi violent, kundi yan storm. And if you look at the spreadsheet, if you look at the sang ilang mga application forms, sing ilang kung ano ni bala mga disipulo bala. Damo di sa ila, several sa mga disipulo ni Jesus Christ, mga experienced nga mga fishermen. Kag di rin ni sila mismo nagkapangisda sa Sea of Galilee. Okay? Pero tungod sa kabaskog sa bagyo, tungod sa kagrabihon sa bagyo, pati ini nga mga suhito ng mga tao, experienced fishermen, kabalo sila sa lagad sa dagat, nakulbaan. Subot sila kung hindi nila basta-basta. Okay? Kaya kung ikaw ya, ako, I was born in Masin City, Southern Leyte, and I lived in Padre Borgo, Southern Leyte for 17 years, maybe? 17 years. Kaya siyang nagadako ko, isa ka lugar kaya ginagatuan naman pero ang Limasawa Island kundi nag-abot si Magellan Limasawa Island araw na sa itong history And it's a place well known. Kapin pa kon mag ano na last quarter sa tuig. Nadlagko gidya ang balon. No? Mag September na gani. September, October, draad ko dagko ang balon. Singinan mas dagko pa sa balay. Okay? Nga kon magsakay ka pump boat lang na da eh. O pump boat. Kay kung maglagko na balon, hindi na makabiyahe ang mga lansya. Nabalo ang mga lagko ng mga lagko ng mga sakayan. Hindi na makabiyahe. Pump boat na lang ang magbiyahe kay sila na lang ang makamaniobra sa lagko ng balon. Kay kung mabiyahe ang lansya, for sure malunod gid sila. Okay? And, well, pero sa mga nagadala sa pump boat, Manila na sa ila. Mabalaan mo nga todo na kaayo ang daggo na kaayo ang balod kay di na sila maka dunggo sa port sa Padre Burgos kundi dito na sila sa likod sa San Roque, no? Part na na sa Macrohon, Southern Leyte. Okay, so krag ko sa balod. I've experienced it many times. Magkanto kami sa Lusawa, daggo kayong balod, hulag ko pa sa balay. Nga kung ara ka sa dalom, makita mo, dagat lang tanan, nga towering waves. Ara ka naman sa babaw, kita mo naman tanan, kita mong Padre Burgos, kita mong Limasawa, oh, kita mong Liloan, San Francisco. Oh. So, lagong balod. Pero ang mga timonil, no, ang mga taga-sakayan, gayuhom kakadlaw lang na sila. Yeah. But silingon, ha? Manila na sila. But here, if you look at the contrast, sang experience ni Jesus kag sa iya mga disipulo, grabe yung kulba sa mga disipulo. Even those experienced fishermen, grabe yung kulba. But in that boat, there was a great contrast. Kay ining mga disipulo, pwerte ng ilang kulba, na hadlok na sila kulba, kasi mapatay sila. While at the same time, si Jesus Christ tulog. Okay? Tulog si Jesus Christ. Kung ikaw ya, maka-experience ka sa mga bagay, hindi kaya matulog ya. In fact, di ka katulog eh. Bisikan ano ka kakapoy, kung naman ang bagyo nga magyay mo, doon nakulbaan ka na, hindi ka gindi katulog. And the disciples were interpreting sang silence, sang pagkatulog ni Jesus Christ as the absence of concern. But then the passage reveals an important truth. Ang silence ng Diyos is not the same as God's absence. Okay? So the storm, this was the reality during their time. Nagabot gulpi, unexpectedly, and it's beyond human control. Okay? And many times in life, we experience this kind of storm. Not physical, but figurative storms, palaw, financial pressure, emotional exhaustion, so on and so forth. Uncertainty about the future, kung ano pa na ang mga storms na nagabot sa kabuhay. Mga problema. Because faith does not exempt people from storms. Hindi ka makasilinga, kuya, tutumoy si Ginoya, huwag kuya ginatagaan problema si Gino. Tutumoy si Ginoya, huwag na kuya, huwag ginabagyo ka buhay. No! No! Biskan ano kita katutom, biskan ano kita katapik sa Diyos, may ara, gijigyapon, bagyo magabot sa tanda buhay. Look at these people. Jesus Christ and His disciples, they experienced the storm. And this was the reality, but their response was fear. Kaiman, ini nga mga disipulo, focus sila katama kung ano ka grabiho ng bagyo, ano ka nakuha ng bagyo. They forget about the presence of Christ in the boat. Ano yung problema kisa sa ito, no? Whenever we experience and we encounter problems in life, ang aton perspektibo, naga-narrow, nagakitid atong perspektibo, ang makita na lang nato, problema na lang tanan. And because of that, ang aton kahadlok, atong kakulba, nag-expand. Okay? We forgot that in our boat, may ara, Diyos. Ah, mamlito po sa ila. Okay? So, well, we know the story. And then, Jesus Christ showed His authority. Sila niya, peace be still. Naguntat ang tanan. He spoke with authority over creation. Kag dito natunaan sa mga disipulo, nga, well, ang storm tuod, ang storm dako, ang storm grabe, but Christ was greater, Christ was more powerful than the storm. The power of Christ exceeds the power of circumstances. So I hope and pray, mga biyanan, si Sining Adlaw, si Sining Agay. I don't know kung anong imong mga storms na napatsyagaan kag na-experience. May stress siguro, may mga pamangkot siguro sa kabuhi mo, wala na sa bahan, may mga pressures na hindi mo makontrol. And perhaps, I don't know, basi napatsyagaan mo nga ang Diyos silent katama. But always remember that silence that does not mean abandonment. Tungkol kayo nagahipos ang Diyos, hindi mo't silingon naging pabayaan niya na ka. The same Christ who was present in the storm is present with you now. I hope and I pray, mga biyanan, no? Nga itong tagsa ka mga tigipusuon, susiningaga, may kalinong, knowing that Christ is with us. Alas 7:42, at least sa pagpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga panamdam. Balik at imalihin, pababalik pang oras na Pilipinas.
1: Mainit ang panahon na kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa pabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang adlaw tugtog alas 4 sang hapon. Inigit pa ko ba yan ang mga bata o kung hinuptan ng mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madalit lang. Ini isa ka ba nang lumigikan sa Bacolod City Health Office kag Sininga Estasyon 1233 Radio DYVS.

0: Arasa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips.
1: Mabilis ka bang nakapag-a-adjust sa mga pangyayaring hindi ayon sa iyong plano? O agad kang nadidiskaril kapag ang plano mo ay hindi nasunod? There are many things in life and at work that are beyond our control. Hindi mo kontrolado ang oras ng ibang tao. Wala rin sa iyong mga kamay kung ano ang iisipin, sasabihin o gagawin nila. Minsan nga ang linaw-linaw ng usapan na sa ganitong oras o araw niya tatapusin ang trabaho, after one decade, wala pa rin ang obligasyong ipinangako. While unplanned changes can be frustrating, maaari namang magkaroon ito ng magandang bunga kung magiging maayos ang response natin dito. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung tama ang ating response, ang pagbabagong hindi planado ay isang magandang pagpapala pa rin. So how should we respond to changes? Una, believe that something better is in store. Kapag hindi natuloy ang pinaplano mo, ibig sabihin lamang ay hindi pa ito napapanahon o kaya naman ay may ibang mas magandang bagay na gustong gawin ang Diyos sa buhay mo o sa career mo. Kaya nga, may kasabihang kung gagawa ka ng plano, huwag permanent marker ang ipanulat mo. Dapat lapis lang para pwede itong burahin o baguhin kung kinakailangan. If you focus on the sovereignty of God, you will not be surprised when change happens. Kasi ang mga pagbabago sa plano ay paalala lamang na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga ito ay nasa kamay ng Diyos. God's plans are always better than ours. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Pangalawa, be flexible and move on. Huwag mong kapitan ng pagkahigpit-higpit ang iyong mga plano para hindi masyadong masakit o nakaka-disappoint kapag ito ay nabago. Always maintain an attitude of flexibility para mabilis kang nakapag-a-adjust o nakaka-move on kapag may pagbabagong nangyari. Mabilis ang changes, lalo na ngayon dahil nga sa technology. Hindi mo pa nga nadidiskubre lahat ng features ng iyong smartphone, may bagong model na agad na lalabas. Maiiwan tayo sa mga pagbabago kung hindi tayo flexible. At pangatlong tip, be anxious for nothing. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Totoo namang hindi ganoong kadali ang mag-adjust sa pagbabago. Pero tandaan mo ito, difficult and impossible are God's business. Ang mahirap sa atin, napakadali sa Kanya. So when something or someone frustrates your plans and you find it difficult to accept, don't worry, don't be anxious. Trust God instead. Kapag may inaasahan kang hindi natupad, kapag may plano kang hindi nangyari, may mas magandang tugon kaysa ang magalit, mag-alala o malungkot. You can choose to believe that something better is in store. You can also be flexible so that you can move on. And you can choose not to be anxious but to trust in God instead. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
3: Ano naman na kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa yung ever reliable electric fan.
2: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
4: Power Defeat Tips mula sa FEBC.
2: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
4: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
2: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
4: Yeah!
5: Ang kuryente matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
6: Ang ngalan nga ba kolon naghalin sa buklod? Nga nagakahulugan nga bang lead? Nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahin na sa City of Smiles! Bacolod! Ang Bacolod, 55 minutos ng halin sa Manila. 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag dito ka oras by land o roro. Isa sa cleanest, kagreenest, highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilong na pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken in asal kag seafood. Katuto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero, kag ang World Famous Mascara Festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton ni Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal na turismo.
7: Tingo publiko. Oras na Pilipinas!
8: Nagawaling ang oras na, Pilipinas sa 7.54, mayroon ko dasig sa oras, no? Dawa, pati ako doon nakibot ko, City 54, naglang, eh, dawa. Ayun, dula ko ka, lantaw sa oras. Kamuda, iya, no? Naka, naka-alantaw, kamuda ko bantay ka mo sa oras. Naka, nabantayan yung marang oras. Kaya, amuni ang oras, kung hindi mo mabantayan, madlagan ginasaya. Amo na nga dapat bantayan ang oras para hindi kadlagan. Para maano mo lang bala, makita mo lang. So good morning sa inyo Tanandra, kay Ma'am Helen Trico, mayong aga kay Ma'am Josephine Mueda, good morning. O kag sa ibang pinatong dra mga tumalan ako kag tig palamati nga ka-open naton subong. Sang Sabado mga kabiyanan, nag-release statement ang DTI na ilan ang hindi na nila i-pursue, hindi na nila padayon nun, ang proposed ad permit rule after sang backlash nga ilang na-encounter. Grabe ka aking mga kabiyanan. So explain to niya, ini nga proposed ad permit rule mga kabiyanan, ha, kung wala ka mo ka bantay siya. This was released May 8 mga kabiyanan. Ining mandatory DTI advertising and sales promotion permit, isa ini ka draft department administrative order nga ginadiskusan sa nagligan halin sa Mayo 8. It started as siguro kung wala may nag-react, ipapadayo nila ni. May lang kayo, damo nakakita, damo gabantay. And it generated major public debate. Sa mga negosyante, sa mga online entrepreneurs. And in fact, nakita ko na siyang nagligad lang ni mga inadlaw. It was just a silent release mga kabiyanan. But the good thing was, when they released this, nga English naman, siyang din-release nila ining draft department administrative order, nagapangayo sila sang komentaryo sang publiko. Nagapangayo sila sang opinion man sa publiko kung ano ning, kung maayo man nila nga napanumduman. Si Secretary Roque, hindi si Roque nga nagpalagyo ng Roque, ang Roque nga babayi. Kung ano nang mahamba nila man. So, ang draft nga ini, ang DAO, ang draft nga Department Administrative Order, is about the proposal nga mag-expand or mag-clarify sang regulations ng DTI over advertisements, sponsored promotions, sales campaigns, online marketing materials, influencer promotions, digital ads, and other promotional activities. Most likely, mga biyanan, ako ni-shorten natin ni online promotion, mga biyanan. Okay? online ads, Facebook ads, for example. Okay, ang isa sa mga pinakasikat subong nga lugar nga ginataga, nga ginakatuad sa mga first-time entrepreneurs, kag sa mga entrepreneurs, ang Facebook ads. Oh? Kay mayara na Facebook ad manager, oh, pwede na makabayad ka sa Facebook nga i-release nila ang imong ads. Oh? And this is very effective. Oh, ini nga, kay Pilipinas, ya, ah, pala Facebook gid ang mga tao sa Pilipinas eh. Oh, ambot lang kun may kun may Pilipino nga wala Facebook. May ara grupo pero pipila lang, no? Oh, mura gani ang ato nga means of contact, either Messenger or Facebook. Dibla. Dira kita ka post announcement sa Facebook, no? Oh, dira kita ka storyanan sa Messenger, no? Oh, dira kita ka tawagan sa Messenger. Amo to gani nga pagira to sa Middle East nga nagambal ang gobyerno naton. Tagaan libre nga tawag. Oh, imoon libre ang pagtawag sa Middle East. Oh, siling sa mga Pilipino, ay na ano kamaya, libre, messenger kami yung katawag niya. Oh, kagaano kami libre ng katawag, wala mo kami gagamit sa mga telepono nga na. pwede ito ilang reaksyon ang paghira to sa Middle East, wala rin ligan. Nga grabe ang bumbahan ay, Iran, inabumbahan ang mga palibot ng mga Gulf countries. Oh, libre itong tawag eh. Sagwa. Eh, wala naman may gagamit sina nga. Ha? Makanto ka sa telepono ni mo kag madayal ka or makag-cellphone ka, tawagan mo itong sino itong number to. Wala na may gagamit sina. Pilipino, oh, messenger kita ya. Ha? Messenger kita, may internet ka lang, may load ka lang, okay na. Oh. Wala na may ga. Siguro kung may katawagin man, mga business na lang guro, transaksyon na lang guro, no? O, kag hindi mo mga kilala, bla? Pero kung kilala mo, close, simula na ka mo gagamit yan. Huwag ko ganun ka-memorize yung number sa akong mama kagpapa, eh. Ikaw yung partner, Jules, saulado mo ang number sa manahon mo? Ha? Ang sa mga kapataan mo, saulado mo number nila? Saulado mo number? Pero di ka mo gastorya. Di ka mo gastorya. Messenger, o, di ba? Ang number na sa ulado, wala na number. Kaya pa ngayon, lo, Jay mo. Ang sila gano'n siya. Kaya pa ngayon. Pero wala na kita. Hindi na bala pa rin sa una. Nga ma-unly text ka bala, di ba? Sa una, mga 3315 ni mo cellphone. Ma-unly text ka. Dason, dra lang ka mo masuryana. Eh, dapat, ka ba ibalon? Subong niya kung mahimamat ka mo mga tao. Ang ginapangayo, ano ngayon mo nga pangalan si Messenger? Julie Ilihay. Huwag mo na malahaw. Dapat balaan mo ng pangalan si Messenger kayo para makontak mo. Wala? So wala na. Na ang mga tao subong ara sa Facebook, tanan. So one of the most powerful ad campaigns na mahimo ni mo, kung ikaw bago kaya nga negosyante, makanto ka ganyan sa Facebook. Ha? Kaya dito kaya magbayad for your ads. Okay? And the legal basis sa sining draft department administrative order sa DTI was Republic Act number 7394, the Consumer Act of the Philippines. Actually, damo naman eh. May mga existing rules on sales promotions sa makita sa DTI. Kag iban pag yun yung mga DTI administrative orders. Now,